0: AC ikot lang umupo.
1: Andiyan, bro. Bakit niya lang? Bakit? Sabi niya wala.
0: Hindi ko nakita eh.
2: Nalagay niyo absent.
1: Ah. Ay,
0: palaka. Ay, alalakan eh. No work, no pay.
1: Ay, oh. Hindi ko siya senador?
0: Ay, naku. Ano yan? Mas mataas pa sa senador.
1: Andiyan si Robert po ah. Sarah Concepcion, pabulo na natin pa-shoutout sa nanay niya, si Adela de la Cruz. Okay, thank you. Okay na, partner?
0: Yes.
1: So, wala na ako nalimutan. Ano po? Kung meron man, buka na lang po kayo dahil it open eh.
0: Ayan,
1: susunod na tandem ng Bayan with the one and only Robert Pogi Antemano. Bakit pumayat ka ngayon, Berta?
0: Oh, ha?
1: Oo.
0: Kakatakbo.
1: Huminga ka, huminga ka.
0: Kakatakbo dun sa hallway ng Senado.
1: And the one and only Luciano Mas Doris Bigornia. Ako po si Alvin El Chico. Magbabalik bukas dito lamang sa
3: Gising Pilipinas!
1: Energy, energy!
4: Ang Morning Tandem ng Bayan.
5: Good morning!
4: Alvin El Chico at Doris Bigornia sa Gising!

0: Miss Beautiful, tutut time, please.
1: Oo, listen up. Mm-hmm. Ito na po ang tutut time natin. 8:05 na po ng umaga.
2: Oras sa tidsan nyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang dinig ang umaalerto sa bayan, matapang mamanuri walang takot. Una ang Basa Antemano. Kasama ang mutya ng Basa, Doris Bigornia. At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem, tandem ng bayan.
4: Love, love, love. Happy weekend.
0: Weekend agad, partner.
1: Nagmamadali sa weekend, ah.
0: Magandang umaga po mga kapamilya. Siyempre nanonood at nakikinig na po kayo sa programang paborito ninyo. Of course, every 8 to 9 in the morning. Ito po ang Tandem ng Bayan, kasama siyempre ako po si Robert Mano, kasama ang nag-iisa, ang napakaganda at maraming taong natutulungan.
1: Uh-huh.
0: Maraming napapautang.
1: Mali.
0: At malamal ng lahat, of course, Doris Bigornia.
1: Ako po yun. Yan. Gusto ko mga toroto.
0: Gusto mo may ganda. Mga padala. Doris Bigornia.
4: Ganda.
1: Ay, gusto ko yung ano, toroto.
0: May patena na rin.
1: Yan.
0: Narito na po ang reyna.
1: Yan. Ganda. Po.
0: Pero,
1: sige po.
0: Pero parang trend yun, partner.
1: Oo nga, no. Tumabi kayo dyan, gumaga.
0: Kumusta ang weekend, partner?
1: Ay, nako, medyo naging busy-busyhan dahil may mga inasikaso sa pamilya. So, sana po tayong lahat ay maayos na itawid ang ating weekend dahil bakbakan na naman tayo. Isang linggo na naman, partner. Mm-hmm.
0: Eh, ngayon, Lunes na Lunes, ang binabantayan po natin, of course, may bagyo, di ba? Si Francisco.
1: Si Francisco? Oh. Ano ka ba naman?
0: Oh,
1: pero hindi ko maintindihan eh. Sala sa init, sala sa labig ito si Isko. Kagabi umulan.
0: Mm.
1: Oh, tapos umano naman, tumigil, saglit na saglit.
0: Maikling umulan lang eh. Pero yung buho sa amin ha, partner sa Pampanga, yung maikling yun, sobrang lakas.
1: Talaga? Nagbaha?
0: Hindi naman,
1: hindi
0: partner.
1: Pero lumamig ng kaunti.
0: Hindi eh, parang naiinit na
1: diba? Parang lalo pa nga sumingaw yung init.
0: Parang
1: dito yata sa Quezon City, bumaha. Alam mo naman, umiyak lang ang matching. Baha na.
0: Baha agad.
1: Pero sabi nga ni MMDA GM, Nicolas Torre, na nag-subside naman kaagad.
0: Mm-hmm.
1: Pero sana wala na yung magsusubside. Dapat wala ng tubig. Dahil parating na po ang baha season.
0: Oo, totoo. Mm-hmm. Kaya po itong bagyo na binabantayan natin, bagamat hindi nakikitang magla-landfall, may banta pa rin, partner. Actually, ngayon, no, nasa signal number 1 yung Batanes. Yung northeastern portion ng Cagayan. Ano po yan? Yung Gonzaga at Santa Ana. Kabilang yung eastern portion ng Babuyan Islands, yung Didacas Island, Camiguin Islands at Babuyan Islands. So yan po yung mga nasa signal number 1. Akala niyo po ha, baka akala ninyo normal yung panahon natin.
1: Correct.
0: Or what? Hindi po, may bagyo po tayong binabantayan. Ang problema din diyan, partner, di ba lagi kapag ganitong season yung hatak niya sa habagat.
1: Yun lang. Kaya nga wag tayong pakaangkaang, wag tayong pakampante at laging handa. Dapat lahat tayo ay alerto dahil ay mali.
0: Alerto mali. Sa bagyo. May ganun.
1: Oo, yun. Alerto. Sa bagyo. Yo.
0: Nag-rap pala.
1: Nag-rap.
0: Oo. Tsaka yung po mga manging isda natin. Iwasan po muna yung paglalayag dyan sa may bahagi ng Batanes. North part ng Luzon, northern part. Siyempre po may bagyo. Mahirap na po na abutan kayo ng masamang panahon at masungit na karagatan.
1: Correct. Diba?
0: Alon.
1: Pag nagbaba ng abiso, ang otoridad, makinig po kayo.
0: Mm-hmm.
1: Huwag po kayo matigas ang ulo. Oo, kasi nga baka abutin kayo doon. Eh, problema na naman po
0: tama.
1: Yan. Eh, wala naman po nga masama sa pagsunod natin sa opisyal na abiso, ha?
0: Mm-hmm, mm-hmm. Oh, bukod doon, syempre, ang inaabangan natin, partner.
1: Senado na naman, meron na naman.
0: Hindi.
1: Oh, ako, may Netflix na naman, eh.
0: Yung ano, di ba, yung estimated na rollback sa presyo ng produkto ng petrolyo.
1: Medyo malaki-laki.
0: Medyo nakaka-exciting, ha? Yung estimated sa gasoline, na ano lang po ito, ha? Estimated pa lang. Ang minimum rollback, nasa 4 pesos. Ang sabi, yung diesel nasa 9 pesos. Swerte namang nasa diesel.
1: Kaya nga eh.
0: Eh, kerosene, nasa 9 pesos din po yung minimum, ha?
1: Oo.
0: Na rollback. Yan po yung aabangan natin. Maya-maya din kung ano yung anunsyo o kaya yung Viber mo, babasa-basahin mo,
1: kaya
0: partner.
1: Kaya nga, mag-alerto po
0: ipapadala
1: kayo.
0: Ipapadala sa'yo ni Alvin yun.
1: Yan na nga. Oo, partner, ipadala mo ka agad. Mabuti na lang hindi ako nagpakarga kanina.
0: Aha, tama.
1: Iniisip ko na eh.
0: Ako
1: kaya,
0: din.
1: Pero nakadapa na yung ano ko eh, gauge ko eh. So, siguro mamaya pag-uwi ko, tutulakin na lang namin sa Skyway yung
0: pero importante, bukas ka magpapakarga.
1: Bukas!
0: hindi ka magpapakarga ngayon.
1: Magtipid talaga na.
0: Kailangan nating magtipid eh. Naku po eh, kung hindi, dagdag gasos po talaga sa atin yung mga ganito.
1: Sayang din ha, yung matitipid mo na 4 o 9, mm-hmm. Alam mo lang wala, pero meron.
0: Kaya naman.
1: Kaya naman.
0: Kaya naman. Ito muna tayo. Sa oras po natin na 8:11, aalamin na po natin ang mga balita partner na hatid ng ating Radyo Patrol! Ang ilang bahagi po ng Mandaluyong City, wala rin kuryente. Naku po! Bunsod ng malakas na hangin at ulan kagabi. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus, good morning. Paano yan yung mga estudyante?
1: Ayan.
5: Good morning, Tandem, Robert at Doris. Nagpas 12 oras na nga walang supply ng kuryente yung mga bahay at gusali dito sa may bahagi ng Domingo M. Guevara Street sa Barangay Highway Hills, Mandaluyong City. Ang kwento ng mga residente, naputol yung kawad ng kuryente sa kasagsagan ng malakas na hangin at pagpulan kagabi. Kwento ng nagkakarinderiyang si Carlo, may narinig silang pumutok mag-aalas 8 kagabi na sinundan ng pagkaputol na supply ng kuryente. Ngayon, amon sa kanila mainit na panahon at nagbabadyang pagkasira ng mga karne at rekados sa kanilang refrigerator. Narito ang ating panayam sa kanya.
6: Sa sobrang lakas ng ulan, ang hangin, nagladala kami potok dyan. Yun, tapos nun, nagbagsakan na yung mga wire. Kasi ano nga ganun nga, mga 8 or 7, ganyan.
7: Kasi ngayon sir, so far wala pa. Kamusta naman yung business sir, so far?
6: Wala, delay kami sa arangan. Kaya magbubukas ngayon eh. Tayo mga stock namin, masisira kung di kami magbubukas.
7: Kasi sa ref, ano?
6: Oo, nasa ref eh. Masisira lang yan, kaya napilitan pa rin kami magbukas na arangan. Hindi na eh.
5: Yan nga ang tinig ni Carlo, nagkakarinderya sa may bahagi ng Domingo M. Guevara Street dito ngayon sa Barangay Highway Hills. Yung kabuuan itong buong Domingo M. Guevara Street, yung walang kuryente, kabilang na rin yung ilang bahagi ng Sierra Madre Street at Calbayog Street dito ngayon sa naturang barangay. Yung ilang netizen din mula Barangay Mabini at yung Zaniga, nagre-reklamo din sila Tandem na wala pa rin supply ng kuryente sa ang lugar hanggang ngayon. Sinisikap na ng Meralco na ayusin ang naputol na power lines pero hindi matukoy kung gaano katagal yung aabutin nito. Tandem na aabutan natin sa may Domingo M. Guevara Street, corner Calbayog Street. Yung mga tauhan ng Meralco, may dala silang heavy equipment at inaayos na nga nila yung mga naputol na kawad ng kuryente dito sa lugar. Pero nga, kwento sa nakausap lating tauhan nila, hindi pa nila matukoy sa ngayon kung gaano katagal yung aabutin nung kanilang ongoing power restoration efforts. Pero yung kinatatayuan natin ngayon, Robert at Doris, ilang metro yung layo mula dun sa mismong poste kung saan may mga napunto na kawad ng kuryente dahil talagang pumapalya yung signal ng mobile data doon. Pero ito yung mismong kalsada kung saan walang supply ng kuryente. Ngayon, may pagbigat din sa usad ng mga sasakyan dito sa may Domingo M. Guevara Street dahil dun sa nakaparadang mga truck ng Meralco na yan nga, isinasagawa yung kanilang power restoration effort. Ang nakikita natin, yes.
0: Yung binabanggit mo ba dyan, yung sa mga linya ng kuryente na nagbagsakan, marami-rami ba yan kaya nahihirapan yung Meralco?
1: Nag-spaghetti-spaghetti ba?
0: Oo.
1: Mm-hmm.
5: Tama kayo dyan, Robert at Doris. Yung nakita natin kanina, medyo marami. No? Hindi natin nakukuha pa sa ngayon yung tiyak na bilang ng mga naputol na kagod na kuryente. Pero yung nakita natin kanina, dun sa may mismong isinasagawang poste o inaayos na poste ng kuryente, mga ilang-ilang kable rin yung nakalaylay. Kaya yun yung nakikita natin inaayos nila sa ngayon. Yan nga, may pagpatuloy ko lamang, Robert at Doris. Yung bahagi na ito ay may pagbagal sa usa ng mga sakyan. Kita natin yung mga tao doon sa loob na kanyang mga bahay, kanya-kanyang paypay na lamang, yun na lamang ginagawa nila. Dahil ngayon nga, basta alas 8 na umaga, medyo mataas na yung sikat ng araw at medyo malinsangan na rin yung panahon dito sa lugar. Yun muna yung highway hill sa Robert at Doris.
1: Oo. Ang sabi ng Meralco, kaya naman daw ngayong taon i-restore yan.
5: Ang tiyak nila sa atin, Robert at Doris, ay kaya naman yan ngayong araw. Oo. Kaya nga lamang hindi pa nila matiyak kung anong oras yung mismong may babalik na yung supply ng kuryente.
1: Ayun, at least merong konting pag-asa. Kaya yung mga taga dyan, relak-relak lang po kayo. Madali namang kumilos ang Meralco, sa totoo lang, partner. Kaya lang kung may mga restrictions, yun ang doon tayo nagkakahirapan.
0: In fairness naman, kapag nagkaroon ng power interruption at na-identify na nila agad, mabilis nga naman yun.
1: Correct.
0: Konting tiis na lang po siguro yan. Mm-hmm. Kung nandyan naman na yung mga miyembro ng mga tauhan ng Meralco, di i-wish natin na mahanap nila agad yung problema at masolusyonan agad para bumalik. Kasi syempre, yung mga natin na nag-aaral, nasa schools, paano yan?
1: Mahirap pang walang kuryente.
0: Sige, antabayanan pa natin yung ilang mga development dyan. Zusa, maraming salamat.
1: Thank you.
5: Maraming salamat, Robert Doris. Yan ang balita. Kumpirmado, sigurado. Ito, ang Radyo Patrol.
0: DZMM. Oo, naglolo ko talaga yung signal doon.
1: Bakit nag-slow motion si Zeus?
0: Oo, yung ganyan signal talaga niya. Kaya lumapit-lapit siya ng konti. Kanina doon sa unahan pa, kung saan dapat tatayo. Wala, bumabagsak yung signal. Wala kasing kuryente doon. Baka yung booster nila doon or what. Tingnan natin. Partner, akala ko sa Mandaluyong lang. May Malabon din .
1: Hala.
0: Wala rin kuryente. Hala ka. Mga residente naman ng Tegosyante, kahapon ito ay dumadaing sa kawalan ng kuryente dahil sa bumagsak naman na poste sa Malabon. Alamin po natin ang detalye mula kay Radyo Patrol Roen Cueto. Roen, natanggal na ba? At kung anong ba ang sabi dyan, ilang oras pang hihintay ng mga residente para bago maibalik yung supply ng kuryente?
5: Good morning, Robert at Doris. Hindi pa nga tiyak at hindi pa rin naibibigay ng Meralco kung anong oras nila ito matatapos. Pero kanina, isang poste na natanggal nila, nakahambalang dito sa may taas ng kable ng kuryente. Pero nananawagan ang mga residente sa Meralco na pabilisin ang pagkukumpuni sa mga napinsalang poste at linya para agad na maibalik ang normal na supply ng kuryente sa kanilang lugar. Magdamag ng walang kuryente ang ilang apektadong barangay matapos bumagsak ang 3 poste ng kuryente. Malaki na rin ang naging epekto ng insidente sa mga residente at negosyante. Bukod sa kawalan ng tulog dahil sa init at dami ng lamok, nangangamba rin ang ilang may-ari ng maliliit na negosyo na masira ang kanilang mga paninda.
8: Napakalaking epekto dahil wala kami tulog magdamag. Mm-hmm. Ang init, malamok. Buti, hindi tumigil ang ulan. Mm-hmm. Hindi, malaking bahak, terorisyo. Mm-hmm. Parang buhawi. Kung hindi, matutong ka pa sa bakal yan.
5: Samantala, Doris at Robert, doble naman ang dagok na sinapit ng tricycle driver na si Ruel Santos sa mismong araw ng kanyang kaarawan ngayon. Nadagaanan kasi ng bumagsak na pose ng ang kanyang tricycle na pinagkukunan ng kanyang kabuhayan ng kanilang pamilya.
9: Sana mapalitan ng meron ako dahil si poste na yun. Kitang-kita ko nung bagsakan Nanlumo ako, kaya lang. Alam na yung magagawa.
5: Dahil din yung pagkapin kang turn.
9: No. Diyan natin kung kanilang bubuhay talaga. Sa ngayon, wala muna. Kailangan, ayusin ko muna to.
5: Robert at Doris, kasalukuyan pa nga rin na tinatanggal ng kawani ng mga Meralco yung
10: poste nga tumumba doon sa isang pamapahang bahay. Nakausap natin yung may-ari ng nung pamapahang bahay at sinabi nila yung nakikipag-ugnayan na yung Meralco at legal team ng Meralco sa kanila para kung ano mga dapat gawin at hakbang na susunod nilang dapat gawin.
0: Roen, ibig sabihin yan sa bahagi pa rin ng Maysilo sa MH del Pilar sa Mayanga Street, hindi pa rin pwedeng dumaan yung kahit anong uri ng sasakyan dyan.
10: Tama ka dyan, Robert. Sarado pa rin itong kahabaan ng MH del Pilar, corner
0: Yanto.
10: Kasalukuyan kasing sarado nga ito dahil sa sinasagawang operasyon ng Meralco. Naglabas naman ang pamunuan ng lokal na pamahalaan ng Malabon kung saan pwedeng dumaan ang ating mga motorista para makaiwas dito sa area na ito dahil dito kasi Robert at Doris ay may malalapit na school. Kanina ay nakita natin yung mga estudyante dito mismo sa gitna dumadaan nung hindi pa ito bukas yung sidewalk. Kaya napipilitan yung mga estudyante at yung mga papasok sa trabaho na dito dumaan sa kalsada kung saan nakatiwangwang kanina yung poste ng kuryente. Ngayon, dito na sila sa sidewalk. Makikita natin dito na dumadaan yung mga residente at saka yung mga papasok sa kanilang mga trabaho para makapasok sila at umabot sa kanilang trabaho. Robert at Doris.
1: Yung sa ganyang klaseng sitwasyon, Roen, ang laking pinsala, ano? Meron bang pag-asa na magsususpinde ng klase o magsasara ng ilang negosyo?
10: Doris, nakausap natin yung ilang school dito. Sabi nila tuloy pa rin yung pasok ngayon dahil hindi naman daw sila masyadong apektado ng pawala ng kuryente dito sa bahagi ito ng barangay na apektado ng pagbagsak ng tatlong poste, Doris.
1: Oo. So, hindi mag-ingat-ingat na lang. Baka meron pang sumunod dyan.
0: Wala pang commitment, Rowan, kung ilang oras
1: today,
0: pa.
1: Daw, eh.
0: Today. Mahirap yung today.
1: Oo. Sana.
0: Kaso poste, nakita mo, ang laki partner.
1: Paano nangyari yun?
0: Diba?
1: Hindi ko maintindihan. Siguro, dala na rin. Ang sabi nga ni Rowan kanina na matanda na rin yung mga
0: ano bang kwento ng mga residente dyan? Dati na ba yung medyo humilig o almost babagsak na natuluyan lang kagabi or nabigla lang din sila, Roen, na nagkaganyan yung mga poste na yan?
10: Robert at Doris, kwento nga ng ilang residente dito na nakausap natin ay kagabi ay sobrang lakas ng hangin at saka ng ulan na parang ang pakiramdam nila ay ipo-ipo raw ang tumama kaya na nagbagsakan o natumba or naputol yung mga ilang poste dito sa kahabaan ng lugar na ito. Kaya hindi pa rin natutukoy kung ano ba talaga ang tumama dito, kung ipo-ipo ba or malakas na ulan lang at saka hangin. Sorry, that Robert.
1: Ay, mabuti wala na mga tawag to, nasawi.
0: Mga residente,
1: Ang natamaan lang partner, yung tricycle.
0: Ipit si tricycle.
1: Oo, pero magpasalamat na rin si tricycle driver na nagtas siya.
0: At wala siya doon nung nangyari.
1: Kasi mapapagawa naman yan, di ba?
0: Tsaka may Malabon LGU naman na posibleng tumulong dyan sa kanya.
1: Mayor!
0: Mayor, good morning. Roen, maraming salamat.
10: Maraming salamat, Tandem, at yan. Ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowing ko ito, DZMM.
0: Mula sa Usaping Kuryente, partner.
1: Saan tayo pupunta?
0: Punta tayo. Gusto mo ba yung mga...
1: Ano?
0: Mobile schools na tinatawag.
1: Ano?
0: Mobile schools.
1: Bakit? Ano yun?
0: Ito. Alam mo kasi sa Manila, dyan, dalawang computer mobile schools iikot sa lungsod ng Maynila para makapagturo ng teknolohiya sa mga out-of-school youth.
1: Akala ko, makapagturo ng teknolohiya yung bago, di ba?
0: Ay,
1: pupunta ako. Kasi di ako marunong.
0: Magpa-participate ka? Ay, nako, Trisha. Siguraduhin mong hindi maglalaro ng computer games lang yung mga bata magpa-participate dyan, ha? Good morning, Trish!
11: Good morning, Robert at Doris. Magsisilbi nga moving classrooms yung dalawang mobile computer school na iikot sa lungsod ng Maynila para tumulong sa mga kabataang matuto ng teknolohiya. Itinurn over ngayong umaga ng Junior Chamber International o JCI Manila sa Manila LGU yung mga computer mobile at isasagawa yung pagtuturo sa tulong ng Manila Library. Mistulang computer lab na nasa loob ng malaking truck yung setup nito, Robert at Doris. May 10 computer yan at maaaring gamitin ng mga out-of-school youth edad 8 hanggang 12. Nasa diskresyon na ng Manila Library kung magiging by-session yung pagtuturo, lalo't limitado lamang yung bilang ng computer sa loob. Ayon kay Anton Isla, Project Finance Head ng JCI Manila, sentro yung pagtuturo sa computer literacy at sa mga napapanahong problema gaya ng fake news. Narito kanyang pahayag.
12: First time we're donating mobile computer labs at kids. Yeah. We will be teaching kids about digital literacy and anything regarding computers. We'll be teaching them about fake news, yung mga scamming, and how to avoid them. The beneficiaries here are the out-of-school youths, yung mga 8 to 12 years old. This is very much prevalent kasi fake news is very rampant. Instilling within the children the skills to make sense of what's really happening in the world is the best way to ensure that the future will still be there.
11: Robert Atoris, umabot sa 750,000 pesos yung ginastos sa kada isang computer mobile na nalikom ng organisasyon mula sa kanilang sponsors. Ngayong linggo, inaasahang magsisimula na yung pagpwesto nito malapit sa library at saka iikot din sa mga barangay ng lungsod.
0: Pag-turka battery siya doon sa lobismo ng mobile classroom, anong itsura niyan?
11: Oo, tama, Robert Atoris, nakapasok ko mismo doon sa loob. Yung itsura sa loob, parang merong isahang lamesa doon, tapos parang baliktaran na yung mga, yung hilera ng computers na nakapwesto doon. Para talaga siyang computer lab sa eskwelahan, pero yun nga lang, nasa loob siya ng moving truck, at saka itong computer lab sa to, makakaikot, kumbaga parang magiging convenient sa, kasi hindi lang sa isang location sa magsistay, pero pwede niyang ikutin yung mga iba't ibang barangay. So sabi din ng JCI, wala nang masyadong requirements, basta kahit sinong gustong sumali na mga hindi nakakapag o hindi nakakapasok sa eskwelahan, makipagtulungan sila sa LGU para malista yung mga bata na yon at maturuan sila about computer literacy.
1: Hanggang Robert, kailan yan? Hanggang kailan ang programa na yan? Masusustain ba?
11: Yun yung gusto sana nilang yun yung pinaka-target nila, Doris. Wala silang sinabi kung hanggang kailan, pero as much as possible gusto nilang masustain, at plano sana nila ay madagdagan pa itong mga truck na ito yung ipapakalat, kasi ang dahil dalawang truck pa lang to, kumbaga parang first two districts pa lang out of six districts sa Manila yung ikutan, tapos magliliwasan yun every two weeks, iikutin pa sa iba pang mga distrito. So balak nila madagdagan pa ito sana, Doris, at magaya din ng ibang lungsod na chapter ni itong JCI.
1: Okay. Good luck sa kanila.
0: Ang maganda dyan, after, diba, ng pag-iigot niyan, ano yung magiging impact niya sa out of school youth
1: dapat
0: natin?
1: Dapat merong assessment.
0: Correct. Maraming salamat, Tricia Lindo.
11: Maraming salamat, Robert at Doris. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tricia Lindo, DZMM.
0: Mula dyan sa mga mobile school na yan.
1: Oo.
0: Alamin naman natin, partner.
1: Naliwan tayo ng mobile school. Umandar na.
0: Pagbalik na lang ulit. Okay. Alamin natin ang sitwasyon sa ilang station ng EDSA Busway. Mahirap na kapag ito nakaiwan sa atin, yung bus.
1: Ay, wag.
0: Dito makakapasok. Ngayong umaga, ano, Nico, mababa ang pila o maluwag-luwag pa rin naman na dyan sa mga stasyon ng EDSA Busway? Nico Bagsi, good morning.
13: Nako, Robert at Doris, hindi kayo maiiwan ng mga bus dito sa bus carousel ngayong umaga. Good news sa mga commuters ngayong Lunes, ng umaga na papasok na kanilang mga trabaho para sa panibagong work week, dahil maluwag na ang mga pila sa EDSA bus carousel sa mga oras na ito. Sa Monumento Station na unang istasyon, humupa na ang mahabang pila na kadalasan ay umaabot pa sa sidewalk ng southbound lane. Kanina naman bandang alas 6:30 ng umaga, umaabot sa footbridge ng kanto ng Congressional Avenue at EDSA ang dulo ng pila sa Roosevelt Station, pero nang balikan natin ngayong 7:30 a.m. ay nawala na rin ang pila. Dulot na rin yan ng maraming bus units na bumabiyahe sa mga oras na ito. Habang yung mga sumunod na malay station, katulad na lamang nung North Avenue Station, yung Kamuning Station at Nepac U-Mart, hindi rin mahihirapan yung mga kababayan natin kung saan sila sa mga station na yan na sasakay ng bus carousel, dahil makakasakay din agad sila ng bus. Yun nga lang ang napansin ko pagdating dito sa mga stasyon na to, dito sa North Avenue, Kamuning at Nepac U-Mart, standing na yung mga pasahero dahil punuan na yung mga bus. Pero wala namang mahabang pila dyan sa mga stasyon na yan. Samantala, speaking of alternative pang mga sakayan ng mga kapamilya natin ngayong umaga, syempre yung MRT station, sinek din natin yan, dahil alam nyo ba, Robert at Doris, noong kahapon ay yung ilang mga facilities ng MRT3 ay pansamantalang hindi mo na magagamit dahil sa lakas ng ulan na kagabi katulad na lamang ng mga elevators at yung mga escalators dito sa mga istasyon na to. Pero sinabi na nang nung chinek natin kanina no, nung pumunta tayo chinek natin yung MRT stations ay gumagana na naman na itong mga facilities na ito kasulit na lamang nung elevator at escalator.
1: Ay mabuti at, naman.
13: Oo, at natanong din natin ang pamunuan ng MRT tungkol dito sa biyahe ngayon ano, wala namang aterya ngayong umaga. Ang biyahe nitong MRT 3, 19 trains, 19 na trains ang gumagana sa main line as of 8:05 ngayong umaga at ang interval yung tagal ng
0: pagdating nito
13: ay nasa 3.5 minutes o yung paghintay ng mga pasahero. So wala rin namang pila dyan sa MRT station.
0: Oo, Nico, umaga. Partner, sasabi ng mga boss yan, narinig ko sa report sa DZMM kay Nico Bagsik, sabi ni boss, walang aberya. Sabi niya sa MRT, maluwag ang pila sa EDSA busway.
1: Tuloy-tuloy.
0: Bakit late ka pa rin?
1: Ay kasi po kumain po ako ng lugaw.
0: At least maganda Nico, ano? Medyo magaan ang magiging biyahe.
1: On a Monday, ha?
0: On a Monday. Ang biyahe ng ating mga pasahero dyan sa EDSA busway, kung gusto nila mag busway, kung gusto nilang mag MRT, eh walang problema so far.
13: So wala talagang problema, kaya kapag na-late ngayon sa trabaho or sa pagpasok, ibig sabihin ano, ang ibig sabihin niyan
0: late gumising.
13: Tinanghali ng gising.
0: Oo nga.
1: Huwag mo lang gatungan si
0: tama
1: boss.
0: Na Nico, baka lalo silang mabibisto eh. Sabi ito Nico Bagsik na ito, binalandra pa talaga nga kay boss ko eh.
1: Nilaglag pa.
13: Dapat ano, Robert at Tori, dapat walang excuse na manilig sila ngayong Lunes.
0: Totoo naman din yan. Laban lang, sabi laban nga, lang. Dahil unang araw ng pasok.
1: Correct.
0: Sa karamihan ng mga manggagawa, ordinaryo manggagawa.
1: Pinakapaboritong araw ng halos lahat ng manggagawa ay Lunes.
0: Ayan. Kaya naman, maraming salamat, Nico.
13: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Nico Bagsik, at sa lahat ng ating Radyo Patrol. Roll!
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM.
0: Partner, pag ganyan, ibig sabihin,
1: hinanap bigla. Dahil dyan, ang time check natin ay 8:32 ng umaga.
2: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
3: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
14: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage.

0: for happiness.
1: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
2: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Balitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM!
5: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
6: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Responsible gaming at bagcore.ph.
8: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
9: Basta AM-DZMM.
10: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, but easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: DZMM, numero uno sa aksyon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
12: Tuloy-tuloy lang ang kulilan. Mapaseryoso o nakikisaw sa ulan.
4: Ito ang Tandem ng Bayan.
13: Kami po yun.
14: Siyempre.
13: Nagbabalik, of course.
14: Nagbabalik on a Monday.
13: Aha.
14: Welcome po kayo dito, ha?
13: Lagi.
14: Para sa restaurant. Welcome po kayo dito, ha?
13: Lagi po kayo dito, ha?
14: Oo.
13: Eh, kada umaga, ito na po ang habit natin, ha?
14: Correct.
13: Kwentuhan po tayo, ha?
14: Kape-kape.
13: Oo. Kape-kape po tayo, ha? Lalo na po doon sa mga isyong may init na habang pinagkukwentuhan natin, ay iniinuman natin ng mainit na kape.
14: Oo.
13: Tapos may dinadunk na pandesal.
14: Yan, sa kape. Ako, gusto ko yun. Tapos, yung cheese, yun ay ano ko talaga. Isasaw-saw ko. Tapos, pagkatapos kong isaw-saw, iinumin ko lang kape.
13: Ayan.
14: Malinis.
13: Malinis. Inuhugasan muna.
14: Ay, nako. Pero yung mga ganyang klaseng mga kailangan nating pag-usapan pa rin, hindi naman po pwede hindi natin pansinin eh. Dahil nangyari na sila last week or 2 weeks ago, hindi ibig sabihin nakakalimutan na po natin.
13: Oo.
14: Dahil patuloy naman po ang pagtutulong sa mga taong nasa lanta. Nung napakalakas sa lindol, nung 2 weeks ago, partner, yung glan, yung nasa lanta.
13: Grabe,
14: diba?
13: Grabe yung epekto sa glan. Di ba nung kausap natin si Mayor?
14: Yes.
13: Ilang yung mga isolated niya na barangay, kaya nasa 10 ata halos.
14: Napakahirap na sitwasyon yun. Tapos yung ibang lugar, partner, hanggang ngayon, hindi sila makabalik doon sa kanila mga bahay dahil natatakot kasi panay pa rin ang aftershocks. Na yung mga aftershocks na yan ay hindi naman yung mahina laang. Malakas-lakas din. Kaya nakakatakot. Nagtatakot pa rin sila.
13: Oo. At hindi lang yan yung kinakaharap ng ating bansa. Ano? Siyempre, yung outside force naman, di ba? Yung mga gulo sa iba't ibang bansa, bakit nadadamay po tayo? Aba, syempre, yung mga produkto na nanggagaling sa labas, papasok sa atin, yung inilalabas natin. Plus, ang isa sa pinakamahalaga, of course, yung mga OFW po natin, kung nasaan sila naroroon, di ba? Kung nagkaroon ng problema, kagaya po noong nakaraan, yung muling pag-atake po ng Israel sa Lebanon, partner. Di ba? Problema na naman. Kaya po, sinusubukan po natin na magkaroon ng nakakausap doon para po kumustahin natin din, partner, yung mga kababayan natin doon, di ba? Mahalagang malaman din natin yung kanilang sitwasyon, kung gusto na rin ba talaga nilang umuwi.
14: Ayun na nga, pero sa mga ganyang klaseng sitwasyon nakikita natin lagi, no, yung ating mga kababayan, ay dito na muna kami. Dito na
13: ayaw
14: muna
13: po namin.
14: Ayaw magpa-repatriate, pero tingnan natin kung ano. Siyempre kapag naman po naging napakamasama na ng sitwasyon, eh magsipag-uwian na po kayo dahil handa naman.

0: kausap si Miss Ana.
1: Oo,
0: para makita natin siya mismo. Mag-unmute po kayo, Miss Ana, para sa audio po natin.
1: Oo.
0: Ayan. Good morning ulit, Ma'am Ana.
2: Okay. Good morning, sir.
0: Ayan.
2: Robert and Ma'am Doris Begonia.
1: Good morning po. Oo. Kamusta po kayo? Kamusta po ang kalagayan ninyo dyan ngayon? At anong particular na lugar po kayo naroon?
2: Nandito po ako sa city of Beirut.
1: Apo.
0: Mm-mm. Eh, kumusta naman po ang community dyan, ma'am? Safe ba na masasabi natin as we speak now?
2: Yes. Ngayon, ang community, dahil okay ang sitwasyon, kami po ay busy sa trips, celebrating birthdays, yung nasa, laging nasa outside, nag-fulfill trips. We take the chances kasi opportunity para sa amin yun dahil pagkakataon. We don't know kung kailan uuli. Hindi magiging maayos ang sitwasyon. Pero sa ngayon po, okay po kami.
1: So walang bombahan okay po? Wala pong bombahan?
2: Ma'am, sa southern lang po yun, nagbabakbakan sila. Doon lang po sila, very far.
0: So dyan sa lugar ni ma'am, sa city of Beirut mismo, wala pong problema?
2: Yeah. Wala po.
0: Pero kumusta po yung pakikipag-ugnayan ninyo, Ma'am Ana Marie, doon sa mga Pinoy natin na mga kapamilya na nandyan din sa Lebanon, sa ibang bahagi ng Lebanon, o posible na nandun mismo malapit doon sa kung saan may nagbabakbakan po, na gaya po ng binabanggit ninyo, Ma'am Ana?
2: Sir Robert, okay na po ang mga community doon. Wala na po sila doon. Especially somewhere in the south, sa southern Lebanon, wala na po sila doon. Kasi nagsilikas na po sila somewhere to the safest place kung saan pwede silang magtigil doon. Doon sila nag-in-house. Sila na po yung naging ano sa sarili nila na lumabas doon sa kaguluhan.
1: Opo. Paano
2: so far kami dito.
1: Opo. Go ahead, ma'am.
2: Yes, ma'am Doris. Okay, so far dito, okay kami. Feel namin yung tranquility, wala yung stress. Wala po.
1: Okay. Yung po malapit doon sa nagkakaroon ng konting sigalot, sa konting gulo. Kumusta naman po ang kanilang mga plano? Kasi po, 'di ba, Robert, ano, yung mga kababayan natin, mas nanaig sa kanila yung kahit na mayroong bombahan na ganyan, dito muna kami dahil yun sa trabaho namin.
0: Correct.
1: Ngayon po ba ganyan din po ang kanilang stand?
2: Yes, ma'am, exactly. Pero ngayon, ma'am Doris, ang tulad ng sabi ko po, ulitin ko, wala po sila doon kung saan may kaguluhan. Wala po.
0: Opo.
2: Kasi hindi po naman napapagod o na nagsasawa ang ating embahada na paalalahanan to keep yourself safe. At kami, meron din kaming sa Philcom leaders, kami po ay talagang nasa monitoring. Nasa database namin sila na kailangan lagi namin silang pinaaalalahanan.
0: Ayan.
2: Like kung you are in a situation na kung saan nandun yung kaguluhan somewhere in the south.
1: Oo.
2: Likas na, tapos tawag kayo sa amin. So may control kami, ma'am.
1: Ayun. Opo. Mabuti naman.
0: Miss Ana, yung mga kababayan natin na nandun, nung mga una, dun sa sentro kung saan mayroon ng bakbakan, sabi natin na ialis, yung iba lumipat, yung iba umuwi. Dun sa mga nag-decide pa rin, Miss Ana, naman natiri dyan sa Lebanon, nakahanap na po ba sila ng mga bagong pagkakakitaan, ng bagong papasukan na trabaho para po at least kahit papaano ay may naipadadala pa rin po sila sa kanilang pamilya dito sa Pilipinas?
2: Yes, sir. Ganito po yung kalakaran dito ngayon sa mga ano. Dahil tapos na po ang klase, in demand ngayon ang mga part-timers. So, sila yung privilege na makapasok ng trabaho kasi kami, katulad namin na okay ang trabaho namin, tuloy lang ang buhay, hindi po namin yung

0: kailangan. So yung mga galing sa abroad na nagsilikas din, na gusto ring magbakasyon dito, na nag-aral na yung mga anak sa labas ng bansa, it's their chance naman na bumalik para magbakasyon. Kaya yung mga nasa iba, nasa lugar kung saan may kaguluhan na lumikas within the safer place, sila yung privilege ngayon na kukuha ng mga trabaho na in-demand work.
1: Alright. Ano po, bigyan nyo lang kami na ideya. Ano yung mga sinasabi nyo na in-demand work?
0: Katulad ngayon, in-demand work kasi part-time. Dahil pumapasok na ngayon yung mga bakasyonista.
1: Opo. Anong trabaho po ang available?
0: Sa house po, ma'am.
1: Okay. Akala ko meron yung ibang mga, ibang pwedeng oportunidad. Pero at least meron.
2: Meron, may mapapasukan.
0: Okay. Opo. Bali yung mga bakasyonista, so babalik sila for vacation. So kailangan nila ng katulong, yung help. So sila yon, sila yung mga privilege na papasok.
2: Kasi nga naman nagbakasyon, pag-uwi, nako, maraming gawain, kailangan namin ng mga tutulong.
1: Naiwan yung mga gawain, walang bakasyon.
2: Pero Ma'am Ana, doon po alam na po natin na medyo may tension pa nga rin ano diyan sa Lebanon. Pero yung pasweldo naman sa mga nagtatrabaho pa rin hanggang ngayon, tama pa rin po ba? Nasusunod pa rin po ba yung mga kontrata na yan para po sa mga Pinoy workers natin dyan, ma'am?
0: Sir, sasagutin ko, Sir Robert. Nagbigay po ng ayuda yung gobyerno natin sa ahensya, sa pamamaraan ng ahensya ng MWO. So, yung ayuda na yun po ay eksklusibo lang, limited slots doon sa mga nawalan ng trabaho. Ganon. Sa tulad namin, we are not privileged to take that. Wala kaming opportunity na makakuha nun dahil limitado lang yung funds. So sila po yung binigyan ng suporta ng gobyerno sa tulong ng MWO. Yun po.
1: Apo.
0: Kasi sila po yung nababawasan. Sila yung pansamantalang nawalan ng trabaho. Sa sitwasyon ngayon na marami ng trabaho uli dahil nagsisilibalikan yung mga bakasyonista. So, kung yung tanong naman na nababawasan ba, wala na bang sahod, okay naman po. Pero nararanasan po ng iba.
1: Oo.
0: Nararanasan po.
1: So, sumatotal, Ma'am Ana, ang sinasabi mo ay walang dapat ikapanik ang ating mga kababayan at yung mga kapamilya nila dito.
2: Correct.
1: Na nasa Pilipinas kasi syempre pagka nabalita, nag-umpisa na naman ang bakbakan. Syempre, ang unang kakabahan yung mga kapamilya nila dito.
0: Yung pamilya sa Pinas. Totoo po yan.
1: So, wala po kailangang ipag-panik.
0: Wala po. Kasi kami dito sa kabuuan komunidad ng Philippine sa Philcom, we are aiming na mag-grant kami ng OEC kasi kailangan din namin umuwi kasi okay naman po kami so far dito.
2: Ayun, yun yung maganda dun na okay sila. At si Ma'am Ana bilang isang Filipino community leader sa Lebanon, Philcom, alam niya
1: yung
2: na may communication din siya sa mga kababayan natin doon na okay sila, safe sila at nakakapagtrabaho sila.
1: Tama.
0: Yes, sir Robert and Ma'am Doris.
2: Ma'am Ana, dalangin natin dyan, magtuloy-tuloy na ganyan.
1: Correct.
2: At mas maganda na mas kumalma pa yung sitwasyon sa pagitan ng Israel at Lebanon. Para po mas maganda
0: yung hanap
1: buhay.
0: Para maging smooth.
1: Pero in the meantime, Ma'am Ana, meron bang hotline na pwede nilang tawagan o saan sila pupunta? Alam na ba nila kung saan sila lalapit kung sakali nga po? Huwag naman sana, no? Na
0: kami bilang OFW Philco Org, hindi po kami nagkukulang. Linggo-linggo meron po kaming pamamaraan kung paano namin sila mismo nare-reach.
1: So,
0: sa grupo-grupo, sa grupo-grupo po, talaga nandun yung monitoring. Kung medyo sa southern suburb, na kung saan yun talaga yung mga target nila, na close area sa within the city, yun ay hawak namin ng mga community doon.
2: Ayan. Okay. Ma'am Ana, for the meantime, maraming salamat po at patuloy po sana inyong kaligtasan dyan ng buong Filipino community natin. Thank you, ma'am.
1: Thank you, ma'am. Ingat kayong
0: lahat. Po.
2: Salamat po.
0: Magandang araw po.
2: Si Miss Ana Marie Lima, Filipino Community Leader sa Lebanon at chairwoman po ng Samahang Manggagawa sa Lebanon. Mula
1: so,
2: Lebanon.
1: Reason to panic daw.
2: At least, for now, maayos yung sitwasyon nila. Yun yung good news na binigay sa atin.
1: Correct.
2: Tingnan naman natin kung maayos din yung sitwasyon dito,
1: saan
2: partner.
1: Saan na naman yan?
2: Sapagkat nung Webes, nag-start yung pre-trial conference.
1: Tama.
2: Sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dalawang articles of impeachment ang natapos nila. Yung article 3 and 4. Para po refresher ha. Kapag po naririnig din yung pre-trial conference, kagaya lang din po ito sa mga korte naghaharap yung dalawang panig,
1: tapos,
2: yung prosecution at depensa. Tapos inilalatag nila ano ang gagamitin mong sino-sino mga witness mo, nasaan ang listahan, ikaw din nasaan ang listahan, sige approve, tanggapin natin, nasaan ang mga ebidensya mo, anong dokumento, ito okay, tanggapin
1: markahan
2: natin
1: na ito?
2: At mamarkahan yan lahat isa-isa okay. Yun partner para pagdating po ng trial proper o ibig sabihin pagdating ng July 6 hindi na ko questionin ng prosecution, ay hindi po ata authentic yung certificate
1: naku,
2: na yan
1: naku,
2: ay
1: naku,
2: hindi
1: naku.
2: Po ata saan nanggaling yan, hindi kami sure kung nireproduce siya ng totoo, ng tama, wala nang mga ganun.
1: So menos doon sa tinatawag nila na proseso.
2: Kaya nagpe-pre-trial na sila para left and right na pag-uusapan na nila
1: agad,
2: yan.
1: Agad
2: ngayong second day.
1: Ngayong
2: Monday, itutuloy nila ngayon nila.
1: Okay.
2: Kaya nga red na red yung lips ni Kong kanina, di ba partner?
1: Palaban daw ang nguso ng lola mo.
2: Kukuha tayo ng sitwasyon sa Senado sa ikalawang araw po ng pre-trial conference. Sapagkat nandun na po, syempre, medyo nag-warm up na yan, partner. Yung mga reporters na naka-assign sa House of Representatives, syempre, sila ang magko-cover ng prosecution. Nag-warm up na sila. Pwede na sila magpunta doon sa Senate. Cooperation,
1: ganyan.
2: Kailangan lang may usapan with the Senate leadership tsaka sa House.
1: May clearance lang.
2: Meron.
1: Pero balita ko, partner, nagsipag-takbuhan na. Nag-jogging na. Nag-practice na.
2: Alamin natin. Alamin natin yan. Diyan po sa Senado mula kay Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam, nag-start na ba ang second day?
3: Yes, Robert at Doris, good morning. No? Tama kayo, nag-jogging tayo dito nung maaga sa Mia Tenet. No? Pero ngayon, Robert at Doris, no, iniintay na lamang natin dumating. At least yung sa House counterpart, no, yung House Prosecutors. Particular dito kay House Lead Prosecutor Jerry Luiso at yung mga iba pang House Prosecutors together with their private litigators. Sa ngayon kasi, no, Robert at Doris ay wala pa, no, sa ngayon hindi pa natin nakikita si Lead Prosecutor Jerry Luiso, pero nakahanda naman na, no, dito yung kanilang holding room. Meron na din dito sa May Senator Paxton Room yung sa holding room para sa prosecution. At yung katabing room naman ay doon sa defense. Kanina, Robert at Doris, no, ang nakita natin na mga dumating ay yung ilang kinatawan o yung abogado doon sa side ng defense. At kanina, nakita na din natin na dumating itong counterpart ni Lead Prosecutor Ministro, yung lead ng defense panel na si Attorney Sheila Tison. Sa ngayon, lalapit lang may mga dumating ba na ibang private lawyers dito sa panig ng defense.
2: Mm-hmm. Si Attorney Michael Powa, nakita mo na, Pamela? Dumating na ba siya?
3: Ngayon, Robert, wala pa, no? Puro mga private lawyers o yung mga abogado ng defense camp pa lamang yung nakikita natin. Dito, no, medyo may dala silang
2: maleta. Mga dokumento.
3: Na nilalaman yung... Gaya din yung nabanggit mo kanina, no, natapos na yung sa third and the fourth article sa PPS. So inaasahan natin, no, yung pagmamarka. Kasi ang sinasabi nga din ng House Prosecution na medyo voluminous o marami yung talagang at mga ebidensya, kaya doon din nagtatagal sa marking of evidences. And syempre, natitira pang dalawang articles of impeachment. Mm.
2: Tsaka, Pam, ito yung ano eh, yung article 1 and 2 na to, ito yung ano may yan? Pinakamaraming dokumento na pinag-uusapan dito,
1: ano
2: di ba, Pam?
1: Ano specifico, partner?
2: Aba, syempre, ano ba ang laman ng article 1 ng impeachment complaint ng Vice President, Pam?
1: Nawala si Pam.
2: May dumating, partner, naririnig ko yung...
1: Ganyan
2: talaga doon po. Kapag kapag ganyan, takbuhan na yan pag may nakita ka ng may mga bukang paso.
3: Sorry, Robert and Doris, no, medyo hihintayan lang dito kasi medyo nakakaroon ng kumpulan. Kung sino, sorry, medyo maliit din kasi tayo, pero sinisilit natin kung sino yung mga iba pa.
2: Dumating,
3: no. Pero so far naman, mga private lawyer yung dumating, at least doon sa side ng defense, pero so far kasi doon naman sa panig ng House Prosecution, no, hinihintay pa rin natin sa ngayon yung pagdating ng mga House Prosecutor.
2: Mm-mm. Kasi actually yung ngayon, di ba, pag-uusapan nila dyan yung Articles 1 and 2 nga, yung betrayal of public trust, yung bang ano, partner, yung sinasabi natin na di mapaliwalag na paggastos doon sa confidential funds. Tapos culpable violation yung 2. So marami talagang dokumento yung aasahan natin na ipepresent nila dyan.
1: Correct.
2: Bawat isa.
1: So, partner,
3: ako yun, nagkakamali, Doris, at Robert, umaasa rin, kumbaga, hoping na hopefully this day, matapos na nga ito nga pre-trial. Kasi kung mangyari yan, ay hihintay na lamang din nila yung order, yung pre-trial order, para nga din malaman na yung next step and then yung mga scheduling.
1: Uh-oh.
3: Pero kung hindi ako nagkakamali, siguro makakonfirm din to ni Robert na kumbaga, na-set naman na July 6 talaga ang trial proper o yung trial date para nga doon sa
2: So far, tama. So far, yun yung sinasabi. Wala pang pagbabago. Yun na lang, ano dyan, partner, abangan natin in PAM eh. Yung schedule. Tuwing kailan, anong araw, di ba? Kasi pag nag-start na yan eh, gusto nila tuloy-tuloy.
3: Ito, lalapit lamang tayo sa glit, no? At mukhang may dumadating pa na ibang mga tao. Ito na, dumating na si House Lead Prosecutor Jerry Luiso, no? At ako din, si House Prosecutor Bel Zamora at si House Prosecutor Laila De Lima, no? Para nga dito sa day 2 ng pre-trial conference. At kung ano yung suot karina ni Lead Prosecutor Jerry Luiso na pulang Filipiniana, ayun din naman
2: yun na.
3: Yung kanyang suot. Nakita na din natin si House Prosecutor Jorge Gutierrez at nandito na din si House Prosecutor Lordan Suwan, si House Prosecutor Sheldon, no?
2: Pam, inaasahan ba natin na magkakaroon sila ng press conference din ngayon? Kasi nung last week na nandiyan kami, ayaw magsalita sa amin. Ayaw kami pakausapin ng prosecution. Lahat. Walang gusto magsalita.
3: Kasi dahil nga ongoing na din kasi yung pre-trial, medyo limited na lang din kasi yung pwede nilang kumbaga ma-share na information. Pero at least doon sa schedule na display sa atin, nakatakdang magpa-press con etong si House Lead Prosecutor Jerry Luiso. Pero yun nga eh, kasi dumiretso sila sa ngayon sa room nila, sa holding room sa prosecution. So, isa yan na sa abangan natin.
2: Kung
3: magpapahold pa ba ng presser etong si Jerry Luiso.
2: Sige, tingnan natin kung ano yung mangyayari at sana maging maayos din ulit. Kagaya
1: naman
2: nung una, di ba, maging smooth yung second day ng pre-trial conference. Medyo mas mahaba-haba ngayon dahil sa dami ng dokumento. Pero just to say, mag-aabangan taong bayan dyan.
1: Correct.
2: Pam, maraming salamat.
3: Dito sa Senado, yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, ang Pamela Vasquez, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez.
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa X30.
2: May anunsyo ka raw?
1: Ito na ang mahalaga.
2: Ayan.
1: Mahalaga at importante. Mga kapamilya, magkita-kita po tayo sa July 18, Sabado po yan, sa Caloocan Sports Complex, Bagumbong Road, Caloocan City, para sa DZMM 40, o 40 taon na tayo.
2: Simula po yan, alas 9 ng umaga, hanggang 300 tao po ang pwede ma-accommodate sa Medical Vision at may libreng gamot pa.
1: Ayan. At pagsapit po ng alauna ng hapon, magbubukas naman ang public service booth.
2: May libreng merienda.
1: Yaw!
2: Para gusto kong pumila doon. Merienda, gupit,
1: uy,
2: payong legal, aura reading, at iba't ibang discounted items at freebies mula po sa ating partners.
1: Partner, natawa ko.
2: Ah, saan?
1: Noong sinabi mo, payong legal, sabi ko payong ano.
2: Mali!
1: Mali!
2: Ay, malay mo, mamigay sila ng payong dyan.
1: At mabuti kung may kasamang kotse.
2: Uh-huh.
1: Payong legal po, yan ang bibigay.
2: May livelihood workshops para sa karagdagang kabuhayan at performances mula sa kapamilya artist tulad din na Brian Chong, Unrain, Ian Manibel, 162, Adya ba ito, partner?
1: Adya, oo, yata. Hindi ko nakilala ito.
2: Oo, at
1: ito.
2: Iba pa.
1: Yan. At magpatak naman po ng alas 4 ng hapon, makipag-bonding sa paborito nyong anchors at reporters at sama-sama nating balikan ang makasaysayang kwento ng DZMM. Bukod dyan, may pagkakataon pang makatanggap ng espesyal na regalo mula sa DZMM.
2: Kaya, magibahagi na kasaysayan at makisaya sa DZMM 40. Apat na po tayo. Apat. See you, kapamilya.
1: See you.

lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan, saan man, kailan man.

0: number 1 kahit saan.
1: Ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ng oras, 9:01.
2: Oras sa tidsanyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: DCMM Balita Ngayon.
1: Kapamilya, sa pool sa CCTV ang pag-atake na isang tricycle driver na armado ng baseball bat laban sa kaibigan dahil sa hindi nabayarang pamasahe sa Solis Street, Barangay 215, Tondo, Maynila kahapon ng hapon. Nauwi sa komprontasyon ng insidente matapos gumante ang kabilang panig gamit ang kutsilyo. Agad namang rumisponde ang barangay at pulis kaya napahupa ang gulo. Wala namang naiulat na nasaktan at hindi na rin naghain ng reklamo ang magkabilang panig. Konduktor ng bus arestado sa ilegal na baril. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Parañaque City. Hatid ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus.
4: Rika, sa ulat ng Southern Police District, isinuplong ng isang concerned citizen sa Tambok Police Substation ng Parañaque City Police ang isang lalaking pag-alagala sa bahagi ng Sunrise Street habang may bitbit na baril. Nang magpatrolya mga pulis sa lugar, nakita nila ang lalaking kinilalang si alias Rick na may nakasukbit na baril sa kanyang baywang. Sinubukang tumakas ng sospek at nakipaghabulan pa sa mga pulis pero nasukol din. Nakuha sa kanya ang kalibre 38 revolver na kargado ng mga bala. Naharap ang sospek sa reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at resistance and disobedience to a person in authority. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
3: DZMM Balita Ngayon. Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue, tuwirang pag-uusapan, walang pag

0: simula ng Lunes natin ngayon, partner.
1: Bakit?
0: Ang ganda na sikat ng araw. Ang init! Diba? Ang init! Pero ang ganda ng sikat ng araw natin. At nakakatuwa kasi kahapon pala, yung tinatawag nating summer solstice.
2: Yes.
0: Oh, yung yes. Pinakamahabang araw oh. Sa buong taon. No?
1: We are approaching oh, oh. The middle of the year.
0: Yun na nga. Gulat ako. Sabi ko, gabi-gabi na alas 6 na maaraw pa rin. 6:28 nag-sunset yesterday night. Nasa yesterday kasi haba talaga ng sunset talaga kahapon. Diba? Nakakatuwa.
1: Oo nga, pero napaka-alinsakan pa rin kahit na nag-uulan. Hindi ko maintindihan.
0: Eh, ganun talaga. Masyado daw tayo, makukuha na natin lahat, perfect na tayo. Kaya sabi, dapat meron pa rin imperfection sa mundo. Ganyan.
1: Kaya kailangan mo pang lumabas para ano eh.
0: Lumamig-lamig.
1: Lumamig-lamig eh.
0: Oo,
1: kasi, di ba?
0: Kaya nga.
1: Kung hamak na naka-fan lang naman ako.
0: Totoo. Totoo, sabi ko nga kagabi, hala, mukhang mapapamahal ako ng kuryente ngayon. Kasi ang init talaga. Mahirap hindi talagang magbukas ng ano natin.
1: Oo, talaga.
0: Earphone.
1: Ang tawag doon, kapit sa Meralco.
0: Oo. Kapit sa mga middle income earners para magbayad ng mga kuryente natin. Ganyan. Oo,
1: pero at least man lang, at least kahapon, Rika. I'm very happy to say na nakatipid naman kami kasi hindi na kami lumabas for Father's
0: oo.
1: Day.
0: Uy, happy Father's oo. Day, partner. Partner.
1: Hindi na.
0: Dito.
1: Hindi.
0: Nagpag-deliver ba kayo?
1: Dito na, hindi ah.
0: Oh.
1: Ano lang.
0: Tipid tologo?
1: Oo, talagang ano lang. Oh. Ihaw-ihaw lang. Oh. Ganun. Oh. Konting bilis sa farmers.
0: Oh, ayan. Oo. Oh. Pa-seafood na lang.
1: Paluto.
0: Kayo, paluto. Paluto. May dito kasi pinakamalapit na dampa sa atin.
1: Okay,
0: sa kumbaw sa farmers, di ba?
1: Pero malaking bagay pa rin yung ano eh. Nakakapanood ka ng mga food vlogs ba?
0: Oo.
1: Kaya nagpapasalamat ako sa mga food vloggers natin. Oh. Dahil po sa inyo, marami na po akong natikman na iba't ibang klaseng putahe na hindi masarap.
0: Totoo. Eto na, iiwasan natin.
1: Kung makapuri kayo eh.
0: Oo nga.
1: Oo,
0: Oo nga.
1: Yung hindi naman lahat ano ha.
0: Oo, pero, totoo din naman. Pero talaga naman.
1: Nag-vlog kayo.
0: Kaya nga.
1: Nakalibre kayo.
0: Kaya nga.
1: Pumuri kayo.
0: Yung nga din iniisip ko, partner, minsan, no, pag sinasabihin, pag nag-o-offer sila, we'll send you food, we'll send you ganyan.
1: Uh-oh.
0: And ikaw naman, syempre, dahil binigyan ka, alam ko naman may pasasalamat.
1: Yeah.
0: Pero, paano naman ko i-review mo talaga yan?
1: Grabe, walang hindi masarap eh pag nag-review kayo eh.
0: Oo, pag nag-review din ba at sinabi mo hindi naman ganun kasarapan, nakakasakit ka ba ng puso ng nagpadala sa'yo?
1: Aba, pinakain ka sa ating mga Pilipino. Pag pinakain ka,
0: dapat magpasalamat.
1: May utang na loob ka.
0: Yun na, di ba? Kaya napakahirap maging food vlogger sa Pilipinas. Kasi hindi ka pwede magsabing hindi masarap.
1: Hindi lahat ha. Baka mabash tayo niyan eh. Meron mga food vloggers talaga na pag no, I think this is better.
0: Uh-oh.
1: Ito medyo...
0: Sige nga, sino food vlogger yan? Yeah. Parang wala.
1: Mga ka-foodies!
0: Ang pinapanood natin. Na mag-aalaman.
1: Sumikat na siya!
0: Oo.
1: Ngayon ang nire-review niya.
0: Mga spa na.
1: Electric vehicles.
0: Diba ang dami na, ang dami na nilang nireview, nakakatawa. Alam mo, mag-food vlog din tayo, partner.
1: Oh, yeah, yeah.
0: Mag-food vlog
1: na.
0: Din tayo.
1: Inggit lang kayo.
0: Oo. Alam mo kasi bakit natin pinag-uusapan to. Naghihintay tayo ng pa-food vlog ni Mang Pao at Chen sa Jan. Kasi happy birthday, Mang Pao!
1: Birthday
0: ni Mang Pao at Yensa ngayon.
1: Nakakatuwa naman.
0: Narinig ko kanina.
1: At saka binati ako ni Pao ng Happy Father's Day. Ako'y tuwan-tuwa.
0: Happy Father's Day, partner.
1: At least nakikita niya na may mga tao talaga na nangangailangan ng pangungumusta.
0: Baka umiyak ka daw.
1: Kasi Father's Day na nga, di ba? Sana kagaya nung kapitbahay namin, ang galing ng mga anak niya. Sabi niya, sabi doon mga anak pa, wala na kayong intindihin. Kami nang bahalang pumili ng restaurant.
0: Yan.
1: Kami na rin ang magpipre-order. Kami na rin ang kakain.
0: Sila na rin ang kumain.
1: Kami na rin ang bahalang mag-bill out. Tapos bayaran mo.
0: Si tatay pa rin pala.
1: Father's Day nga. But you know what? Na-discovery namin.
0: Aha.
1: Yung mga ang business food. restaurants, ano ha? Mm-mm. Alam mo ba na ang sales ng Father's Day is only 2/3 of the sales of Mother's Day.
0: Nako, alam mo bakit? Kasi minsan talaga ang mga father hindi na absent.
1: Ay!
0: Absent. Absent sa buhay, absent sa pamilya.
1: Oh, parang ano, malalim, malalim.
0: Ganon, nagtatrabaho kasi. Di ba dahil sa kultura natin, partner, ang mga haligi ng inuman, haligi ng tahanan. Ang mga tatay talaga.
1: Haligi ng tagayan.
0: Di ba mga tatay talaga yan? Walang weekend-weekend.
1: Yes.
0: Nagtatrabaho pa rin kahit weekend mo, tatay.
1: Sinulat ko yan ha, sa isang commercial na ginawa ko. Alam natin na ang ating mga ama ng tahanan ay napaka tahimik. Laging wala. Hindi naman siya natin nakikita kagaya ng ating nanay. Pero alam mo na inilalaban kanya ang buong pamilya upang magkaroon kayo ng buhay na matiwasay. Ilalaban ka ng patayan yan. Yun ang ano. Yun ang mga tatay.
0: Tama.
1: Oo. Pero huwag naman lahat inaasaya sa iyo.
0: Pero talaga hinanakit. Happy Father's Day, partner. Huwag ka mag-alala. I-message ko yung asawa mo tsaka yung mga anak mo na i-extend for a Father's Week. Talaga. Happy Father's Day po sa lahat ng mga magigiting na ama at sa mga amang pumanaw na sa aking ama in heaven. Happy Father's Day sa inyo, John.
1: Sabi ko nga sa mga kaibigan ko mabuhay ka,
0: tama.
1: Tatay. The reigning.
0: Defending.
1: Undisputed. Featherweight champion of the world.
0: Bagay. Walang ano yan. Walang classification ng bigat yan. Araw nyo kahapon. Ay, kahapon nga, piyesta.
1: So, paano po hanggang sa susunod na taon?
0: Next week na po ulit. Ay, next year na po. Salamat po. Grabe no, isang araw na sinelebrate ang mga tatay.
1: Oo nga.
0: Wala everyday.
1: Pero yung mga tatay, di ba? Ewan ko, baka ako lang ito. Huwag na tayo lumabas. Okay na.
0: Kasi nga kayo magbabaya.
1: Basang-basa. Okay na tayo.
0: Ang mga reklama ng alam tatay.
1: Bumili lang kayo ng ice cream. Okay na.
0: Sige naman. Nako, sige. Eto na nga po no, ang mga ating nagbabagang mga balita ngayong araw na ito dahil Lunes na.
1: Yeah.
0: 22 of June 2026. Asa na ba yung mga pipindot? Ayan. Nalito dito
1: after
0: tayo.
1: Father's Day. Balik tayo sa News Day.
0: Uh-huh.
1: Ayan. Ito, Bagyong Francisco. Si Kaki ko. At pinalakas na habagat. Abay, nagtatandem po sila. Magdadala ng pag-ulan sa Luzon.
0: Lakas kahapon ah.
1: Ay, talaga.
0: Diba?
1: Pero ito nga yun eh. Ito yung hindi mo maintindihan eh. Lakas ng ulan eh. Pero ang level ng tubig sa mga dam, abay bumababa eh.
0: Yan. Pero sana mabawi no dahil lumalakas naman ngayon. Tignan natin.
1: Yeah, pero you remember the SEL, SEN.
0: Ayan.
1: Super El Nino.
0: Oo nga.
1: Delikado.
0: Kailangan ba natin magsayaw ng rain dance pa more? Ganyan. Big time na rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ipatuto ba? Bukas.
1: Mga ebidensya sa sinasabing tagong yaman at maanomalyang paggastos sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Inaasahang mamarkahan sa pre-trial conference mamaya.
0: Dating Senador Antonio Trillanes, inakusahan ng ombudsman na tumatanggap ng milyon-milyon pisong halaga ng parking fee.
1: Aba!
0: Para hindi hindi umusad ang ilang reklamo pala. Kala ko kung
1: ano
0: park. Oo nga.
1: Barko ng Philippine Navy. Isang barko lang yun, singular. Barko ng Philippine Navy kinonpronta ng 4 na barkong pandigma.
0: Naku.
1: Warship ito ng China sa West Philippine Sea.
0: Pero hindi tayo tumalikod. Atapang nga tao tayo.
1: Oo.
0: Hinarap talaga.
1: Kahit na isa, laban sa 4.
0: Tama.
1: Hindi, atak mo. Kumusta naman si Sigabo?
0: Tama. Mamaya na po yan. Alas 8 ba? Tama ba, partner?
1: Alas
0: 8 ng gabi pagkatapos ng TV Patrol. Grade 11 student. Ito, nakakalungkot.
1: Naku po.
0: Sugatan sa pananaksak ng kapwa estudyante sa loob ng eskwelahan sa Cavite City.
1: Sa labas ng bansa, Strait of Hormuz muling isinara ng Iran bilang sagot sa pag-atake ng Israel sa Lebanon. noon, eh, naku po, karugtong niyan, Rica, eh, tumaas na naman po ang presyo ng Brent crude o petrolyo sa pandaigdigang pamilihan.
0: Ano ba kasi nangyari na naman?
1: Eh kasi nagwala na naman itong si, ano, si Donald. Sinabi na, ah, ganon, isinara na naman ninyong Strait of Hormuz. Eh, sige, sige! Bobombahin namin kayo to kingdom come.
0: So, kala ko ba may pa-peace deal na pinirmahan na namin random understanding?
1: Nandun ang Iran sa peace accord signing sana. Oh. Ano, signing. At yung kanilang the Vice President Vance nandun. Tapos nandun ang Qatar at saka Pakistan, yung mga tagapamagitan.
0: Yun nga.
1: Hindi nagpakuha ng litrato ang mga taga-Iran.
0: Ay, naku ba.
1: Paalisin nyo muna yung mga media na yan.
0: Ano ba naman yan?
1: Tsaka ayaw namin na tinatakot kami.
0: Oh.
1: Ayun.
0: Eh, so, yan mukha, tuloy.
1: Ayan, LED tagi na naman.
0: Kaya nga.
1: Kaya mga ka-diesel.
0: Sagarin na natin bukas yan. Full tank, hindi lang automatic. Sagad po, sir.
2: Balita
0: Patan. At kung ano tayo mga report natin, mga kapamilya. Unahin natin, Zeus Legazpi, mga residente at negosyante ng Barangay Highway Hills, Mandaluyong City. Todo tiis dahil sa nawala ng kuryente. Ang balitang kumpirmado sigurado, hati ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus.
3: Rica at Peter, kanya-kanyang diskarte na lamang ang mga nagtatrabaho at may-ari ng mga negosyo sa bahagi ng Sierra Madre Street at Domingo M. Guevara Street sa Barangay Highway Hills, Mandaluyong City. Habang wala pang supply ng kuryente sa lugar, naputol kasi ang mga kawad ng kuryente sa lugar sa kasagsagan ng malalakas o malakas na hangin at pag-ulan pasado alas 7 kagabi. Si Louie na nagtatrabaho sa isang laundry shop, pinangangambahan ng kalalabasan ng mga damit na naiwang nakababad sa washing machine dahil sa pagkaputol ng kuryente. Wala anya siyang magawa kundi magtupin na lamang muna ng mga damit habang hinihintay maibalik ang supply ng kuryente. Ang karinderya naman ni Nanay Chuchi, nagbukas pa rin kahit walang kuryente pero pahirapan ang pagluluto na ginagawa sa kanilang madilim na kusina. Reklamo nila, mabagal ang pagbabalik ng supply ng kuryente na lagpas 12 oras nang wala. Narito ang kanilang pahayag.
4: Kasi muna ako, tapos pagkatapos mo, ligpit-ligpit dyan ang mga bag. Mayroon pa dito, yung kagabi na iwan ang kasama ko. Hindi naman lawan. Di, ulitin na naman mamaya pag magkakuryente. Kasi mabaho ko yan. At ang bagal na ng service nila. Ngayon ito, yan. Kumumal. Siyempre, iwan ang ano. Itagakot kami kasi chicken yan eh.
3: Yan ang mga tinig ni na Louie at Chuchi. Dagdag na hamon pa yung maalinsangang panahon kaya kanya-kanyang paypay na lamang ang mga residente sa lugar. Sinisikap na ng Meralco na ayusin ang naputol na power lines pero hindi pa matukoy kung gaano katagal ang aabutin nito. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
2: Susunod, grupong bayan muna binatikos ang naipasang bersyon ng anti-political dynasty bill sa Kamara. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado. Hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico, ano ang ayaw ng bayan muna dito sa bersyon ng Kamara?
5: Good morning, Peter Atrika. Tinawag nga ng grupong bayan muna na Trojan Horse itong naipasang bersyon ng anti-political dynasty bill sa Kamara. Background lamang, Peter Atrika, itong term na Trojan Horse, syempre ito yung doon sa mythology, ano, Greek mythology, kung saan ginamit ng mga Greek warriors itong ang kahoy na isang estatwa ng horse para makapasok doon sa city of Troy para ma-invade nila itong city na ito. Ganito nilarawan ng grupong bayan muna itong naipasang anti-political dynasty bill sa Kamara kamakailan. Ayon kay dating bayan muna Representative Carlos Zarate, dinisenyo aniya ang bersyon ng naturang batas para i-institutionalize o gawing legal ang paglaganap ng political dynasty sa sistemang political sa bansa dahil madaling hanapan ng butas ang panukala ng mga pamilyang nais manatili sa kanilang posisyon sa pamahalaan. Base aniya sa naipasang panukalang batas laban sa political dynasty, maaari pa rin tumakbo ang iba't ibang miyembro ng isang pamilya sa iba't ibang posisyon dahil sa posibilidad na gamitin ang mga exemption na hindi nakapaloob sa batas para sa iba pang lokal at national government position. Sinusuportahan ng grupong bayan muna ang hinaing anti-political dynasty bill ng kinabibilangan nilang makabayan block kung saan pinagbabawal ang mga kaanak o kahit sinong miyembro ng political clan na sabay-sabay tumakbo sa national at local level at ang paghalili sa katulad na posisyon sa pamahalaan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, GDMM.
1: Gusto ko sanang tanungin eh, kung saan nanggaling yung Trojan Horse. sa Greek mythology.
0: Yun nga, oo.
1: Odyssey.
0: Oo, yun yung pumasa Homer's, sila sa loob.
1: Homer's Odyssey.
0: Yan.
1: Oo. So malaking-malaking, yung Trojan Horse, malaking-malaki.
0: Horse.
1: Higanting horse.
0: Oo, higanting horse. Andun sila sa loob nun. Tapos pagpasok nun sa encampment, naglabasan sila, di ba?
1: Kasi decades old na eh.
0: Oo.
1: So ang ginawa, iniwan nila yung ano, parang nag-give up na, umalis na sila. Tapos yun pala yung malaking horse na yun.
0: May lamang
1: sa Tagalog, yokababs.
0: Oo. Ano sila nagtatago, di ba?
1: Oo. Tapos nung dumilim na, ayan, naglabasan na sila. Oh, yun po ang Greek mythology.
0: Tama.
1: Trojan horse. Maraming salamat sa lecture nito. Pinag-research mo pa kami.
0: Alright, sige, extra Nico.
1: Nag-extra na siya. Thank you so much. Isa pa. Sitwasyon sa Senado sa ikalawang araw ng pre-trial conference. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol TV, Pamela Vasquez. Pam, update.
6: Yes, Peter Rica, good morning. Sa ngayon, mukhang nagsimula na no, yung marking of evidences para doon sa natitirang articles of impeachment. Specifically, yung Articles 1 and 2. At yun nga, kanina nakita din natin na lumabas na sa kanilang holding room, no, yung prosecution panel, para nga pumunta doon sa isang kwarto pa para nga salubungin. I-meet yung defense lawyers naman ng defense panel para nga doon sa marking of evidence. At kanina, no, nandun din si Senate Secretary Renato Bantug Jr. na sinasabi nga na hopefully, umaasa sila na sana ngayon ay matapos ngayon yung marking of evidences or ito rin whole process ng pre-trial conference. Pero sinabi rin ni Senate Secretary Bantug na kung hindi man maabutin ngayon, kaya ipagpapatuloy naman ito bukas or the next day. At kanina no, natanong din natin kanina kaya Senate Secretary Bantug kung totoo nga ba, kasi kung natatandaan nyo, Peter at Lika, yung naging issue na nagkaroon daw ng lamunan, kumbaga, doon sa loob ng pre-trial conference.
1: Lamunan talaga? Okay, sige.
6: Ang sinabi nga naman ni Senate Secretary Bantug na hindi yun totoo, kumbaga, that's not true. Biro pa nga niya, nagbigay naman daw sila ng pagkain, kaya imposible na, kumbaga, magkaroon ng initan doon sa loob. At yun nga, inaasahan din natin na after itong marking of evidence, kasi supposedly ay between 8 a.m. to 9 a.m. okay, yung binigay nga schedule sa atin na press conference ni House Lead Prosecutor Jeremy Luistro. Pero dahil nga nagkaroon lamang ng delay dito sa pag-uumpisa ng marking of evidence, ay mauusog lang siguro ng konti yung oras ng press conference, Peter at Rica.
1: So, ibig sabihin, anong oras yung pre-trial, Pam?
6: Mukhang nagsimula na din kanina ng alas 9, Peter, kasi nakita din natin okay na lumabas lahat ng prosecution panel. Although hindi lang natin nasi-check, Peter, kung kompleto pa, kompleto yung 11 House Prosecutors. Pero so far, nakita natin in attendance si House Prosecutors Jerry Luistro, si House Prosecutor Roch Gutierrez, Laila De Lima, Lord Ansuan, Shel Jokno, at Isabel Zamora.
1: So are you saying na dahil magkakaroon ng press con si Congresswoman Jerry Luistro, ilang oras lang inaasahan
0: tatagal yung pre-trial?
6: Mukhang kasi kung titignan natin yung Articles 1 and 2, medyo gaya nung sinabi ko kanina kina Robert at Doris, medyo voluminous o medyo marami-rami nga itong kumbaga yung mga evidence na nakasaad at least doon sa ilalim ng Article 1, which is yung confidential funds. And then yung Article 2, yung unexplained wealth o yung hindi nga maipaliwanag na yaman ng bise. Dito din kasi nakapaloob yung sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SAL. And kung matatandaan nyo, noong mga trial pa lamang doon sa House Committee on Justice, napakadaming ebidensya na o dokumento yung inihanda ng House Party. So ina-expect natin na baka whole day din ulit ito, just like last week, no, Peter at Rika. Pero nga, sinasabi kasi kanina ni Senate Secretary Bantug na kahit sila ay umaasa talaga na hopefully matapos itong pre-trial conference ngayon, pero kung hindi man abutin at magtagal pa, pwede naman daw itong ipagpatuloy hanggang bukas.
1: Okay.
0: Alright, sige. Kasi matagal talaga itong usapin na ito. Kaya lang, hindi kasi nakabukas para sa media, no?
1: Di ba ang spokesperson si, ano, Rene
0: si
1: ko?
0: Si Rene and si...
6: Actually, Rene ko and Zia Lonto Adyong ang tama, spokesperson. Pero kanina so far, ang nakita pa lamang natin na nandito ay si House Fair spokesperson Rene ko. Pero hugutin din sana natin for interview pero pumasok lamang sa loob. Okay, okay. Hintayin natin din mamaya kung pwede siyang siguro mahila for a short interview.
1: Alright. Pakitutukan yan tapos balikan ka namin mamaya.
0: Yes.
1: Pama.
6: Okay, maraming salamat. Yan muna ang latest. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrola. Pamela Vasquez, DZMM.
7: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa X-30.
0: 9:25 na nagmamadaling morning. Mamaya-maya makausap natin ang ating DMW, Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak para nga po mangungusta naman tayo sa kanilang departamento dahil balita ko partner ay nabigyan sila ng karagdagang pondo, di ba?
1: Hindi para lang yun. Sa yung ano, may naging bunga na yung pagbisita sa Saoy Summit ng ASEAN with
0: Russia.
1: Vladimirovich Putin.
0: Ayun pala yung pangalan niya.
1: Yes.
0: Para di mahirap yung Vladimir, pinahirapan pala.
1: Yun ang middle niya. Vladimirovich.
0: Ah, middle name.
1: Middle name, oo.
0: Vladimirovich Putin.
1: Putin.
0: Napakahaba. At saka partner yung ano, kanina na kumusta nila yung isang OFW leader natin sa Lebanon, no? Mamaya din kumustahin din natin si Sekhan sa ta. Ano pa yung mga naibigay na nilang tulong dun sa mga affected dun sa...
1: That's very important. Pero ito yung itanong natin, 24 na OFW mula sa Russia, eh nakabalik na.
0: Ayan na nga.
1: So ito yung isa sa mga naging benepisyo mula do sa pagkikita ni Bongbong, President Bongbong Marcos and Vladimir Putin. Habang nagmi-meeting yung si Vladimir Putin at saka yung ASEAN leaders kasama yung presidente ngayon na si President Bongbong Marcos, ano ha? Binobomba naman ng Moscow noon.
0: Yun nga, 'di ba?
1: Pero nasa Kazan sila.
0: Oo.
1: So buti na lang malayo.
0: Kaya nga or else, 'di ba?
1: 842 kilometers Moscow to Kazan.
0: So safe naman sila ng mga panahon na 'yan.
1: Well, nakakahiya. Nakakahiya, 'di ba?
0: Ikaw kasi yung nasabay-sabay.
1: Ikaw yung host nung
0: nandoon yung may barila ay may bombahan na nagaganap.
1: Tapos may fuel rationing ngayon.
0: Nako. Buti dito sa atin.
1: Moscow.
0: Walang ganun.
1: St. Petersburg. Sa Crimea.
0: Oo. At hirap na hirap sila dun ngayon. Pero tayo mukhang kailangan din natin malaman. Tayo ba'y mahihirapan o hindi? Dahil meron tayong bagyo na binabantayan. Ito nga pong si Bagyong Francisco.
7: Alerto sa bagyo.
0: Alamin natin ang lagay ng panahon kasama ating pag-asa weather forecaster Dan Villamil. Sir Dan, magandang umaga po.
8: Good morning, Peter and Rica, sa ating mga taga-subaybay sa Teleradyo. So, latest location natin for Bagyong Francisco. As of 4 a.m., nasa layong 715 kilometers silangan ng Tagadaraw City sa May Cagayan. Peter, ngayon ang malakas ang hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 140 kilometers per hour at pagbukso na umaabot ng 170 kilometers per hour. Kasalukuyan, gumagalaw ito west-northwestward sa bilis sa 30 kilometers per hour. As of 5 a.m., may nakataas tayong tropical cyclone wind signal number 1 dito sa Batanes, northeastern portion ng Cagayan, mga bayan ng Gonzaga at Santa Ana, kabilang ng eastern portion ng Babuyan Islands. Kaya sa mga lugar na ito, magkanda tayo sa mga pagbukso ng hangin na dulot ng papalapit na Bagyong Francisco within the next 36 hours. Samantala, dahil naman sa epekto ng southwest monsoon o habagat na kasalukuyan hinahatak ng bagyo, makaranas rin tayo ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na thunderstorms sa Visayas, Mindanao at sa Palawan. Sa Metro Manila and the rest of Luzon, mapapatuloy itong maaliwala sa panahon ngayong araw, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Nandiyan pa rin mga tsansa ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagayan naman ating karagatan sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning, ngunit iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag dito sa eastern seaboards ng Luzon dahil makaranas pa rin tayo dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Iterica.
1: Yung epekto po nitong si Francisco sa dito sa Isabela, Cagayan, Batanes, meron ba talagang direct effect siya?
8: Posible po yung bagamat na hindi po ito maglalandfall or less likely to landfall, yung outer periphery nito posible mahagip itong mga lugar na nakasailalim sa wind signal number 1. So asahan po natin, bukod sa mga malalakas na ulan, posible po yung mga pagbukso ng hangin sa mga susunod na araw.
1: Okay. Meron po bang any other LPA na nakikita tayo ngayon?
8: Yes po. Actually, sa labas ng PAR, may low pressure area tayong binabantayan. More than 2,000 kilometers, more than 2,700 kilometers east of Luzon. So, low chance na maging bagyo within the next 24 hours and manatiling malayo sa ating bansa.
0: Ayan, para hindi naman tayo magkaroon naman ng cancellation ng mga classes, Sir Dan. Ano po? Pero di po ba sa mga eskulan, pag signal number 1, automatic cancellation na yan?
8: Yes po, I think mayroon pong memorandum for DepEd regarding that. Mm-hmm. So, some levels po makakaroon ng suspension pag may nakataas pong tropical cyclone wind signal.
0: Oh, ayan,
1: Sir Dan, yung Super El Nino, magdideklara ba ang pag-asa yung onset nito pag nagsimula na ito?
8: Actually, may El Nino na po tayo, no? So, asahan din po natin yung technical term po dyan ay very strong El Nino towards the end of the year. So, ayun, ganyan pa rin po yung scenario natin nakikita. Mataas pa rin po yung chance na ganyan yung mangyari. So, asahan natin, yung isa sa mga effects dito, mas mababa yung mga bagyo o yung frequency ng mga bagyo na pumapasok ng ating domain as well as yung mga pagulan. Posible po mabawasan towards the end of the year up until sa panahon ng tag-init next year.
1: Pero mas matindi ang mga bagyo.
8: Yes po, mas matindi yung mga bagyo since mas malayo yung panggagalingan pero lesser naman po yung frequency ng mga pagpapasok.
1: So, what do you like? The quality or the quantity? Parang ganun eh.
0: Kunti na lang siguro muna para...
1: Eh, pero kahit na kunti eh, very powerful nga eh.
0: Ang hirap mamili. Walang lesser evil.
1: Sir Dan, maraming salamat ha.
8: Yes po, thank you po and good morning.
1: Good morning.
0: Wala sa pag-asa, ating weather forecaster si Sir Dan Villamil.
7: Alerto sa bagyo.
0: Bago tayo mag-partner, mapag-good news ka naman dyan.
1: Ito. Maganda to.
0: Yeah.
1: Sabi nga nila, enjoy it while it lasts.
0: Parang ilang araw. Isang linggo lang ata.
1: Tatlo pong rollback ang tinitingnan natin bukas. Ha?
0: Uh-huh.
1: Ang gasolina po ay 4 na piso. Kada litro ang ibababa.
0: Yan, malaki-laki na rin yan.
1: Kaya kahit na nakailaw kayo ngayon,
0: magpagas ka. Ay, wait, bukas pa.
1: Huwag munang gamitin. Huwag munang gamitin. Bukas pa yun.
0: Bukas pa. Diesel, mataas din po sa inyo. O di kayo na. 9 pesos ang minimum rollback ng diesel bukas.
1: At ang kerosene ay pumantay lang po, no? Ang gas. 9 pesos kada litro ang rollback. So, it's 3 out of 3.
0: Ayan.
1: Yung binanggit ko kanina, hindi ko masyadong naituloy ano. Yung pong Brent crude na sinelebrate natin nung Friday na bumagsak below 80 dollars, 78 na nga lang, 78.84 nung Friday. Ba ngayon eh, naging 81.56 na naman.
0: Ano ba yan?
1: 81.56 kasi nga tindreten na naman ni Trump at saka ayaw blubayan ni Benjamin Netanyahu.com yung pag-atake sa Lebanon.
0: Ano ba yan?
1: So, galit na naman yung Iran at kung ganyan din lang, wag na tayong mag-usap. Sinara ulit yung Hormuz.
0: Ay, nako. Kaya nga.
1: Kawawa naman.
0: Yan ang kailangan nyo, kapayapaan. Hinga-hinga muna tayo dahil magulo ang mundo at magbabalik ang programa.
7: Balitapatan. Tibay at lakas manindigan. Balita patan. Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
9: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
10: Tuloy lang sa activities on the go.
9: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
11: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin. Let's go!
10: Make your move, baby.
11: Arthrisin, get going!
12: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bigay,

0: appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
1: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZNM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino.

0: madaling umaga. Aba, mamaya-maya ay andito na pala, ready na pala ang ating Department of Migrant Workers Secretary. Joining us on Zoom, Secretary Hans Leo Kakdak, para bigyan tayo ng napakaraming mga good news mula nga po sa kanilang mga departamento. Sec Hans, magandang umaga po. Peter at Rica sa programa, ang Balita Patan.
1: Magandang umaga, Sir Peter, Ma'am Rica, sa inyong mga tagapakinig, tagapanood.
2: Secretary, good morning. And alam namin na napaka-busy ninyo, pero we couldn't let this pass. At maganda tong news na ito dahil nga doon sa pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Russia. Ano po? Can you confirm na 24 na OFW mula sa Russia po, nakabalik na ng Pilipinas?
1: Yes po. Ito yung nung Sabado, Linggo, ng madaling araw. Ating gabi, sinalubong ni Secretary Tess Lazaro ng Department of Foreign Affairs ang unang batch ng mga nakauwi mula sa Russia. And then meron namang 18, so ating gabi yun si Sec Tess. Okay. And then ako naman doon sa second batch of 18, mga 4:05 a.m. dumating.
2: Yes.
1: So yun po ang nangyari. And then meron tayo ang ating, syempre, bunso dito ng pakikipag-usap ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang Russian counterpart, President Vladimir Putin, kung saan idinalog ng ating Pangulo yung sitwasyon ng 24 at sa Yakutsk, Russia, kung saan ilang buwan na, yung iba 10 months na sa deportation center. So agad namang inayunan ni President Putin yung request ng ating mahal na Pangulo, at agaran din naman ng aksyon na nakauwi kagad, kasi kailan lang naman yung pagdalo ng Pangulo.
2: June 17-18 lang po yan
1: Opo, agaran ang lunas, ang aksyon, at nakauwi na kaagad. And ayon din sa utos ng Pangulo, ang joint teams ng Department of Migrant Workers, ang OWA ni Admin PY Kaunan, at nandun din ang ating katuwang sa medical na aspeto, ang DOH at yung NAIA medical teams, nandun din to assist them on hand. And from there, binigyan sila,

0: mga drone or missile attacks from Iran sa Lebanon.
1: Opo.
0: So we are still hoping once again, no, na walang mapinsala Pilipino, walang mapinsala ang nasa residente na o mamamayan ng Lebanon. Mm-hmm. Then we are continuously monitoring the situation. Nakahanda naman tayo, di ba? Nakahanda tayo with our shelters.
1: Mm-hmm.
0: Sa kasagsagan na ng threat ay umakyat sa 4 ang naging shelter natin, no, in and around Beirut. Eh.
2: Mm-hmm. Aha. Okay.
0: So, but nakahanda tayo sa mga aspetong ganyan, including financial and basic needs, food and water assistance.
1: Opo. For Lebanon po, naka-anong alert level po tayo dun yun, Sec Hans?
0: Alert level 3 sa Lebanon.
1: Oh, okay.
0: So, merong deployment ban and then voluntary repatriation.
2: Mm-hmm. Okay, Sec Hans, nag-utos ang Pangulong Marcos Jr. ng augmentation fund, ano? 3 billion pesos for the repatriation. Anong ibig sabihin nito? Is this part of your DMW budget or addition to the budget for the year?
0: Yeah, yes, sir. Papasalamat tayo sa ating mahal na Pangulo. Nagkaroon na rin tayo ng preliminary abiso mula sa Pangulo nung huling uplift meeting committee. This is in addition to what we were allocated for. Naubos na yung for the entire 2026. Gawa nga itong 10,000 or more repatriations na naisagawa. Meron din financial assistance. Dalawa mainly, yung repatriation costs. And as I said, 10,148 na nakauwi. And then yung financial assistance, umabot na sa 20,000 eh. Nabigyan natin ng financial assistance.
2: Uh-huh.
0: Yung US $200 financial assistance doon sa mga naapektuhan ng trabaho. Kasi humina rin ang ilang sector katulad ng hospitality sector sa Gulf gawa ng mga pangyayari.
2: Ayun, okay. So, in other words, addition ito do sa approved
0: addition.
2: Budget.
0: Mm-hmm. And as the President mentioned, that will come in very, very useful sa not just repatriation but reintegration. So, napapasalamat tayo sa ating mahal na Pangulo.
2: Well,
0: it's like Kim also, like we're already coordinating with the Office of DBM Secretary Kim De Leon.
2: Mm-hmm. That's good news. Pero ang bad news doon, ibig sabihin talagang maraming napauwi.
1: Oo,
2: maraming umuwi at therefore, ang dulot-dulo din nito, baka mabawasan din yung dollars na
1: babalik, papasok.
2: Na i-remit ng ating mga OFW.
0: Well, nagkaroon ng March report na bumaba ang growth rate but still on the positive side. 2% ang growth rate. 2.2%. Growth rate of remittances, March. Year-on-year, March to March.
1: Mm-hmm.
0: Last year, di ba, kasagsagan, March.
2: Yes.
0: So, that's a good sign. It shows yung tinatawag na counter-cyclical behavior ng remittances ng Filipinos, Filipino workers. Ibig sabihin, the more nagkakaroon ng crisis, the more pa na nagpapadala at nagiging resilient.
2: Mm-hmm.
0: Nung COVID, 0.1% lang ang drop eh. Ganun katatag, no? And so we're thankful to our OFWs.
2: Yeah.
0: We would also like to believe na itong mga adjustment measures such as yung action fund distribution natin also contribute to the resilience kasi at least na itatawid yung OFWs. Pinag-utos ng Pangulo, bigyan ng financial assistance yung mga naapektuhan trabaho. So therefore, nagiging resilient, right? Na itatawid sila sa bawas ng working hours, bawas ng shifts, bawas ng OT habang nasa abroad. But nandun pa rin sila. Sumasweldo pa rin sila kahit papano.
2: Well, yeah. And I think that's a positive sign. No? And even more extraordinary, ito nga pong nakapagpauwi kaagad ng 24 OFW mula sa Russia, mga nakapiit ito eh. Oo, so good job on that for the government and specifically sa DMW. Salamat po, Secretary
1: Hans.
0: Sa ating mahal na Pangulo at kay SMA Tes.
2: Ayan, thank you so much,
1: you
2: Secretary
1: po.
2: Hans. Until the next interview po, ha, alam na ko, busy-busy pa kayo eh. We'll talk to you again soon. Thank you very much. Si Secretary Hans Leo Cagdak ng Department of Migrant Workers.
1: Ayan, mga masipag to si Sec Hans, di umuwi yan maski nung sa OWA pa siya, di ba?
2: Oh my.
1: Paano pa ngayon ang Secretary National DMW?
2: Kaya nga hindi na tumaba eh.
1: Oh. Na-stress pala yung seconds. O, speaking of ating mga pinoproblema, eto nga pong pagsasara na naman ng Strait of Hormuz, eh nagbabadya na naman ang pagtaas, syempre, ng produktong petrolyo. At, syempre, alam nyo na yan, magkakaroon ng epekto sa maraming bagay pagdating sa usaping ekonomiya. Kausama natin ang isang ekonomista at professor ng Department of Economics ng Ateneo de Manila University. Joining us on Zoom also, Dr. Alvin Ang. Dr. Alvin, magandang morning po. Peter at Rica, kasama mo po ngayon.
3: Magandang umaga, Peter at Rica.
2: It's good to have you back, Professor Alvin. So, ang dami-daming nangyayari ngayon. Hindi malaman kung sasara, bubuksan. Itong Strait of Hormuz, umakyat na naman sa mahigit $80 per barrel ang Brent crude.
1: May sikat na naman yan next week.
2: Oo, umaasa nga tayo na under $80 na nga sana for now until at least another few months. Ano po? Tapos, nagtaas ng interest rate na ang Bangko Sentral ng another 25 basis points, no? Ano po ang ibig sabihin nito? How will this affect the ordinary Juan de la Cruz?
3: Yun nga po, siguro unahin natin yung on and off na discussion sa Hormuz sa Iran, no? Because actually, even as we are experiencing yung pagbaba ng presyo ng langis, sa pananlaw ng napakadaming analysts around the world at yung nag-monitor ng oil price at ng actual physical movement ng langis, yan ay artificial. Kasi as of now, if you look at the current situation, 4 na buwan na po halos walang lumalabas na langis dyan sa Strait of Hormuz. So, ang ibig sabihin po nun, wala pong napoproduce, wala pong bago. So, we are actually living on reserves. No? The global economy is living on reserves. At saka, kung mapapansin nyo, ito yung dahilan. Kaya nakarating tayo dito na kailangan magkaroon agad na agreement sapagkat according to estimates na iba't-ibang, including the International Energy Association, konti na lang yung reserve. So, malamang kung hindi pa magkaroon ng agreement, di mag-open yung Strait of Hormuz, mapipilitan na yung migration ng enough na yung available na supply. So that having that as a background, makikintindihan niyo kung bakit ang BSP has to increase interest rate kasi they have to cushion yung yung tinatawag na inflation expectation. I-expect pa ng mga tao lalo pa tataas yung presyo ng mga bilihin. Yan, hindi po pare-pareho ang pantansya natin dyan bilang mga mamimili, bilang mga negosyante. Pero siyempre, ang epekto niyan, may mabigat sa mga may utang.
2: Opo.
3: Kasi tumaas yung interest rate. Successive April and then June, no? Dalawang.
2: Opo.
3: 4.75 na. So, ibig sabihin, yung may utang at yung mga may balak umutang, mag-expand ng negosyo, maapektuhan po sila.
1: Oh, bayan! Mga magpapasolar, Doc Alvin. Siyempre, malaking ano yan, di ba?
2: May loan na ngayon, may solar loan.
1: Yun nga eh, tataas yung interest rate, 4.75.
3: Well, kung hindi naman sa private kukunin yan, kung sa mga subsidized government, I think yung mga ating government agencies are willing to to provide that solar support. Pero which is very important, no? Dahil na very volatile yung paggalaw ng presyo ng langis. Hindi na langis, pati natural gas, at nahihila dyan yung fertilizer, at ngayon na mayroon pang El Nino. So kung titingnan nyo, yung BSP nagpe-prepare siya na huwag tayong masyadong mag-anchor sa very high prices kasi ayaw mo rin na masyadong mataas ang consumption mo. Pero mahirap yung balancing effect dahil mabagal nga ekonomiya natin ngayon. So,
2: pero
3: wala kang gagawin. May epekto. Kung may gagawin ka, may epekto.
2: Oo nga, parang sa angat. Dumb if you do.
1: Oo, alam niyo angat.
2: Dumb if you
1: do. Sabi nga niyo, baba na nga tubig ko, nadamay pa ako.
2: Professor Alvin, ito yung ang hirap intindihin eh. Paki-explain nga po. Tumataas ang inflation, di ba? Nag 7.2, tapos bumaba yata ng 6.8. Pero way above yung forecast nila na 2-4% ng gobyerno. Ano po? At paano nakakatulong yung pagtataas ng interest rate? I mean, hindi pa mas pahirap din yun?
3: Yung po kasing ano, yung nasinasabing forecast, hindi po forecast, target po lang.
2: Target,
3: yung target po ng BSP na sa ang inflation sana is between 2 to 4.
2: Oh.
3: Eh, lagpas-lagpas po tayo doon dahil na umabot na po nga ng 7.8. Ano.
2: Yes po.
3: Ang ibig lang sabihin noon, kasi ang trabaho ng BSP is to manage yung expectation natin na kung halimbawa tumataas yung inflation, baka tataas pa yan, lalong tataas. So, kung lalong tumataas yung inflation at walang gagawin yung BSP, eh yung ating mga manumili, iniisip, ano lang yan, bababa rin yan. Parang gano'n, no? Eh kung gagastos lang sila, eh ang inflation po kasi dalawa ang pinanggagalingan yan. Isang tinatawag na cost push, no? Ibig sabihin supply. Kung konti yung presyo na bibili, tumataas yung presyo. Yung isa naman pinanggagalingan yan, eh demand pull. Eh, may pambili yung tao, bibili siya ng bibili kasi hindi naman siya naapektuhan ng pagtaas ng presyo. Kung sa tingin niya kailangan kong bumili, bibili siya.
1: So
3: parang binabalansin ng BSP dito ay wala siyang control the supply dahil hindi naman siya nagsusupply ng langis, ng pagkain, etc. Ang kukontrol ng BSP is yung ating konsumo, yung ating expectation na kung bababa rin niya, nagastos lang ako nagagastos. Eh kung hindi bumaba, ayun. So parang pinapabagal niya muna yung paggastos mo.
2: Correct.
3: Dahil kung mataas ang interest rate, ang sinasabi ng BSP, eh huwag mo nagastos, tabi mo muna yung pera mo, tutubo ng mas malaki.
1: Mm-hmm.
2: Ah, okay. So parang ginagather niya yung mga surplus cash or sinasabi sinasabi ng BSP, tataasan natin ito. Ah. So marami ang magsasabi na huwag muna tayo magtayo ng negosyo siguro dahil masyadong mataas ang interest na babayaran mo sa loan na kukunin mo. Ganun po ba yun? Hindi ba pinapatay niya?
3: In a way. Kaya nga sabi ko, mahirap ang balansihan nito.
2: Hindi ba ano yan?
3: Parang isang epekto pa dyan. Yung epekto ng ating, kasi kung halimbawa, sobrang galaw ng piso, di ba? Umabot na almost 62.
1: Correct. Yes.
3: Ngayon, kung ang interest rate ng Pilipinas, nasa 4.75, no? Ngayon, tinaas. Eh kung ang interest rate natin hindi gagalawin, yung mga dollars pupunta yan kung saan mas mataas ang interest rate, mas lalong hihina yung piso. So kung yung interest rate natin medyo tinaas natin kesa sa mga ibang bansa, so yung ibang investment ng dollars dito mag-iispete, huwag muna natin ilabas kasi mas mataas ang interest doon sa Pilipinas. So isang way yan, no? Parang wag din maapektuhan yung piso. Kaya maraming, sabi ko nga, madali pero mahirap magbalansihan.
2: It's complicated.
1: Oo nga, parang relationship status lang ng maraming Pilipino yan. Pero kasi po yung pinag-uusapan po natin na 4.75 na interest rate, when we talk about yung mga big ticket loans yan, Doc Alvin, di ba? Pero sabihin natin, ako, na normal na Pilipino na ginagamit ang credit card ko para pambayad ng bills, para hindi ako tumatagal dun sa idea ko na, ano tawag dito, na late payment, di ba? Or kung ano yung mga kailangan kong bayaran dahil grocery, konting medisina para sa matatanda. We use our credit cards on a daily basis. Affected din po ba ako nito?
3: Well, usually yung credit card naman, fix na yung interest rate natin. Nakalagay na yun sa nakakuha ka ng card, di ba may papeles ka ng kikita. Basahin po natin yung fine print. Nakalagay doon kung ano yung interest rate.
1: Binabasa pala yung fine print, Doc? Kala ka pinipirmahan lang.
3: Nakalagay po doon kung ano yung interest rate. Eh, usually sa Pilipinas po, 36% na po yung interest rate ng credit card.
2: Pero ano?
3: Kaya pagka hindi ka nagbayad on time, yun, may mga, yun ang magiging epekto niya.
1: Makaalis-alis na ng Pilipinas.
2: Think about this. Yung 36% na sinasabi ni Professor, 3% a month yun.
1: Oo nga.
3: Yes.
1: Nang hindi mo nabayaran na ano.
2: Oh, diba?
1: Yun ang hindi mo nabayarang balanse.
2: Legal ba yun, Prof?
3: Yes, kaya kung credit card po tayo, yan po isa sa pinakamagandang invention, no? Financial invention.
2: Oh,
3: pero hindi po yan gamitin mo yung pera ng gamitin ay yung card na wala kang planong bayaran on time, no?
2: At saka ano po?
3: Maganda lang yan, zero interest yan kung binabayaran mo on time.
2: Yes. Pero ano?
3: Binabayaran mo.
2: Yung po bang interest na babayaran mo, ito ba yung tinatawag din ba na compounded interest?
3: Hindi po ako sure kung paano po ang practice ng mga credit card companies. Baka may rule ng BSP dyan. Pero what I am sure of about is, ano yun, naka-fix na yun na ito yung rate. So, nagko-compound siya. Kung nagdadagdag ka ng nagdadagdag.
2: Hindi po. Kung hindi ka nagbabayad.
1: Walang pambayad.
2: Hindi ka nagbabayad.
3: Or binabayaran mo yung minimum lang.
2: Opo.
3: Parang walang nangyayari. Ayan.
2: Opo. Kaya yung... interest due mo na hindi mo nabayaran, may interest on the interest.
3: May dadagdag po yun. Yun ang ano natin. Maybe better to clarify it with the banks. But I guess yun po ang ayaw na nating isipin. Kaya maaari kung gamitin yan, bayaran kagad yung...

ka, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man, sumasahimpapawid sa 99.5.

0: Number 1. Kahit saan.
1: Ibig siguro okay lang yan eh, no? Pero kung bank financing ang kinuha mo for housing loan, are you protected from the increase dito sa mga sa interest rates na pinapatupad ng BSP?
2: Yes. Well, usually, pag nag-housing loan ka naman, uuna yung first, well, the usual ano ng mga banko, no, yun yung parang competition nila eh, pagkuha ng mga kliyente. Yung iba sasabihin, yung first year mo, ang interest rate, 1 year naman yan, hindi monthly nagpapalit. Kasi first year, ang interest rate mo ay 5.5%. Pero yung next year, after 1 year, annual repricing ang tawag nila dyan. So, ibig sabihin, yung mga banks will get an average estimate interest rate. So, yun ang ipapataw ngayon sa'yo. Ang suggestion ko dyan, usually, kung sa tingin mo over the long run, no, matagal yung bawa, mahaba yung inutang mo, 15 years, 30 years, no, maganda na mag-lock in ka sa isa, let's say 5 years for example, na interest rate, negotiate with the bank. Kasi kung expectation mo ito naman yung cash flow mo for the next 5 years, hindi ka mahihirapan.
1: Correct.
2: Pero kung annual repricing, ano pa yan, parang you are subject to the market movements, no? And minsan mataas, minsan mababa.
1: Opo, yeah.
2: So
1: opo.
2: Yun ang at saka kailangan, make negotiable skills, opo. Negotiating skills ka rin at naintindihan mo yung merkado.
3: Naku, yung di marunong tumawad!
1: Hindi, alam mo, Prof, I think dapat mag-window shopping ka dyan. Huwag isa lang yung banko na kakausapin mo. Hindi pare-pareho ang rates niyan.
3: Sa mga big ticket loans,
1: oo,
3: ganyan.
1: So, tama po, no, Prof, no? So,
2: tama
1: pwede kang makipag-negotiate. Lalong-lalo na, kung 10 million na pinag-uusapan natin, abay, gusto nila. At saka maganda naman yung record mo. Diba?
3: Eh, syempre maganda yun kung may pambayad ka ng 10 million.
1: Di, kaya diba? Nga. Kaya nga financing eh. Kasi i-stretch mo yan ng mga 10 years. Ganon. So, kung wala ka namang background na renta nga eh, ganon.
3: Mapagbibigyan ka naman. Ayan, kaya maraming salamat kay Doc Alvin ang nabigyan tayo ng
1: thank
3: Housing
1: you,
3: 101.
2: Ma'am,
3: at usaping ekonomiya. Thank you sa panahon, Doc.
1: Thank you, Prof.
2: God bless po.
3: Thank you po.
1: Si Professor at isang ginagalang na ekonomista, si Dr. Alvin Ang ng Department of Economics at Ateneo de Manila University.
3: Doc, pare, kasi doctor siya ng ano eh, di ba? Doctorate siya. Pwede pa rin ba siya sabihin, Doc? Nasari kasi tayo na Doc, na medical doctor.
1: Lahat sila ano naman eh. They're really doctors. Hindi nga lang of medicine.
3: Yun nga. Doc, parang hindi na ilang ako rin hindi naman doctor na medical doctor.
1: Specialty on interest rates.
3: Ayan. Naku, masarap sana pag-usapan yan kung meron talaga tayong mga pang, ano to, yung maayos na kita. Sabi nga niya, in the next 5 or 10 years, no, if we can plot our finances.
1: Ako hindi ako ano, I'm not a spokesperson nor am I an endorser, no. Pero magandang pag-ibig ngayon, ha. Talagang ang bilis nilang magbayad, ang bilis nilang mag-release ng loan.
3: Wow.
1: Basta all requirements na ipasok na. Tsaka the way they treat you doon sa mga opisina na puntahan ko, very professional.
3: Bibili ka ng bahay, no?
1: Yung utang.
3: Ako, ha?
1: Utang.
3: Buti pa yung pag-ibig mo, may returns.
1: Oo nga. Huh? Kaya bago ninyo sagutin yung manliligaw ninyo,
3: alamin nyo muna kung afford niya ang bahay mo. 10:04 na nagmamadaling morning. Susunod na ang Kabayan.
1: Hulaan nyo kung sino.
3: Huhulaan nyo yan mamaya. Pabalik po ang Kabayan. Susunod na.
4: Tibay at lakas manindigan.

0: ang DZM ay bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 10:05.
1: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: DZM, Balita Ngayon!
0: Pamilya na nawagan ng mga kaibigan ng Ateneo student-athlete na si Divine Adili sa publiko na tigilan ang pagpapakalat ng maling impormasyon.

0: Lafan sa Qatar matapos ang tinatawag na operational incident. Ayon sa mga otoridad, nagdulot ito ng sunog pero may ilang individual ang nasugatan. Tiniyak naman ang mga opisyal na walang gas leak na maaring magdulot ng banta sa kalusugan ng publiko. Patuloy ang investigasyon para matukoy ang sanhi ng insidente. Grupong Tama Na humiling ng ulat sa progreso ng Maharlika Investment Corporation. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hati ni Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus.
1: Rika, humiling ang grupong taong bayan ayaw sa magnanakaw at abusado network alliance o Tama Na sa Department of Finance ng mga dokumento patungkol sa operasyon ng Maharlika Investment Corporation o MIC. Ayon sa grupo, nagpadala ng mensahe sa DOF si Tama Na convener Professor David San Juan dahil 3 taon na mula nang maitayo ang MIC pero hanggang ngayon wala pa rin itong iniuulat sa publiko hinggil sa operasyon nito. Ni San Juan, panahon na para ilabas ang lahat ng pampublikong dokumento dahil na ayon sa batas, ang karapatan ng taong bayang hingin ang mga ulat tungkol dito na mga Pilipino ang nagpopondo. Partikular na hiningi ng grupo ang annual reports, detalyadong investment portfolio at profit o kita ng MIC sa loob ng 3 taon. Ang MIC ay tinayo para pagsamasamahin ang pera ng mga ahensya ng gobyerno para mas epektibong maipuhunan at may maibalik na perang mapupunta sa serbisyong publiko. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Isinusulong sa San Remigio Antique ang programang Mission for a Forest na layong maibalik ang mga nakalbo ng kagubatan sa upland areas. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang 3 taong programa ay tututok sa reforestation at sustainable development, lalo na sa mga lugar na naapektuhan ng kaingin at conversion ng lupa. Aabot sa mahigit 3,500 mga punla ng punong kahoy ang itatanim ngayong buwan, kabilang ang mga hardwood at fruit-bearing trees na inaasahang makatutulong hindi lamang sa kalikasan kundi pati sa kabuhayan ng mga residente. Plano ring bumuo ng food forest at micro watersheds para masuportahan ang supply ng pagkain at tubig sa komunidad.
2: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness and energy saving. Ever best from Everest.
0: At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
3: DZMM Balita Ngayon. Kababayan, kapangyarihan ang mamamayan. Balita at

0: magbabalik para sa kabayan. Kami pa rin. Wala eh. Wala si Danny B for today. And tomorrow din ba?
1: Gayahin natin si Danny B.
0: Oo.
1: Oh, kumusta na?
0: Oh, alright.
1: Ang DZFM Radyo Patrol sa Istreta ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band.
0: Ayan, sabay din po napaparod nationwide sa DZFM Teleradyo Cable Channel.
1: Available din po kami sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media Channel 31.
0: At syempre dahil worldwide tayo, worldwide, napaparod po tayo sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at iWatch.
1: Live din po kami sa DZMM Teleradyo, YouTube at Facebook.
0: Kaya don't forget mga kapamilya, like, subscribe, share, and don't forget to press the subscribe button para alam nyo na po at updated kayo sa lahat ng ating mga report.
1: Maaari din po kayo magpadala ng donasyon ng inyong mensahe.
0: Gcash mo. Gcash natin.
1: Sa DZMM Teleradyo Viber 0919 278

0: 3,000.
1: Or sa Kabayan.
0: Aba?
1: Naku. May tunog. May tumatawag agad. Sa Kabayan Viber din natin.
0: Sa tinga.
1: May Kabayan Specialized Viber tayo partner 0898. Ano 0898?
0: Ha?
1: Oo, 0898-007-KBYN or 0898-007-5296.
0: Alata ngayon lang umuupo kayo.
1: Kaya nga.
0: Nagtatanong ka pa.
1: Parang nasanay tayo na 0917 tsaka 0916. Ang edad natin lumalabas ha. Luman-luma yung mga SIM card natin partner ha.
0: So,
1: oh, oh.
0: So ito, marami tayong mga inaabangan na mga balita, particular, yun pong pre-trial
1: conference.
0: Conference.
1: Oo, dahil ito yung pangalawang araw.
0: Yes, at malaman natin kung sana okay na para sa July 6,
1: tuloy na.
0: Ilalakad na.
1: Oo.
0: Ngayon, hindi pa rin natin alam kung si Senator Chis Escudero nga yung magiging presiding officer kasi medyo ramdam yung mga pushback ng maraming sektor eh.
1: Kasi nga, fourth with na yun, tumagal ng isang taon eh. Mamaya pa daw natin pag-uusapan yung partner. Kukuha muna tayo ng ratsyada ng mga Radyo Patrol.
0: Pagkabayan, ang daming Radyo Patrol reports.
1: Oo, active.
0: Kapag balita patan, ano nga ba pinag-usapan?
1: May tampo.
0: Stand by Rowan, stand by Christian, stand by Robert, at Marlene and Steve. Aba, talaga naman
1: ang
0: eh.
1: Ang dami.
0: Talaga namang lahat ay narinig. Limandaang customers ng Meralco apektado ng bumagsak ng mga poste sa Malabon. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado hatid ni Radyo Patrol Roen Cueto. Roen, report please.
2: Good morning, Peter at Rica. Patuloy ang clearing at repair operation ng Meralco sa MH Del Pilar Street, corner Yanga Street sa Barangay Maysilo, Malabon City, matapos mabuwal ang 30% ng kuryente dahil sa malakas na hangin at matinding ulan kagabi. Ayon sa Meralco, nasa 500 customer ang pansamantalang nawalan ng supply ng kuryente dahil sa insidente. Agad naman nagsagawa ng pagkukumpuni ang kanilang mga crew upang maibalik sa normal ang serbisyo sa mga apektadong lugar. Wala namang naitalang nasaktan nang bumagsak ang mga poste. Gayunman, patuloy pang inaalam ng Meralco ang lawak ng pintala sa ilang ari-arian na naapektuhan ng insidente. Nauna nang iniulat na isa sa mga bumagsak na poste ang tumama sa isang nakaparadang tricycle, habang ang isa naman ay bumagsak sa bubong ng pauupahang bahay. Hindi pa rin tukoy kung kailan may babalik ang kuryente sa mga apektadong lugar. Yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
0: Ayun, Roen, ulit ha. Iba pa ito sa Mandaluyong, ano?
2: Yes, Peter, iba pa ito sa Mandaluyong, Peter.
0: Oo, kasi yung Mandaluyong kanina, may ano din eh.
1: May mga brownout.
0: Outage din, Tapos ngayon, dito naman sa Malabon, poste din ang bumagsak eh.
1: So,
2: yes, Peter, tatlong poste yung bumagsak dito sa Malabon na ngayon, hanggang ngayon, kinukumpuni pa nila at inaalis yung mga posteng nakahambalang dito sa kahabaan nga ng MH Del Pilar, Peter at Rica.
0: Ilang kabahayan daw ang apektado nitong power outage?
2: Peter, gaya nga lang nasabi ko kanina, sa 500 kabahayan ang apektado dito sa lugar na ito, Peter.
1: Ang init pa naman na ngayon. Kawawa tuloy sila. Sana maibalik agad.
0: Sana.
1: Kasi matagal yan eh. Diba? Mag-out pa yan.
0: Siguro nga, it's time yung advocacy mo na mag-solar.
1: Mag-solar na tayo.
0: Mababa na po. If you call in the next 5 minutes. Magbebeta. Roen, maraming salamat. Extra please.
2: Thank you, Peter at Rica. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
1: Susundan, Pangulong Marcos Jr. biyaheng Visayas para sa ilang aktibidad ngayong Lunes. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado pala sa Malacanang. Hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian, go ahead.
3: Peter at Rica, matapos ang kanyang working visit sa Russia noong nakaraang linggo, balik sa pag-iikot sa ilang lugar sa Pilipinas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Ayon sa Malacanang, biyaheng Visayas si Pangulong Marcos ngayong Lunes para pangunahan ng ilang aktibidad. Kabilang narito ang katatapos lamang na inaugurasyon ng Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project sa bahay ng Mabini sa Bohol. Nagkakahalaga ng 833 million pesos ang bagong pasilidad na patatakbuhin ng National Irrigation Administration o NIA at inaasa makapagsusupply ng tubig sa 530 hectares ng tanimang lupa sa bahay ng Mabini at Alicia sa buong taon at may kinabangan ng mahigit 700 magsasaka sa limang barangay. Mula Bohol ay magpupunta naman ang Pangulo sa Cebu para mag-inspeksyon sa ginagawang rehabilitasyon ng Metro Cebu Expressway 3A sa Bayan ng Laga. At sisilipin din ang rehabilitasyon ng Mananga River Flood Mitigation Structures sa Visay City. Bago bumalik sa Maynila mamaya ay dadalo rin ang Pangulo sa paglulunsad ng walang gutom kitchen ng DSWD sa Cebu City. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, EZMM.
0: Christian, pahabol tanong. So unang-una, napakaganda nung nangyari at sa pagbisita sa Kazan, Russia, dahil 24 na OFW yung nakapiit doon na napabalik kagad. Very good. Ngunit meron ding report na nagsasabing sumadsad ang ratings ng Pangulo, no? Yung net satisfaction ratings. Anong pahayag ng Office of the, ano tawag doon? Yung sina Ate Claire ukol dito.
3: Sa ngayon, Peter, wala pang inilalabas na tugon ang Malacanang. Naito na natin yan over the weekend mula sa Malacanang, pero hindi pa nagbibigay ng pahayag o komento ang palasyo tungkol dito. Inaabangan din natin kung magkakaroon ng press briefing ngayong araw, pero so far ang natanggap nating impormasyon ay wala mulang nakaschedule na press briefing, pero sa maghapon naman ay patuloy tayong kukontakt sa mga opisyal ng Malacanang para humingi ng komento tungkol dyan.
1: Oo, Christian, yung sinabi mong report kanina, yung pagpunta ng Pangulo sa Cebu at Bohol, ngayong araw lamang niya yan lahat gagawin at babalik pa ng Maynila agad kinagabihan?
3: Yes, Rica, yung timeline lang ng mga activities ay depende rin sa kung paano pa mag-iikot ang Pangulo doon sa mga lugar na yun. Pero definitely sa maghapon ay nasa Visayas ang Pangulo.
0: Mm-hmm. Palagay mo ba, Christian, na baka tanungin din, I'm sorry, baka tanungin din ng Pangulo yung araw-araw na yellow alert sa Visayas?
1: Oo.
3: Yan ang ating aabangan sa susunod na magiging meeting ng Pangulo, dahil kung matatandaan natin, inanunsyo ng Malacanang at ng DOF noong nakaraang buwan na magiging twice a month na yung meeting ng Uplift Committee, kung saan kasama din dyan ang Department of Energy. Kung tama ko ng pagkakaalala, bago matapos ang Mayo, nagkaroon pa ng huling meeting ang Pangulo pati ang DOE. Pero walang ibinigay na detalye sa atin maliban lamang doon sa usapin ng pagbabantay nga sa supply ng produktong petrolyo.
0: Mm-hmm. Okay. Very good. Kasi medyo hindi na nakakatuwa yan.
1: Oo, palagi na sila yellow alert yan.
0: Hindi pa natin binubusisi yung mga brownouts dito sa Luzon. Hindi lang masyadong napapansin yan. Pero ang dami-dami na nga brownouts, ang taas pang maningil.
1: Tama.
0: Naalala
3: ko rin, may naging utos din ang Pangulo sa NGCP na i-inspect din yung kanilang mga facilities, mag-submit din ng report na agad-agad din namang sumagot yung NGCP tungkol nga doon, dahil naging concern nga yung sunod-sunod na pag-report ng mga yellow at red alert sa iba't ibang bahagi ng bansa.
0: Okay, very good. Radyo Patrol, Christian Yusores reporting live. Thank you, Christian.
1: Yeah, oras muna tayo, partner.
0: Eksakto, alas 10:19.
4: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
1: May ilan pa tayong mga report. Senator Panfilo Lacson may patutsada ulit kay Senator Allen Peter Cayetano. Ang detalye hatid sa atin ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert!
5: Muling nagpasarin si Senator Panfilo Lacson sa dating Senate President at ngayon ay minority leader na si Senator Allen Peter Cayetano sa kanyang tweet sa X. Sinabi ni Lacson na palagi nagpapakita ng statesmanship at professionalism ang lahat ng nakita niya naging Senate President maliban kay Senator Allen Peter Cayetano. Bukod tangian niyang si Cayetano ang naging leader ng Senado na nagdulot ng legislative paralysis dahil nagpumilit na kumapit sa pwesto. Tinukoy ni Lacson na maayos na changing of the guard o pagpapalista ng Senate President noong 2006 mula kay dating Senate President Franklin Drilon patungo sa naging Senate President na si Manny Villar, at noong 2008 mula kay Villar tungo naman kay dating Senate President Juan Ponce Enrile. Noong formal namang mahalal si Senate President Sherwin Gatchalian sa special session June 17, pumanat pa rin anya si Cayetano sa kanila mga kasapi na miyembro ng Majority Bloc sa kanyang Facebook Live. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Robert, Ball, tarong. Oh. Oh, ikaw muna, partner.
1: Nabilang mo na ba kung ilang Facebook Live ng weekend ito si Peter Cayetano? Napakarami lagi eh.
5: Eh, ang sabi naman ng Senator Cayetano, eh, ano daw masama kung nag-Facebook Live siya? Lahat sila din naman daw.
1: Oo nga.
0: Oo. Teka, kapag nag-Facebook Live ba yung ating senador, eh, kumikita ba yun, Robert?
5: Depende, pero...

0: ang mga account na ini parang ano yun, parang estudyante, i-enroll mo yung account mo para kung gusto mong mag-generate siya ng bayad from Facebook, sabihin na natin, eh, binibilang dyan kung ilang beses ka nagla-live, ilang
1: pero...
0: yung nanonood sa'yo pag nagla-live, yung posting mo regularly, and then, ayun, madali lang input yun, hihingan ka lang ng BIR dun eh.
1: Oo, pero sarili nilang ano yan, hindi nila yan inaano sa Senado, sinusumite sa Senado, ganun.
0: Yung alin, Rika, sinusumite?
1: Yung Facebook pages nila, yung kanilang official page, that is their personal earning.
0: Oo, tama, on their personal capacity yan. So, meron silang sariling team na nagmamanage dyan. Sila mismo yung nag-oversee nung kanilang account, Rika.
2: Oo, alam mo yung sa Facebook, I think it's a known fact naman na hindi naman masyadong malaki ang kinikita sa Facebook. Ano, ha? Medyo variable lang daw yan, bariya-bariya lang. Pero malaki ang YouTube, ha?
0: Mm-hmm.
2: Tama ba?
0: Mm-hmm.
2: May YouTube, mayroon siyang YouTube channel ba?
0: Hindi ko napapansin, pero ang lagi kasing advisory dito, yung kanyang Facebook account eh, yung doon siya lagi nagla-live at hindi sa YouTube, Peter.
2: Okay, last na lang Robert, kasi alam mo naman, miss na miss ka namin ni Rika dahil di naman tayo talaga nagkakakwentuhan ano, sa 9 to 10.
0: Uh-huh.
2: Eh, yung usapin at mukhang talagang nagkakapersonalan na si Senator Ping at saka si Senator Alan Peter, ano, sa 25 million pesos cost ng Senado kada araw. Eh, sinabi ni Alan Peter Cayetano na medyo hindi maganda yung sinabi ninyo kasi kahit naman na sino nakaupo, gagasta at gagasta ng 25 million per day ang Senado. Oo, pero tama naman yung sinabi ni ano ni Senator Ping na hindi naman yun ang usapan. Ang usapan, hindi naging produktibo kahit na gumasta ka ng 25 million a day dahil wala nga nangyari during your ano. Na-settle na ba yun?
0: Yung output, yung sinasabi ni Senator Pampelulacson. Tama, nagagastos tayo ng ganito kalaki. Pero habang gumagastos tayo ng ganito kalaki, malalaking mga panukalang batas, mga resolusyon at ibang committee hearings naman, yung kapalit niya na ginagawa na pakinabang sa taong bayan. So yun yung huling naging usapan ng Gildan, yun yung naging komento ni Senator Lacson at anong nag-sumagot ulit si Senator Cayetano via Facebook, ang sabi lang doon, sumagot na lang siya doon na bakit ba nila pinag-iinitan kung nag-Facebook live siya, sila din naman daw nag-Facebook live. Pero beyond that, wala nang naging discussion pa sa kanila. Okay. Sir Peter, balikan ko lang sa YouTube na binabanggit mo, na search ko lang ngayon.
2: Oh.
0: Meron siya na YouTube
2: channel
0: account. Pero konti yung subscribers niya, nasa 39,000 lang. Kaya ako na-confirm kasi yung mga Facebook live niya, ina-up din pala nila dito. Pero kapag may mga advisory sila kay Senator Cayetano, sa YouTube talaga nila nire-refer.
2: Ayun, okay. Maraming salamat. It's good talking to you, Robert, live from the Senate.
0: Balik sa inyo, Peter Trica.
1: Yan, naku, napindot ko pa ng mali. Pasensya naman po kayo. No? Pipindutin ko dapat yung susunod na report. Pero partner, unahin daw muna natin i-anunsyo ito. Meron na po tayong advisory mula sa Shell para po sa effective pump prices bukas ng alas 6 ng umaga. Gasolina, sigurado na po ito, ang pagbaba ay 3 pesos and 90 centavos per liter para sa gasolina.
2: Bumaba ano ha? Pero ang kerosene ay, naku, 11 pesos na
1: tumaas lalo ang ibababa.
2: Tumaas ang baba.
1: Oo. Tumaas ang ibababa.
2: 11 pesos kada litro po ang ibababa ng gas.
1: At ang diesel, tumaas din po ang bababa. 9 peso and 4 cent. Ano to yung 0.4? Nalito ko. Tama, no? 9.4 centavo per liter.
2: 9.04. Parang 5.05.
1: Ang ibababa. Ayan po. Pero may iba pa tayo mga report partner. Kunin na natin.
2: Mahabol! Si Marlene Padiernos, PNP, naka-alerto sa posibleng epekto ng bagyong Francisco at Habagat Collab. Ayan, balitang kumpirmado, sigurado, Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Good morning, Marlene.
3: Good morning, Peter. At Rica, ipinag-utos ni PNP Chief Police General Jose Melencio Netatas Jr. ang agalang activation ng lahat ng mga emergency response teams sa buong bansa sa harap ng banta ng bagyong Francisco at Habagat. Sabi ni Netatas, bagamat hindi inaasahang magla-landfall ang bagyong Francisco, ay pinaghahandaan nila ang posibleng

0: epekto nito sa habagat na maaring palakasin nito na karaniwang nagudulot naman ng bigla ang pagbaha at pag-uho ng lupa. Dahil dito ay nasa libin ng Chief PNP ang lahat ng police unit on the ground na patuloy na makapag-ugnayan sa mga LGU upang masigurong agaran at mabilis na aksyon sa mga maapektong komunidad at mamamayan. Kung saan sa kabilang sa mga sentro ng operasyon ay ang pagtulong sa mga preemptive evacuation at iba pa. Samantala, patuloy namang hinihimok ang publiko na manatiling mapagmatiyag at sundin ang mga opisyal na abiso hinggil sa papagubagong lagay ng panahon. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Susundan! COMELEC, inatasan ng mga kandidato at partido sa BARM elections na irehistro ang online campaign platform. Ang detalye hatid ni Radyo Patrol, Steve Raz. Steve!
2: Good morning, Rita at Peter. Nagsimula na nga ngayong araw ang pagpaparehistro ng mga online campaign platform na gagamitin ng mga kandidato at partidong lalahok sa BARM parliamentary elections sa September 14, 2026. Ayon sa COMELEC, kinakailangan may rehistro ang lahat ng social media accounts tulad ng website, podcast, blog, vlog at iba pang internet-based platforms na gagamitin sa pangampanya. Bukas ang pagpaparehistro mula June 22, 2026, alas 8 ng umaga hanggang July 24, 2026, alas 11:59 ng gabi. Bahagi ito ng paghahanda ng COMELEC para sa BARM parliamentary elections para matiyak ang maayos na pagsubaybay sa mga online platform na gagamitin sa pangampanya niya. Nilinaw naman ng COMELEC na tanging mga kandidato at partidong kalahok lamang sa eleksyon ang kinakailangang parehistro ng kanilang online campaign platforms at hindi kasama ang mga pribadong individual. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz, at sa ating mga Radyo Patrol.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa X-30.
4: Oras, 10:28. Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
1: Sa oras na 10:28, partner, talo na tayo sa ating unang mga kausap sa programang Kabayan dahil alam mo, partner, medyo naaalarma ako dito okay. Sa mga nangyaring stabbing incident sa mga eskwelahan. Saksakan po ito ng mga kabataan, mga kapamilya, no? Nakakabahala po ito kasi mga minor de edad to eh, mga estudyante in schools pa nangyayari yung mga ganitong insidente. Kausapin nga po natin ang ating NCRPO spokesperson si Police Major Hazel Asilo, kasama nga po natin ngayong umaga. Major, magandang umaga po, Peter at Rica sa programang Kabayan.
5: Yes po, magandang umaga po, Ma'am and Sir.
6: Hello, Major. Unang-una po, yung naitalang mga pananaksak, ano po? These are two separate incidents, tama po ba?
5: Yes po, dalawang isolated incident po ito na nangyari naman po sa Region 4A sa Cavite po.
6: First of all, yun po bang dalawang insidente na to, meron po bang kinalaman sa mental health ng mga tinatawag na perpetrators?
5: Sa ngayon po, inaalam po natin since hindi po dito sa ating vision nangyari po yung mga incidents. So ongoing pa rin naman po yung investigation at saka po yung psychological evaluation, hindi lamang po dun sa mga suspects, maging din po sa mga biktima dito sa dalawang insidenteng ito. So naghihintay din po tayo kung ano yung magiging result po ng kanilang investigation, kung ano po ba yung pinagsimulan or kung may kinalaman po ba sa mental health since kakastart pa lang po ng klase kung mental health na po ang pinag-uusapan natin, parang stress na po agad po ba itong mga estudyante nating ito para po mangyari itong mga incidents po na ito.
6: Pero, I mean, it may not be about the school. Baka sa
1: estudyante mismo.
6: Oo,
1: no?
6: Sa family mismo. Di po ba? Sino pong nagsasagawa ng investigasyon, Major Hazel?
5: Yung pong investigation ay ginagawa po ng Calabarzon, ng Region 4A po. Kasama po, syempre, yung pakikipagtulungan po nung dalawang eskwelahan kung saan po nangyari po yung insidente.
6: Ayun. Eh kasi nga po, medyo ilang araw na po yung nakakalipas. Wala pa rin po bang initial report man lang?
5: Pagdating po dun sa report nila, sa ngayon po, katulong na po nila dahil nga po nag-elevate na po ito, kaya po nagkaroon na ng directive si Chief PNP regarding dito. So hinihintay po natin kung anong kalalabasan ng investigasyon po na ginagawa ng Region 4A.
1: Ma'am, itong direktiba po na ito ay dahil po dito sa mga nangyari, no? Nakipag-ugnayan po ba ang mga eskwelahan to actually ask for added security?
5: Dito po sa atin sa NCR, wala pa naman po tayong nare-receive na mga prior request po mula dito sa mga ating eskwelahan. Pero po since po kasi before magsimula pa yung ating balik eskwela is nagkaroon na po tayo ng actual na pakikipag-ugnayan doon sa mga schools kung kinakailangan po nila ng dagdag na mga personnel or na mga security sa labas ng paaralan. So kaya po kami nagkaroon po ng deployment na nasa 4,000 po sa labas ng mga paaralan para ensure na yung all throughout po ng ating school year dito sa NCR ay meron po silang mga malalapitan na mga pulis po sa labas ng paaralan. Meron din po tayong mga police assistance desk na nakalatag po sa mga malalapit po doon sa entrance ng mga schools.
1: So meron na rin pong pagtulong ang mga police, hindi lang po sa security kundi pati na rin po ba doon sa disciplinarians po natin sa discipline office whereby yung mga estudyante at mga guro ay maaaring makipag-usap to ask for psychosocial intervention?
5: Pagdating po doon sa mga interventions po, pagdating sa kanila mga estudyante, is hindi pa po agad-agad namang pumapasok yung ating PNP or yung NCRPO. Pagdating lamang po, kung halimbawang may incident na may pumapasok na po siya sa may criminal incidents na po, halimbawa may physical injuries, pagnanakaw, or may mga iba pa pong insidente na nangangailangan po ng police assistance. Pero depende po yan kung ang paaralan po ay hihingi ng assistance sa pulis, hindi po agad-agad na pumapasok po ang PNP sa mga ganyang sitwasyon sa mga schools.
1: Mm-hmm. Ma'am, babalik po ba tayo dun sa parang ginagawa noon na i-check ulit yung mga dalang bag ng mga estudyante?
5: Dito po sa NCR, meron po tayo mga paaralan na nagre-request po na pagka po oras ng pasok, meron po mga nag-a-assist sa kanila na mga PNP personnel, lalo pa po doon sa mga malalaki nating eskwelahan, yung mga high school kung saan po nag-check ng mga bag or ng mga gamit sa pagpasok ng schools. Meron po tayong mga schools na ina-assist. Depende po yan sa request ng paaralan.
6: Major, ano po ang regulations or what does the law state, kung meron man, on the security guard complement ng mga eskwelahan? Meron po bang law or rule na dapat meron silang mga security guards? And isasama ko na yung tinatawag na walk-through metal detector?
5: Yan pong yung mga pinapatupad po nila na pagkakaroon ng mga security guard or yung mga metal detectors is depende po yan sa paaralan. So hindi po sa claw ng PNP, DepEd po siguro ang maaring makasagot kung sila po ba ay allowed or hindi po sila allowed na magkaroon ng mga security guards or ng mga metal detectors. So depende po yan dun sa regulation po na pinapatupad ng Department of Education.
6: Pero alam niyo yung mga eskwelahan na malaki ang student population, halos lahat yan may mga security contingent . So it makes me wonder kung, di ba, kung halimbawa kagaya nito, we're talking about a private school in General Trias City, National High School sa Cavite City, baka dapat lang na meron silang security guard, di po ba?
5: Yes po, dapat po may mga security guards, lalo po yung mga, sabi nyo nga po, mga malalaking schools, pero usually po yung mga private schools lamang po ang kayang magpasahod ng mga security guards. Pero yung mga public schools po is usually po ang katuwang po ng ating mga paaralan sa pagsisecure dito sa mga public schools natin ay yung po mga nasa barangay or LGU po. LGU po ang nagbibigay ng mga security at syempre dagdag na rin po dyan ang PNP na nagbibigay po ng police assistance.
6: In the meantime, dahil nga po unang-una parehong nasa Cavite itong pinangyarihan, are you stationing or at least contemplating on stationing a on-ground police officer po sa harapan ng eskwelahan? Is that the part of your plans?
5: Actually po dito sa NCRPO, sa NCR po nung nag-start po ang ating school year nung June 8, is meron na po tayong nakalatag na mga PNP personnel sa ating mga eskwelahan. Sabi ko nga po kanina, nasa mahigit 4,000 po yung ating mga deployed personnel sa mga eskwelahan natin dito sa Metro Manila. Kasama po dito yung mga police assistance desk na makikita po natin malapit po sa entrance ng mga paaralan. So, ayon pong paglalagay natin ng dagdag na puwersa is sa ngayon po hindi na po natin gagawin since meron na po tayong nakalagay po na mga police personnel sa mga paligid po ng mga paaralan po natin.
6: May visibility, in other words, ano po?
5: Yes po.
6: Opo. Mm-hmm. Pag-usapan nga po natin, Major, yung jumping jack, jumper boy sa Tondo na inarrest.
1: Jumping jack.
6: Iba pala yun. Oo. Ito eh, madalas mangyari eh. Oo. Ano bang mga truck,
1: ganyan.
6: Opo, ano mga hakbang po bang ginawa na ng PNP para matiklo itong mga to?
5: Actually po, na-aresto na po natin yung latest natin na jumper boy sa Tondo, pero po hindi po, actually, kasi hindi po natin sila na-aresto in the act. So, nagkaroon po ng tayo ng ibang operation kung saan po na-aresto sila sa kasong illegal gambling. Ito, marami na po kasi mga incident na kinakasangkutan itong ating jumper boy na ito. Yun nga lang po, hindi po siya nagtatagal dun sa ating
6: Ma'am, nasa video po ito.
5: Yes po, opo. Pero nasa video po, pero hindi po natin siya na-aresto in the app. Kasi nga po, may isang instance po na siya po ay na-aresto, pero dahil po siya ay minor that time, hindi po siya nakasuhan. So, nakalabas din po siya from DSWD or doon sa bahay pag-asa kung saan po siya nakalagay. So, ang pagkaka-aresto po sa kanya ngayon po ay dahil sa paglabag po naman sa anti-illegal gambling. So, ngayon po, mawawala na po siguro siya sa pagiging jumper boy since nahuli na po siya dahil sa kanyang pagsusugal.
1: Pero yung in general po, ma'am, ang dami, kasi naka-witness na rin ako ng ganito, partner, yung tumatalon sa mga truck, ma'am, kinukuha yung laman.
6: Kaluokan, Tondo, ayan.
1: Ano po ba mga ginagawa natin dito, ma'am? Siyempre, maswerte kung makita ng polisya, ano po?
5: Yun nga po, binibigyan po natin ng mga security tips yung ating mga trucks na nagbabiyahe po dyan kasi sinasamantala nga po nila dahil madalas po mabagal yung usad ng trapiko dyan sa mga areas na yan. So, meron po silang pagkakataong makalapit dun sa sasakyan, makuha yung mga gamit na hindi nakasecure, kung halimbawa man po kahit may mga kalan na nandun sa ilalim ng truck. So, may mga ano po kasi may mga natatakot din, nasawayin sila dahil lumalaban. Po dahil mga kabataan, hindi po natin sila talaga nahuhuli. Hindi po natin sila maipakulong or magawa yung dapat na legal basis, legal na gagawin sa kanila.
1: Dahil
5: so,
1: linong.
5: Ang maaari lang, dahil po sila ay mga minors. So, ang maaari lang, paulit-ulit lamang po yung ginagawa nating paghuli at paglabas po nila.
6: Mag-issue po tayo ng show-court order sa mga magulang nito. kung mga minor eh, di po ba? Dapat may kinalaman ng mga magulang dyan. Isingit ko lang po, Major Hazel, ano po, sa laman ng

0: mobile patrolling. So nakadepende po sa ating ugnayan dito sa mga mga exclusive villages na to, yung pasok po ng PNP.
1: Opo. Million-million na yun.
2: Oo, masakit yun.
1: Akyat bahay yung pinag-uusapan.
2: Tama. Kayo yung ganito na rin, ma'am, liban lang po sa akyat bahay, kasi may mga insidente rin po na yung mismo kasambahay, yung nagnakaw, di ba? Nung mga pera, nung mga alahas. Ano pong paalala ng PNP dun po sa paghahanap po natin ng ating mga magiging kasambahay, Major?
0: Yes po, ito pong sinasabi niyo siguro pong incident ay ito yung nangyari sa Quezon City, kung saan yung po kanang kanilang kasambahay na almost 1 month pa lang po sa kanila ay tinangay po yung mga alaha, cellphone at iba pang mamahaling gamit. Siguro po, kung mag-hire po tayo ng ating mga kasambahay, siguraduhin po natin na i-verify po agad natin yung lalo yung kanilang pagkakakilanlan, bukod po sa paghingi ng mga valid government IDs at syempre yung kanilang mga clearances, dapat po siguro ay i-verify din po natin sa kanilang mga dating employer or meron po tayong background checking para po malaman po natin kung ano po talaga yung pagkakakilanlan ng ating kinukuha na kasambahay, since ipinagkakatiwala po natin yung ating tahanan, lalo pa po ito na umalis po sila, pagbalik po nila na nalimas na yung kanilang mga gamit. So bukod po sa police clearance, siguro po yung pagbaba background check po natin. Meron po mga agencies po na gumagawa niyan, pero kung halimbawang nire-refer lamang po tayo or yung may mga nagwo-walk-in po, kasi may nakalagay po kasi sa mga bahay na wanted helper, yung mga ganun po, siguro alamin po muna natin yung pagkakakilanlan, yung background, bago po natin i-hire at papasukin sa ating mga tahanan.
2: Yan, kasi in kasambahay we trust. Ganun dapat eh. Major, maraming salamat po sa inyong mga ibinigay pong update sa amin. Tatawagan po namin kayo ulit next time, ma'am.
1: Thank you, ma'am.
0: Maraming salamat po. Good morning.
2: Thank you po ang ating spokesperson ng NCRPO, Police Major Hazel Asilo. Hinga muna tayo, partner. Oras natin.
1: Alas 10:42.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
4: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
5: Bakit right bed ang binibili mo?
6: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
7: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
9: Symptoms persist, consult your doctor.
4: Basta AM DZMM.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex.
4: DZMM. Numero uno sa aksyon.
10: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
12: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
14: Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
15: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
16: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM.

0: Control 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan. Balita, pagtalakayan.
2: Sorry, mema lang, mema.
3: Live, bigla nagulat ako. Live na pala. Uy, mangungumusta tayo partner sa ating DSW ASEC, Ma'am Irene Dumlao, para nga malaman kung ano na nga po ang latest doon sa mga binibigay nating relief assistance sa mga lugar na apektado ng lindol nga po dito sa Mindanao. Kausapin na natin. ASEC Irene, magandang umaga po. Peter at Rica sa programang Kabayan.
4: Hi, Peter and Rica. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa.
3: Hi, ma'am. For the 7.8 na magnitude na ng lindol, marami na po tayong natulungan before. Pero mukhang nadagdagan pa po ata ang ibinigay ng DSWD. Maaari niyo po ba kami bigyan ng update, ma'am?
4: Tama po. As of 6 a.m. this morning, nasa mahigit 378 million pesos worth of humanitarian assistance na po yung napahatid ng DSWD. At yan po ay binubuo ng mahigit 510 family food packs na na-distribute. Nandyan din yung ready-to-eat food boxes, non-food items, and of course yung assistance individuals in crisis situation na tulong na naipaabot po natin. At nagpapatuloy pa rin ang humanitarian assistance and disaster response efforts ng ating pong pamahalaan. Bukas naman po, tutungo kami sa Secretary ng Scotchalian, dyan naman po sa Glan Sarangani, sa Jose Abad Santos, Davao Occidental at yun din sa Balut Island, na kung saan mag-umpisa na rin tayong mamahagi ng emergency cash transfer doon sa mga pamilyang naapektuhan.
5: Opo, yung cash na binibigay po ng DSWD, ano po ang split nun? Yung cash and in-kind, if you have the numbers po.
4: Yung pong family food pack na na-distribute na natin, nasa mahigit 510,000 family food packs na. Yung namang pong na-provide natin na initial cash assistance, ito ay yung AICS, na kung saan nag-provide nga po tayo ng medical assistance and burial assistance to the families na meron pong mga nasugatan o mga namatay na family members. Now, yung naman pong ipoprovide natin na emergency cash transfer, this is unconditional cash assistance which we will be distributing starting tomorrow, dyan nga po sa Glan, Sarangani, sa Balut Island, and sa Jose Abad Santos. Ito naman po ay para sa pagsasaayos sa mga nasirang mga tahanan o mga nasirang kabuhayan or pambili ng iba pang mga pangangailangan o iba pang pagkain na hindi naman po nilalaman ng ating pong mga family food pack. Ang bilang po ng beneficiaries na isa-serve natin dyan po sa mga nabanggit ko na lugar ay halimbawa no, sa Davao Occidental, nasa mahigit 32,000 families po iyan. Gensan naman po mahigit 35,000. Sa Sarangani mahigit 64,000 families naman po yung ating pong bibigyan ng tulong.
5: Napakadami po talaga ng naapektuhan na nasalanta. Ano? Pero I was referring, ASEC Irene, balik kung per family, magkanong cash ang naibibigay, whether it's AICS or yung mga burial, etc. Cash component, magkano po on the average per family?
4: Yeah, if cash po ito, outright cash po, 10,000 pesos po ito. Yun po yung naipoprovide natin.
5: All in na yun? Lahat na yun?
4: All in. Hindi pa kasi initial pa lang to, Peter. Halimbawa, no, yung initial kasi na provision natin ng assistance batay doon sa immediate need ng family. But take note that patuloy yung case management natin kasi hindi lamang po nakukuha sa isang bigayan ng cash assistance yung pong pag-restore ng normal psychosocial functioning ng isang pamilya. So tuloy-tuloy pa rin po iyan, batay na rin doon sa magiging assessment ng social worker. So halimbawa po, ngayon nakapag-provide tayo ng burial assistance na 10,000 peso. Pero babalikan po yan ng ating social worker kasi titignan kung ano pa ba yung pangangailangan ng pamilya. Kasi halimbawa, Peter and Lika, patay na family member ay breadwinner. So kapag ganun, kinakailangan i-assist natin yung pamilya so that they could recover from the traumatic experience. Ano po? Kaya nagbibigay din tayo ng emergency cash transfer o nagbibigay din tayo ng livelihood assistance as we enter yung kung tinatawag natin na recovery phase.
3: Mm-hmm. Ma'am, ito po ay sa mga nangyari pa lamang po na lindol, no? Dahil marami nga po ang affected. Pero paano po yung gagawin din po natin in preparation of this, katulad na lang po ng Francisco na pumasok na po ngayon, marami na rin po yung mga maaring tamaan doon sa northern portion naman po. Ano po ang ginagawang preparation man po doon ng DSWD?
4: Well, ang
3: DSWD
4: naman po, sa ilalim rin ng pamumuno ni Secretary Rex Cachalian, bumuo tayo ng programang tinatawag natin Buong Bansa Handa Program, na kung saan nga po, we've created two parallel supply chains. Mm-hmm. Una is yung government sector driven and the other one is the private sector driven. The reason why we came up with this is we wanted to strengthen our disaster response operations, na hindi tayo maghihintay ng ilang araw bago tayo makatugon sa pangangailangan po ng mga kababayan natin na apektuhan. Sa katunayan nga, para dito sa bagyong nakakaapekto, no, sa ating pong bansa, nasa mahigit 4.7 million family food packs na po yung nakapreposition sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, at patuloy pa rin yung production ng ating pong mga family food packs. So habang patuloy tayo nag-provide ng assistance sa Mindanao, we're ready to provide the same assistance dito naman po sa bandang Luzon na maaari nga pong masalanta nitong bagyo.
5: So kung 510,000 families po yung affected, again, pasensya na kayo ha, gusto ko lang malaman talaga kung magkano ba talaga yung cash component per family.
4: Okay, kung ang if we are talking about the cash assistance, sabi ko nga po, initial niyan 10,000 pesos, halimbawa po burial assistance yan. Tapos meron tayong ipinovide din na family food pack. Yung family food pack kasi po natin ang
5: cash lang po, cash. Yan. Ma'am, cash lang.
4: Yeah, okay. Oh. Kung cash lang, so yun, nasa 10,000. Ngayon ko, kung halimbawa, emergency cash transfer, we could also provide na more than 10,000 plus. Kasi may computation yan, Peter, eh. That's 75% of the regional minimum wage rate multiplied by number of days that we will serve the family. So kung halimbawa, no, the computation ay nasa mahigit 10,000 pesos. Mm-hmm. So yun po yung ipoprovide natin per family.
3: Opo. Paano ninyo masisigurado, ma'am, na hindi ito magiging subject for corruption or pagkuha po?
4: Okay. Yung pong listahan na isinusumite ng mga local government units sa DSWD ay batay doon sa kanila pong assessment kung severely or slightly affected ang isang family. And then that list goes through the validation process of our field offices. Kasi kinakailangan i-match natin yan eh. Doon sa DROMIC report, ito ba talaga yung isumite na affect families? Mm-hmm. Kaya binivet yan ng ating opisina. So after the vetting process, that's the time that we do the payout activity. Mm-hmm. At doon nga po sa mga payout events natin, tinitignan natin, ano, we require the physical presence of the representatives of the family, the beneficiary. Uh-huh. Matiyak natin na yung tatanggap po ay
3: sila mismo.
4: Talagang apektado. Okay. And naka-reflect po yan sa family access card during emergencies and disasters. Meron po tayong monitoring na ganyan. Meron po tayong face card na tinatawag. Uh-huh. And from there, nakikita natin kung ano-ano na yung mga tulong na tatanggap ng isang pamilya.
5: Mm-hmm. Parang ID, ganun ba?
6: Oo.
5: Yung, okay. So kung alimbawa lang, ito, just for the purpose of discussion, 510,000 families are affected. Kung 20,000 per family ang ibibigay, that is already 10 billion 200 million. Wag na natin sabihin lahat ng 510,000 families ay bibigyan nun. Kalahati na lang. So lalabas po ng mga 5 billion 100 million ang cash component pa lang, ha? Tama po ba?
4: Yeah. Oo, tama yung nabanggit mo doon, Peter, kasi hindi lahat ng affected families ay mabibigyan ng cash assistance.
5: Bookkeeping and accounting.
4: Yeah. Okay. So the process is that, again, just to provide a brief context, augmentation support po ang ipinoprovide na assistance ng DSWD. Kasi ang mga local government units, may mga calamity funds din po sila na nagkagamit. But we understand that even their resources are exhausted, ano? dahil nga matindi yung naging epekto nitong Dindol.

0: So, nag-augment tayo. So, ang ginagawa ng local government unit, nag-submit ng request sa DSWD, linilist down po nila yung kanilang assessment and then yung families that need further intervention. So, dun po ang nagiging basehan natin ng paglabas ng pondo para mm-hmm. sa emergency cash transfer. Mm-hmm. Now, who does the monitoring? Of course, it's DSWD. Kaya mahigpit po yung isinasagawa namin na review, vetting process, pati yung disbursement, kasi kami po yung accountable mm-hmm. doon sa public funds na inilalabas po namin. Kaya I hope the public would understand ano, kung bakit po hinihingi namin yung mga ID, hinihingi namin yung mga report from the local government units, because these are attachments to our proposal and work and financial
1: data. Oo, di bali nang sigurado tayo basta lahat ng nangangailangan makakatanggap ng ayuda mula sa DSWD. Asik Irene, maraming salamat po sa inyong panahon. Makikibalita po kami ulit sa inyo sometime soon, ma'am.
2: Thank you, Asik.
0: Maraming salamat din po. And yes, patuloy po nagagawin ito ng DSWD. Ito po yung commitment namin kasi ito rin po ang utos ng Pangulong Marcos Jr. sa DSWD. Tiyakin po na walang maiiwanan dyan po sa mga pamilyang naapektuhan. Magandang umaga po sa inyo.
1: Thank you po.
2: Good morning, ma'am.
1: Spokesperson ng Department of Social Welfare and Development, Asik Irene Dumlao. And we're looking at weeks after na nitong nangyari, partner, no, sa Glan Sarangani at sa iba pa nating mga kapamilya sa Jensan.
2: Dami pa rin sa mga evacuation centers, though.
1: At syempre, katulad nga na sinabi, yung kanilang mga trabaho apektado din eh. Diba? Mabuti na lang, maraming sa ngayon ng pamahalaan ang may binibigay na tulong. Meron din yung paayo, yung TESDA, yung ano, ASIC, diba? Yung mga yakap, mga tupad, ganyan, na iba-ibang ahensya na kanilang maaring malapitan. Samantala, bago tayo magtapos ng programa, kumuha muna tayo ng update mula sa Senado sa ikalawang araw ng pre-trial ng impeachment kay Vice President Sara Duterte. Hatid sa atin ni Pamela Vasquez. Pam?
3: Yes, Rica at Peter, no, kagaya nung katatapos lamang na press conference, sinabi ni House Lead Prosecutor Jerry Lubistro na ongoing yung marking ng exhibits, particular doon sa Articles 1 at 2 ng impeachment complaints o yung reklamo. At kanina din, no, sinabi o inanunsyo din ni Jerry Lubistro na pagkatapos nung pagmamarka ng mga ebidensya ay hihintayin nila yung pre-trial order mula sa impeachment court. At bibigyan din yung kumbaga respective parties ng oportunidad para nga mag-file ng kanilang respective comments. Kanina din ay kinumpirma ni Lubistro na certain naman, no, sigurado na na yung July 6 ay yun yung start ng impeachment trial. Sinabi din ni Lubistro na mahalaga yung order, yung impeachment order or yung pre-trial order rather, dahil nga dito binubuo yung mga marked exhibits, yung trial date, pati yung pagkakasunod-sunod ng presentation ng articles, maging yung listahan ng witness. Kanina din ay inanunsyo na nga ng House Prosecution Panel yung kanilang official legal spokesperson na si Attorney Benjamin Tolosa Jr. Aside sa pagiging spokesperson niya, ay tatayo din siyang private prosecutor ng House Prosecution Panel. Kanina, no, nabanggit din ni Lubistro na nag-request o humiling yung parehong partido, which is the defense and the prosecution, ng trial date, yung duration o yung itatagal, ang at least for the prosecution, Peter at Rica, ang nirequest nila ay 62 trial date. Yung sa defense naman ay 30 trial dates. So kung maalala natin, no, kasi ang atansa ni Lubistro nung nakaraan, baka katapusan ng Setyembre matapos yung trial, pero with the amount din kasi ng mga ebidensya, pati yung request nitong dalawang parties, baka possible na lumagpas pa sa Setyembre itong impeachment trial, Peter at Rica.
2: Anong mga days yung trial ulit, Pam?
3: So far, Peter at Rica, wala pang babahagi sa atin na eksaktong mga dates, no, maliban doon sa pre-trial proper o simula, which is July 6. Pero yung iba pang dates, yung ibang petsa patungkol doon sa impeachment proper ay wala pa o hindi pa nila na ibabahagi sa mga oras na
2: ito. So hindi pa sigurado yung
4: TGON Radio. Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man, sumasahim papawid sa 99.5. Kami ang inyong himpilan. Kami ang inyong tahanan. Number 1, kahit saan.
3: Kanina, napahapyaw nila na...

0: Yun din kasi yung tawag dito yung ebidensya ng House Prosecution Panel. Napakadami kasi four articles of impeachment and talagang per article if we go into detail talaga eh napakarami. Kaya ito din yung unang, at least yung initial request ng House Prosecution Panel na duration noong House date para dito, yung trial date.
1: Alright, okay, sige. Maraming salamat.
2: Salamat, Pama.
0: Maraming salamat.
2: Mo yung ano, ha? Tinupad mo yung pangako mo, nababalikan mo kami.
1: Oo, oh, bumalik talaga.
2: And we really appreciate that, Pama. Thank you, Pam.
0: Yes, yan ang update. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrola, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Pamela Vasquez, at sa ating mga Radyo Patrol.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa X-30.
1: 11:01 na, nagmamadaling umaga. Batchy na kami ng aking partner na si Sir Peter. Bye, partner.
2: Hi, thank you very much. At thank you for the additional income today.
1: Atas, nagsaservisyo with Dino Corpus and Mix Buslos. Susunod na. Happy Father's Day, partner.
2: Oo, haba-haba ng post mo sa Father's Day. Hindi ka nagliligpit ng pinagkainan mo.
3: Ng mama.

0: Ating oras, 11:03 ng umaga.
1: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Agarang serbisyo, tayo ang tulay. Tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo, Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio.

0: nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninya Corpus. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes na naman, June 22, 2026. Kumusta po ang inyong naging weekend? Kumusta po ang inyong paggunita ng Father's Day? Kaya batiin ko ang aking partner ngayong umaga. Ay happy Father's Day na imbag nga bigat, partner Jack.
1: Yes, thank you partner and welcome back. Although nakita ko sa boses mo eh medyo ano kaya hinay-hinay lang again. Thank
0: kaya,
1: you.
0: Kaya pag napansin niyo po na si parang si Jack lang ang nandito ngayong umaga kasi nga po baka
1: relax sila, alam mo na. Ako bahala na.
0: Pero parang
1: na
0: maganda na. No, yung parang may pagka bedroom voice.
1: Oh, iba yung boses mo, di ba? Ibang version parang, ng Ninya Corpus.
0: Parang ako si ano, sino may singer na ganito ang boses? Di ba? Parang ganito ang dating ng kanyang boses. Ang ganda ng mga kanta niya. Nung kabataan ako.
1: Na ganun yung boses?
0: Oo, di ba si ano?
1: Alam mo, yesterday nung pinarinig mo sa akin yung boses mo. Medyo ano, pero ngayon na narinig ko, talaga medyo may struggle talaga.
0: Actually, pinaganda ng iPhone yung boses ko eh.
1: Ah, okay.
0: Hindi ko alam. Kasi sabi mo, nag-sample po kasi ako kay Jack eh.
1: Pinarinig niya sa akin kasi kagabi.
0: Sabi ko, baka pwede na to kasi gusto ko nang pumasok. Wala naman akong lagnat.
1: Oh.
0: Alam mo yun? Tsaka tapos na ako sa antibiotics.
1: Mm-hmm.
0: Oo, pero so, ngayon, ibig sabihin,
1: nung narinig ko sa iPhone last night, sabi ko, yeah, pwede. Pero ngayon,
0: hindi, yun na nga eh, madaya. Hindi yun yung boses ko talaga. Pero sana po ay na-appreciate nyo pa rin. Dahil ka-boses ko nga, si sino nga yung singer?
1: Sino ba?
0: Sino yung Guns N' Roses? Si,
1: Axl Rose.
0: Hindi ba? or may isa pa, sino? Si Michael Bolton.
1: yung malat yung boses.
0: Malat ang boses. Pero hit ang mga kanta. Ayan, bago tayo kumanta, baka masira pong araw ninyo. No? Pero ngayong umaga po ay magandang aming ang pag-uusap. Very close to my heart.
1: Oo nga, no, nakita ko. Sabi ko, okay, maganda yung topic. Kaya may something to look forward to si partner na nandito ngayon sa mismong show.
0: At
1: pinasok mo talaga.
0: Hindi, kasi yun na nga, isa pa kung ba't talagang pinilit kong pumasok ngayong umaga. Dahil sila pala ang mga guests natin. Ano? Gusto rin namin kasing ma-educate yung ating taong bayan, partner. Kasi I'm sure naririnig nyo palagi mga salitang pinya.
1: Yeah.
0: Diba ikaw, nagsusuot ka ng baro. Husi, 'di ba? May silk cocoon. Pero minsan may naririnig tayo sasabihin sa iyo, eto po pinya cocoon.
1: Oo, di ba may mga ganun pa, may pinya husi pa, meron pa.
0: Meron pa raw ganun.
1: Pero iba-ibang klaseng variety.
0: Sa totoo lang, wala akong ganun. Oo, alam mo, there is no such thing po as pinya cocoon.
1: Oo.
0: Hindi ko alam bakit minsan yung mga nagtitinda or hindi rin sila siguro ganun ka alam, hindi nila alam. Sasabi nila, pinya kukun po. Ito, ay kukuya, wala akong pinya dun sa tinda mo. Kukun lang yan.
1: Natatanda ko yun, pag binibilan ako dati, yung mga term na yan, nung binibilan ako ng barong ng mom ko, maririnig mo, pinya husi, pinya kukun, mga ganon.
0: Pero wala namang pinya. Kaya medyo deceiving.
1: Pag sinabi, sorry partner, sa ignorance ko ha, pero pag sinabi yung pinya, as in made from sa fibers ng...
0: Galing talaga yan sa pinya. Yung halaman, di ba? Organic yan, partner.
1: Alin
0: yung
1: aling part ng...
0: Yun ang tanongin natin nila, mamaya. Hindi yung prutas, partner.
1: Yung kinain mo. Pero tingin ko yung balat ang medyo, sayang naman.
0: O yung damon ba? Kasi syempre, gagawin mo yung mga very, very thin fiber, partner. Ganun rin naman sa cotton eh.
1: Mm-mm.
0: Para mo siyang ipaprocess mo pa yon.
1: Yeah.
0: Oo. Pero mayroon naman mga mix. So, minsan naririnig natin, pinya, seda. Seda is silk, di ba?
1: Siguro, ang i-assume ko dyan, partner, tama ba? Pag pure, siguro yun yung mas mahal.
0: Pure. Pag sinabing pure pinya, pinya talaga. Pag sinabing pinya seda, may kasamang silk. Maganda rin, may pinya pa rin, pinya seda.
1: Uh-oh.
0: Pero yung pag sinabing pinya cocoon, tas iba yung itsura, hindi yung parang, alam mo yung itsura kasi ng pinya, iba siya eh.
1: Mm.
0: Hindi niya kamukha yung parang cocoon na yon. Kasi kukun nga lang yun eh. Or yung husi. Sasabihin niya, pinya husi. Eh, husi lang yun. Hindi ko alam minsan, sinasama husi, nila yung salitang pinya.
1: Yung husi,
0: iba pa yun.
1: Ibang klaseng textile yun.
0: Iba rin.
1: Ah, ibang material yun.
0: Yeah, tatanong, na ginagamit naman nating lahat. Naku, ako naman, I use all of those parang fabrics, kahit yung sa mga barong, yung ating mga kababayan. Mm-hmm. Yung iba, they really use it. Yung husi kasi, yun yung pinaka, siguro pag, hindi na, yun yung pinakamura doon sa sinabi ko, kasi pinya eh. We're talking about pinya, pinya seda, meron pang abaka, partner. Yung husi, yun yung parang pinaka-affordable. Pero guess what? Hindi yun made in the Philippines.
1: Ah, ano siya?
0: Oo. Imported.
1: Imported.
0: Oo.
1: Actually, nung ano nga, kailan ba? Friday, nung ano, after ng radio program, dinaanan ako mall. Tapos may nadaanan lang ako nagtitinda ng mga, yung mga local, yung mga, ano, mga Filipino. So, nagandaan ako doon sa isang, ano, sa isang barong na short sleeve. Sa Smura. So, ginawa ko, binili ko, tapos yun yung sinuot ko sa arangkada.
0: Ah, nakita ko.

0: Oh, tapos sabi sa akin ni partner maanon, oh, kala ko pa pares lang mag-violet. Sabi ko, hindi, minakita ako maganda eh. So, ito, sinuot ko na lang.
1: Oo. Kaya, ano. Pero okay lang naman, partner. Yeah. Depende kasi yung style. Pwede ka naman, okay, ito ang style na Filipiniana. Yeah, pero iba-ibang tela ang ginagamit. Depende rin naman, syempre, doon sa affordability.
0: Yeah, oo.
1: Alam naman ng lahat na mahalang pinya.
0: Kasi yun,
1: pang special, pang kasal yan
0: oo,
1: eh.
0: Oo, tsaka yun nga, iisipin mo siya kasi na, kunyari, I mean, bihira mo lang naman din isusuot, no? Yung kaya yun, yung mga iba siguro, kaya minsan yun ang yun ang iniisip nila.
1: May is kunyari kasal.
0: Oh, yan, oh, minsan. Oh, kailangan maganda.
1: Or ikaw ay official, executive, ganyan. Pero sana nga ang dream nga natin na in the long run ay maging affordable maging rin ang mga ito para masuot ng mas marami sa ating mga kababayan. Depende kasi rin 'yan sa supply at saka sa demand. Ayan. So, ayan, mamaya alamin po natin yung mga challenges na hinaharap ng paghahabi po ng, for example, pinya, ng abaca, at iba pang textiles.
0: Yeah, interesado din ako sa process eh. Paano nila nakukuha yung fibers from that?
1: Yung sa pinya, at saka yung cocoon ba talaga bang galing sa worms yan? Di ba? Silk worms. Alam mo, dati nakanood ako ng video, amazed na amazed ako. Talagang galing sa mga maraming uod.
0: Oo, wag lang higan.
1: Di ba?
0: Bakit yun?
1: Para maganda rin yung higan.
0: Gawa sa higan yung dami.
1: No? Siya may natural
0: yung
1: talaga.
0: Yung fur mo ay higan. Gawa sa higan.
1: OMG, di ba? Para ka nang na-allergy noon. Sobra. Pero ayan po, pag-uusapan natin. Tapos, mamaya, may makakasama rin po tayong medical center chief ng Philippine Orthopedic Center. Eh, naku, matagal na po ito. OG na to eh. Kaso mamaya sa Zoom lang. Pero kahit na, ay makakasama natin ang orthopedic surgeon na si Dr. Jose Pujalte Jr. or si Dr. Bricks. Tungkol naman po sa ating mga buto-buto at ito, Scoliosis Awareness Month.
0: Yeah, oh, actually marami akong kakilala. Actually, yung sister ko may ganun.
1: Diba?
0: Scoliosis, yeah.
1: Hindi mo alam, baka meron kang, ako, hindi ko rin alam, dati may pagtitingnan ka rin, papatayuin ka, tas may mga ipapagawa sa'yo eh.
0: Hindi ka aware.
1: Hindi ka aware minsan. Tapos, kailangan kasi para siyang hugis-es, kailangan, iba yung kuba sa scoliosis eh. Oo, so kailangan.
0: Yung kasi talaga nakatagilid.
1: Oo, kailangan mapaghiwalay mo yung dalawa at maganda ma-explain sa atin ni Doc kasi meron rin naman mga mild cases na siguro hindi mo na kailangan straighten pa, di ba? Kasi magsusuot ka ng brace
0: talaga,
1: partner.
0: Meron din ako dati schoolmate na ganun talaga.
1: Ako rin. Naka-brace talaga siya. Talaga may bakal siya.
0: Ayun, hindi, parang wala naman siyang bakal pero makikita mo talaga na hindi pantay yung ano niya.
1: Pero imagine, yung kaklase ko yun noon, talagang for years, talagang, kunyari, buong high school, may brace siyang suot.
0: Ah.
1: Mabigat. Ewan ko na kung paano ngayon yung gamutan dyan.
0: Yeah,
1: baka siguro ngayon may mga mas light na material. Pero parang sa ngipin din yan, di ba? Hanggang ngayon, meron pa rin namang ilalagay na braces. Iba naman yun.
0: Diba? Hindi pa rin
1: pero,
0: na ano.
1: Talagang
0: so,
1: ano,
0: paano siya nakoko?
1: Yung iba bakal talaga minsan.
0: Nakokorrect pa ba, Kuya? So early.
1: Pag maaga. Yeah. So yung friend ko na yon, alam mo, gumaling siya. Pero syempre, talagang tiniis niya yon for many years.
0: Siguro
1: suot niya yung brace.
0: Hirap siguro ng therapy.
1: Ang hirap, ang hirap.
0: Masakit na therapy eh.
1: Yes, pero after ng high school, wala na. Tsaka, ayan, okay na siya ngayon. Oo. Konting minsan sacrifice at tiis rin eh.
0: Yeah,
1: oo. At syempre, resources rin, partner. Mahal
0: naman
1: din yung mga
0: hindi biro
1: ganyan.
0: Yun.
1: Hindi biro kasama
0: yun.
1: Kaya yan sa PhilHealth?
0: Yeah, well, nga, no? Magandang
1: hindi siguro.
0: Din. Tsaka kung kasi, may health card ka man, ubos din ang health card mo dyan. Dahil
1: hindi ko alam kung kasama rin yun sa health
0: diba?
1: Card
0: hindi,
1: mo,
0: hindi
1: diba?
0: Hindi biro yung
1: sakripisyo yun, partner. Kaya, alamin natin, baka merong mga prevention tips rin si Doc Bricks ng Philippine Orthopedic Center. Pero, let's start with the good news, partner Jack.
0: Oo, nakugusto mo to, partner. Nalala ko dati nung mga 2 months ago, lagi mong binabantayan yung presyo na ito. Diba? Lagi mong pinupost yan.
1: Pinupost ko to. Hanggang sa hindi na ako nagpost kasi at least medyo bumaba na. Pero ito nga, good news, ay magbababaan. Naku, lahat to ha. Mm-hmm. Buti na lang. Lahat yan, gas, kerosene, at diesel, starting bukas. Bukas po. Alam nyo naman po, every Tuesday.

0: adjustment yan. Nito.
1: Kaya kung meron pa kayong gas ngayon, bukas na kayo magpagas. Kasi effective 6 a.m. bukas, June 23, 2026, ito po ay advisory ng Shell Pilipinas. So sa Shell po ito, partner, sige nga, sabi mo ngayon good news.
0: Sige, sa diesel natin, unahin natin, ito yung...
1: pinakamalaki. Hindi. Second.
0: Second sa pinakamalaki. Pero yung diesel, bababa siya ng 9 pesos and 4 centavos kada litro ang ibababa niya. Sa kerosene, ito yung pinakamalaki, no? 11 pesos per liter ang ibababa. And sa mga gasoline users tulad ko and ikaw partner, 3 pesos and 90 centavos ang ibababa per liter. So, not bad.
1: At least.
0: Importante
1: at
0: pababa.
1: At least, So, pwede na. Kesa dati, naalala mo, no?
0: Umabot tayo sa 100. Yung diesel umabot sa 100. Yung ako, pinakamataas ay nakita ko dati sa gasoline ko is 90 plus.
1: 90 plus, 98, 99, 104.
0: Oo,
1: ganun. Kung
0: konti na lang, sasampa na talaga nun eh.
1: Oo, so parang wala nga ang kakotse sa kalye.
0: Pero ngayon mukhang, pero although sabi nila matagal pa maibabalik sa mga 50.
1: Sa dati.
0: Pero okay na, at least
1: pakunti-kunti. Sa mga hindi lang the drive, di ba?
0: Pag na-apply itong 390 na to sa gasoline, siguro nasa ano, mga 72 to 74 pesos.
1: Hindi pa rin na, malayo pa rin doon sa 50.
0: Malayo pa rin,
1: ano?
0: pero
1: sa diesel
0: parating
1: po,
0: na rin doon. Yun
1: eh, maganda. Ang bukas, 9 pesos and 4 centavos po per liter sa diesel. Kaya bukas na po kayo magpa-gas.
0: Tisin nyo na, kung kayo pa naman igapang
1: Huwag naman
0: yung
1: titirik
0: nyo. Huwag naman yung titirik. No? Baka magtulak kayo. Pero yes. Kung kayo pa, i-hold nyo na hanggang tomorrow. Or katulad ko ako, nanghirap ako ng sakyan sa anak ko.
1: Pag ganun, kailangan ko na yung mga iba dyan, di ba? May pwedeng hiramin, di ba? Yung iba naman, tinitiis na lang mag-commit.
0: Yeah. Yesterday, nag-commit ako, nagbasa ko.
1: Uy, kumusta?
0: Yung bus carousel, in fairness, mabilis siya talaga.
1: Kasi Sunday.
0: Saan nagulat ako ang Sunday. MRT, ang baba na pala.
1: Magkano na ba ngayon?
0: Na, yung mula Mega Mall ko hanggang Trinoma ay 10 pesos lang.
1: Ha?
0: Yeah, gulat nga ako eh. Sabi ko, ang mura pala.
1: Talaga?
0: Oo. Kala ko LRT 2 yung 50% dati.
1: Oo.
0: Pati pala MRT.
1: Yung MRT, yung sa kita na EDSA.
0: Ang baba.
1: Oo. Tapos nakita ko nga yung post
0: kala
1: mo ng tao.
0: Oo. Hindi, tsaka kala ko talaga, umaasa din kasi ako umilibring sa kayo mga tatay. Wala pala.
1: Wala.
0: Alam mo,
1: ba't
0: ganun talaga?
1: No?
0: Walang cake. Wala masyadong bibili ng cake para sa tatay. Hindi katulad ng Mother's Day.
1: Oo. Hindi ko alam.
0: At walang libreng sakay sa nanay. Di ba dati may libreng sakay sa nanay? Ngayon walang libreng sakay sa tayo. Maasa pa naman ako doon.
1: Baka naman sa mga
0: baka naman next year pwede naman.
1: Father's Day kahapon. Uh-oh. Kaya nga sana meron din mga ganun.
0: May ganun din.
1: Naman.
0: Pero kung bakit nakita mo yung mga bilihan ng cake, hindi ganun karami katulad sa Mother's Day. Although ang traffic sa mall kahapon. Kasi marami
1: iniwasan ko.
0: Marami nag-lunch date yesterday sa
1: mall. With their families.
0: Oo, punong-puno.
1: Oh, ako nagluto na lang kami, nag-order, stay at home. Ayan, kaya okay rin. Very mas gusto ko minsan mas relaxing.
0: Yeah,
1: yung sa bahay,
0: na lang. Hindi ka ma-stress maghanap ng parking, hindi ka ma-stress sa traffic.
1: Nag-order na lang kami at saka nagluto actually. Yeah. Nagluto kami. Oh, di ba ang saya? Tapos yung anak ko nag-attempt rin gumawa ng cake na nilalagay lang sa microwave.
0: Oh.
1: Meron palang ganun.
0: May ganun pala.
1: Pwede.
0: Maalsa pa rin siya.
1: Ha?
0: Umaalsa pa rin.
1: Parang mix-mix lang. Nakita lang niya yun sa TikTok partner.
0: Okay.
1: Pinabayaan ko na lang, sige. Kaya, tapos tinatanong pa niya, ba't wala rin kumakain ng cake niya na nilagay niya sa mic? So lahat kami kumain na rin. Kinain ko na.
0: Nag-effort siya.
1: Okay naman. Pasensya po, 8 years old lang siya. Yung youngest ko yan eh. Naggumawa ng, siya excited gumawa ng cake. Okay. So ayan po, haabangan niyo ang aming pag-uusapan ngayong araw at magbabalik po kami dito lang po sa Nagseserbisyo Niña Corpus. Kasama ko po si partner Jack Batalyones. Ang oras po natin 11:20 in punto ng umaga.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Magbabalik ang Nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Mix Bustos. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TCMM.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and

0: blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
1: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you. The
4: Born for Happiness.
5: Basta AM DZMM.
6: Ang programa ito atid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Araw-araw, sa paghahatid natin ang balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mula noong

0: Rescue Patrol se estrena. Una zapalita, una public service. Abangansa, Private Confessions.
1: Paano kung matalo ako? Paano kung walang mangyari? Paano kung mas lalo lang akong makasakit? Kaya naman mas pinili kong manahimik. Malimang paraan pero mabuti ang intensyon. At siguradong ganun talaga minsan ang mga relasyon. Hindi dahil hindi kayo nagmamahalan, kundi dahil pareho kayong natatakot.
0: Private Confessions. Private Confessions. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Ating oras, 11:23 ng umaga.
3: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
4: Nagseserbisyo Ninia Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.

0: ang ating mga bayani. Sino po sila? Sino po sila?
1: At eto na nga po sila, ang ating mga kampyon, o di ba? Champion ng Philippine Textile na gawang atin partner.
2: Kaya tuntuwa ka, partner.
1: Tuntuwa naman ako,
2: sobra yung excitement mo kanina eh.
1: Oo naman, iba. Natin, Kung ako'y gumagawa
2: expertise
1: ng Inabel, na galing sa Ilocos region, yung suot ko ngayon, may mga touches ng Binakul fabric. Ngayon pong umaga, makakasama natin ang champion. Literal na champion rin to dahil sa Pina Weaving partner. Siya po ang marketing manager ng La Herminia Weaving and Arts Incorporated. Magandang umaga po, Miss Arlene Tumbokon. Good morning.
3: Magandang umaga din po, Ma'am Ninya.
1: Ayan. At syempre kasama niya ang ating board member ng HABI, the Philippine Textile Council. Walang iba kundi si Miss Wilma Santos Huang. Good morning po sa inyo, Miss Wilma.
4: Magandang umaga sa inyo, Jack at Nina.
2: Welcome
4: It's nice
2: back.
4: To be back.
2: Yes, welcome back.
1: Yes. Oo, kami po ay natutuwa na nandito kayo ngayong umaga para ma-educate po ang ating mga kababayan, no? Tungkol

0: sa iba't ibang klase ng Philippine textile. Pero ang una ko pong tanong, Ms. Wilma, siguro para sa mga hindi nakakaalam, ano po ba ang istorya sa likod ng HABI, the Philippine Textile Council?
1: Actually, Nina, 17 years ago, 2009, itinatag ng dalawang cultural advocates, sina Ms. Maribel Ongpin at Ms. Adedaida Lim. Mm-hmm. After real ang HABI Council, after realizing na ang Pilipinas pala ay the only ASEAN country na walang official textile council. So they wanted to champion the preservation, promotion, and also innovation of our indigenous local traditional textiles. So that was actually the main reason why it was established. Tayo yung yagit.
2: Tayo yung wala.
1: After the ASEAN noon. So that is the history of HABI.
0: Kaya kailangan talaga na natin yung mga katulad nila.
2: Kasi
0: kung hindi, walang susulong eh. Nitong ganitong industriya na misa sabihin ng iba, boring naman yan. Pero alam nyo po, bigyan po natin ng pagkakataon at ang ganitong mga usapan dahil nakakatulong po ito sa ating mga kababayan, sa ating farms, sa ating weavers, diba? At sa ating kulturang Pilipino. Kaya yun yung gusto kong tanungin kay Ms. Arlene. Ano po ba ang inyong mga isinusulong ngayon na mga klase ng Philippine textile kasi ang ganda-ganda po ng nasa likuran ninyo. Kita ko ngayon, napakaganda. Gusto ko na. Gusto ko kunin. Pwede ba isuot na yan? Di ba?
3: Tela pa lang ito.
0: Tela pa lang, yes.
3: Ito yung... Start na ba ka?
0: Opo, yes.
3: Ito yung nanalo ng Pinya competition yung 2018. Third Opo. Prize.
0: Okay.
3: Ganito wow. design.
0: Oo, may black siya. Seda. Kita mo, iba, hindi yung the usual pinya na traditional.
2: Hinawakan ko nga siya. Iba malambot siya. Dahil
3: at saka, ito, in-apply namin yung sinaunang weaving. Yung may butas-butas, tablero ringgi.
0: Bakit mo ba ngayon iba na? Hindi na yung ganyang klase?
3: Yung iba kasi more on plain na then gagamitan ng sinuksok. Pero ang sinaunang weaving natin is mayroong tablero ringgi.
0: Anong ibig sabihin nun? Kung ma-explain natin.
3: Yung tablero ringgi, yung square siya na butas-butas na akala mo kinaladuhan pero sineset up sa paghahabi.
1: Kasi parang ko ngayon, pure pinya. Actually, galing to sa closet ng kuya ko. Mahilig ako mag-arbor sa kuya ko at sa tatay ko. So, ito traditional.
0: Yan yung traditional way, yung suot po ni Miss Wilma, yung parang barong. Ito, ano pong tawag ngayon dyan, yung ganyang klase ng design?
3: Sinuksok siya with tablero ringgi. Pag ano pala siya, after nang na-weave, hindi mo makikita may square na butas-butas. So, kailangan labahan mo siya, kusutin mo siya para makikita itong butas-butas na square.
0: Okay. Kakaiba siya. Kita mo, tsaka pwede siyang gamitin kahit na mga kababaihan. Kasi mga pinya, pag sinabi mo, di ba? Parang pangbarong
2: kanina
0: lang yan.
2: Kanina nga nung hinawakan diba? Ko, kanina gulit ko. Kasi malambot pala. Dahil nga yung nakikita ko sa mga ibang mall or sa mga shop. Sabihin pinya. Pero ang tigas, medyo stiff yung pagkakaano
1: yan. Siguro kasi may blend na to na silk.
0: Ano kasi
1: kaya
0: yan?
1: Tawag na to.
3: Pinya silk.
0: Pinya silk.
1: Or pinya seda in Tagalog.
3: Pinya seda.
0: Okay, bigyan lang po natin ng daan. Ito nga, flash report.
4: DZMM Radio Patrol.
0: Kumuha tayo ng update sa shooting incident sa Tacloban. Makakausap natin si Dan Kirk Requis mula sa FMR Tacloban. Dan?
5: Hello.
0: It's Dan.
5: Yes,
2: Dan.
5: Thank you so much. So, ilang oras ngayong, earlier ngayong umaga, no, nagkaroon ng shooting incident at merong dalawang suspect ang inaano ngayon ng kapulisan na kung saan isa sa kanila ay estudyante ng naturang eskwelahan at agad naman itong nahuli ng kapulisan. Pagpunta natin sa San Jose National High School, nakita natin yung gulo ng lugar na kung saan yung mga gamit ng mga estudyante, mga sapatos ay kahit nagkakalat lang kahit saan, nakita rin natin sa area.

0: yung ilang mga basiyo ng bala at saka isang magazine. So hindi pa natin ma-confirm kung anong specific caliber of baril yung kung pinagmulan ng nasabing magazine at saka ng mga bala. Pero sa ating nakukuhan, dalawa yung suspect, isa may hawak na short firearm, yung isa naman ay mayroong long firearm. At sa initial investigation, sa ating pagtatanong din sa mga kapulisan, ay napag-alaman na simultaneous yung nangyaring shooting incident. Parang mas shooting yung nangyari sa nasabing eskwelahan na kung saan kalawat kanan yung naririnig nilang putukan. Mm-hmm. Eto nga, wala silang specific target kasi ilang sudyante po yung nagdamo ng sugat, meron sa balikat, meron sa paa, meron sa kamay. At sabi ko nga kanina, apat po ang kumpirmadong patay. Agad naman na aresto yung isang grade 9 student na isang suspect sa nasabing pamamaril. At sa ngayon, before ako nag-end sa aking Facebook live kanina, ay tinutugis na ng ating kapulisan yung isang suspect pa sa naturang pamamaril na cited ng ilang residents. Na siya namang agad nagbibigay ng impormasyon sa mga kapulisan kung saan to. So hanggang ngayon, patuloy pa rin po yung ginagawang hot pursuit operation para agad na ma-aresto ang suspect at hindi na to makagbigay ng karagdagang takot sa mga residente sa San Jose area ng Tacloban City.
1: Okay, Dan, pwede bang itanong sa iyo kung ilang taon itong mga estudyante na armado?
0: Well, yung isa lang po yung confirm natin, yung grade 9 student nasabing eskwelahan. Yung isa kasi, hindi pa na-verify ng ating mga kapulisan kung sino talaga yung kasama nito. Kasi yung isa lang yung kilala nila, which is the arrested suspect of the said shooting incident po.
2: And then yung sinasabi mo ang sugatan ay mga estudyante, tama?
0: Tama po. Yung initial information, dalawa yung pagpunta natin, dalawa yung sinugod agad ng ambulansya na mga wounded. Yung isa may tama sa kamay, sa balikat, yung isa naman sa paa. Yung iba naman, per-interview natin sa barangay kapitan ng area na munta agad din sa eskwelahan, siya yung nagkumpirma na meron ng napaulat na apat na namatay. Actually, tinubukan natin pumasok din sa area kung saan kung nasaan yung mga bata, pero pinagbawalan po tayo, no? Respect na rin po sa mga magulang ng mga namatay ang magulang po.
1: Dan, so itong mga namatay ay mga estudyante ng eskwelahan na yan. At saan siya namaril? Sa loob ba ng classroom?
0: Yes, na-confirm po. Mga estudyante po ng San Jose National High School yung mga namatay po. At sa San Jose National High School, medyo malawak kasi yung compound. Mayroong sinasabing left wing at saka right wing. So yung nangyari yung insidente, sabay po yung putukan sa kaliwang bahagi ng eskwelahan at saka sa kanang bahagi ng eskwelahan. So dun po yung target na nakita po natin mismo sa area, nasa labas ng mga classroom yung mga basyo ng bala, target nila papunta sa loob ng mga classrooms. So dun po yung mga target nila. So per room, bumabaril po.
1: So naglakad siya sa hallway, yung dalawang armado, yes, isa estudyante grade 9, isa hindi pa natin nakikilala kung estudyante ba siya, no? Tama?
0: Yes po. Opo, kay inikot pa nila po yung buong campus, umikot pa po sila, kaya po nagtakbuhan lahat ng mga estudyante, lahat ng mga guro at saka mga magulang na nasa loob pa ng eskwelahan.
2: And ito, alam ko syempre ginagawa pa investigation, pero sa initial ba, may target sila o random? Kung sino yung nakasalubong, yun yung binabaril nila? May nasabi
0: sa initial, na ba? Sa initial natin na pakipag-usap sa mga kapulisan at saka sa mga nandun mismo sa area, sabi sa atin na meron daw sila initial na hinahanap, pero nung hindi nila ito nahanap, parang naghiwalay sila, dun na sila nag-umpisa na mamaril lang kung sino na. Laging random na lang yung naging pinamamaril nila po na mga ante.
1: Grabe naman, Dana, no? Itong balitang ito kasi we're coming from the shooting incident rin ng dalawang magkaibang eskwelahan, no? Sa Cavite. Tapos ito naman po ay sa Tacloban. So, malamang wala namang kinalaman yung mga insidente na yan, ano? Sa isa't isa. Pero nakakabahala ang balita mo, no? So, nasa na ngayon itong mga shooters? Ito ba ay active shooters pa? O nahuli na sila?
0: Yung grade 9 student po, agad naman nahuli ng mga responding kapulisan natin. Kasi malapit lang naman din yung Station 1.

0: sa eskwelahan. So agad naman nahuli na apprehend yung 10 students. Sa ngayon po, ongoing po yung ginagawang hot pursuit operation sa isa pang suspect na nakatakas po sa nasabing insidente. Although may sighting na yung mga residente, sa tulong ng mga residente, tinatawagan agad yung mga kapulisan na may sighting andito yung possible suspect. So agad naman nagre-responde yung kapulisan, maliban na lang po sa ating mga deployed, already deployed personnel sa PNP sa mga strategic places para hindi ito makapag ano pa ng takot sa may malapit kasi na elementary school dyan. So sinecure nila agad yung elementary school na hindi makapasok naman doon yung mga yung isa pang shooter o suspect na nakatakas pa po.
1: Yung isang at large ay estudyante rin?
0: Hindi po confirmed yung isa pang at large kasi to be verified pa to ng nung nahuling suspect kung sino talaga yung kasama niya. Pero sabi ng mga guro na nakasaksi o nakakita sa suspect na at large kasi naka-bonnet at saka naka-mask to, so hindi ma-identify ng klaro kung sino talaga yung identity ng isa pang suspect po.
2: Oo, pero yung grade 9 ay nag-aaral dyan sa tama, San Jose?
0: Yes, National High School po.
2: National High School. So this is public school ito, no, Dan?
0: Opo. Yes po, isang public school po.
2: At kapapasok pa lang ng mga estudyante nga natin, ano? Grabe naman to. Sige, Dan, mabigyan mo na lang kami. Oh, I'm sure may updates ka all throughout the day. Pero napaka-alarming at nakakabahala ang balita mo mula dyan sa Tacloban. Ingat kayo dyan, ha? Dan Kirk Requies.
0: Thank you.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report.
1: Okay, sa pang balita, iba't ibang grupo ng Homeowners Association sa San Jose del Monte, Bulacan, nagsagawa ng protesta laban sa Prime Water. Ang detalye mula kay PRTV News, JM Pineda. JM Pineda.
2: Nawala si JM Pineda sa linya. Balikan na lang po natin si JM Pineda para sa balitang yan. Okay, balikan rin natin ang ating mga live guests. Nako, pasensya na po at tayo ay napasukan ng
1: nakaka-shocking. Hindi tayo sa Pilipinas.
2: Sa Amerika
1: hindi
2: lang yan nangyayari, di ba?
1: Isang beses lang yung na-cover ko dati sa Kawit-Kawite na random shooter eh. Hindi yung pinagbabaralan yung kapit-bahay. Pero other than that, wala. Hindi tayo ganun eh. Much more sa school ginawa.
2: Mga kabataan to. Anong nangyayari?
1: Hindi nangyayari sa atin yan eh.
2: Hindi, di ba? Tsaka naalala mo, may nahuli sila ng mga estudyante na nagbabalak. Yung DICT may connection sa Roblox na binrainwash yung mga kabataan. Iba rin to kasi hindi ko rin alam. Baka, nga, is it connected?
1: Kaya nga, di ba yung tanong ko kanina, ganyan? Kung targeted, may target ba talaga sila? Or ba't sila pumunta?
2: Kung random, di ba?
1: Ayun pala, may hinahanap, nung hindi nakita, naging random shooting ang ginawa.
2: Kasi minsan yung mga bata, may mga kausap sa internet, binibrainwash po sila eh. Ano na sila, di ba? Sasabihin ko ano gagawin. Anyway, ibang usapan po yan. Pero kaya kailangan bantayan po yung ating mga anak, ano? Kasi di mo alam kung sino nang kausap, ano?
1: Ito yan.
2: Okay. So anyway, balik po tayo sa usapang Philippine textile. Kanina po ay may pag-uusap kami ni Jack tungkol sa ano ba yung tamang tawag sa pinya. At saan ba talaga galing ang pinya fiber? Anong part ng pinya, Miss Arlene?
4: Yung pinya, galing yan sa red pineapple na galing sa Spain.
2: Okay.
4: Yun ang pinaka matibay na pinya. Kasi meron tayong mga Hawaiian. Kasi meron tayong mga

0: imbis na itapon yung dahon,
1: yeah,
0: yun yung nagiging
2: yung dahon talagang simula.
1: Pero
2: yun talaga
1: from Spain. Hindi pwede yung local dito. Hindi.
3: Meron tayong
2: tanim. Nasa
0: atin
2: na yun. Tinatanim na yun.
1: Tinatanim for specifically that purpose.
2: For the fiber.
0: Nanggaling lang sa Spain yung red.
1: Ah, okay. Kala ko naman inaano ko na.
3: Inaantin din. Marami tayong ganyan.
0: May buto na tayo.
3: Marami na yan. Pero hindi pala yun yung kinakain natin.
1: Hindi pala yun. Kala ko literally yung fruit na pinya.
2: Pwede naman kainin ang bunga niya.
3: Nung red pineapple.
2: Yes, pwede naman.
0: Yung dahon lang ang ginagamit para
2: mas importante kasi ang
0: thread ng pinya.
3: And saan karamihan ito tinatanim, Miss Arlene? Anong lugar sa ating bansa?
2: Sa Aklan, sa mga bundok.
1: Ah, okay. Tinatanim. Yung itsura niya is mukha siyang pinya talaga.
2: Pineapple talaga
1: fried
2: siya.
1: Fried pineapple
3: pero
1: talaga.
3: Red.
1: Pero red siya.
3: Pero pati natin gamitin.
0: Para nagdala po kayo, Miss Arlene.
3: Oh, dapat ng extra
1: pineapple. I-google ko na lang later siguro. Para interested ako dyan sa red na pineapple na yan.
3: Walang masyado nakakaalam yan.
1: Oo,
3: na hindi ito yung pineapple na yellow na kinakain mo.
1: Oo.
3: Na usually, di ba?
1: Kasi iba yung fiber ba ng local na pineapple?
3: Oo, paano pag yun yung ginamit?
2: Makitid ang kanyang fiber. At saka, kung makitid siya, matagal naman, manual natin kami. So, kailangan mahaba-haba naman.
3: Okay. So, hindi yung sa kinakain na pinya na yellow, yung sabihin na lang natin yellow kasi may red eh. So, yun, hindi yun yung ginagamit po natin.
2: Hindi lang. Pero pwede naman yung gamitin. Ang pag-process lang iba, decorticating machine, ang pag-extract ng fiber, tapos hahaluan mo na siya ng i-blend na yung ginagawa ng PTRI.
3: Ng PT, Philippine Tropical Research Institute ng DOST.
0: Yung textile.
3: Textile, sorry.
0: Sa DOST. Yes. DOST sila.
3: Yes.
1: Pero ano yun po, ma'am? Kasi, let's face it, hindi naman kasi kung tumingin yan, hindi naman siya na ano yung nagpapa-increase sa price niya? Yung material mismo or yung craftsmanship na ginagamit for this?
0: Yeah.
2: Lahat talaga. Craftsmanship. Everything done by hand. Sa pag-extract lang ng fiber, manong-manong ginagawa yan. At kailangan eksperto ang scraper mo.
1: Mm-hmm. Hindi siya basta-basta lang na ano, eh, no? Hindi yan yung mga mass-produced na ano, di ba?
0: Hindi ito machine.
1: Yeah,
0: so, gawang kamay. Actually, yan nga yung theme ng aming Likhang Habi Market Fair sa October. Worth every thread. Mm. Lahat ng ating textile, worth every thread. Kasi nga, dapat malaman ng publiko na iba ang gawang kamay sa gawang machine o yung mga RTW. So, lalo na sa pinya. Very labor intensive. Bago maging barong Tagalog o isang tela.
1: Pero ano yung ma'am? Mas pure na pinya, mas mahal? Or?
2: Yes, mas mahal. Pero dahil sa hindi na gaanong katibay ang pure pinya, ang pinya fiber natin ngayon, hinahaluan namin ng silk.
3: Kaya pinya seda.
1: Kaya pinya seda.
3: Pero ano naman, i-correct lang natin kasi yung mga naririnig natin minsan pag bumibili ka ng tela o nagpapagawa ka ng barong, ano naman yung pinya kukun? Tsaka pinya husi? Ano ba yung totoo po dyan?
2: Yun ay textile paint lang yan. Wala ho yung pinya fiber. Tsaka hindi yun hand-woven. Machine na ho yun ang nag-habi.
0: Pinya husi at saka pinya kukun, hindi po siya pinya. Kaya nga ho, one of Habi Council's latest initiatives para sa forthcoming Likhang Habi Fair, we are mandating na yung aming mga member vendors na dapat full disclosure yung content ng kanilang mga ibebenta. Uh-huh. Kung 100% pinya, kung 50% pinya, 50% silk. Kasi dapat may full transparency sa public, sa publiko, na alamin talaga na totoo yung binibili nila. Kaya that's why we say worth every thread. Mm-hmm. Pati yung mga inabel, hand-woven lahat yan.
1: Mm-hmm.
0: So, iba talaga dapat ang perception ng value. Kasi madami, yung mga gawang kamay natin na from natural fibers, pwede, ano yan eh, parang cultural treasures.
1: Mm-hmm.
0: Pwede mong ipamana sa next generations. Ito nga, suot ko isang barong ng kuya ko. Meron akong mga barong ng tatay ko. So, depende kung magkakasya sa mga anak kong lalaki, pwede ko ipamana kasi nagtatagal.
1: Pero ma'am, paano siya, yung handling niyan? I mean, kuya, hindi siya pwede basta, hand wash pwede siya?

0: Piazza. DZMM Radio Patrol 630 a DZMM Teleradio.
1: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-gasto Manila para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Abangan sa Private Confessions.
3: Paano kung matalo ako? Paano kung walang mangyari? Paano kung mas lalo lang akong makasakit? Kaya naman mas pinili kong manahimik. Malimang paraan pero mabuti ang intensyon. At siguradong ganun talaga minsan ang mga relasyon. Hindi dahil hindi kayo nagmamahalan, kundi dahil pareho kayong natatakot.
2: Private Confessions. Private Confessions. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Bustos sa DZMM.
4: Okay, iba't ibang grupo ng Homeowners Association sa San Jose del Monte, Bulacan, nagsagawa ng protesta laban sa Prime Water. Ang detalye mula kay PRTV News correspondent JM Pineda. JM.
5: Yes, Jack, daan-daang mga miyembro ng Homeowners Association ng San Jose del Monte, Bulacan ang nagprotesta ngayong umaga matapos katigan ng Las Piñas Regional Trial Court ang petisyon ng Prime Water na pigilan ang paghahawak ng LGU sa operasyon ng water supply sa buong lungsod. Nagtipon-tipon ang mga residente para panawagan ang pag-alis ng Prime Water sa lungsod at bitawan na ang water supply operation. Kahit pa nila higit 8 taon na silang nagtitiis sa pangit na servisyo ng water concessionaire at dapat na itong palitan ng mas maayos na supplier. Karamihan sa kanila, naranasan ng putol-putol na supply at mabahong tubig sa lugar kasama rin sa nagprotesta ang ilang mga grupo ng mga manggagawa sa lungsod na lubhang apektado rin ng pangit na supply. Reklamo nga rin nila yung matagal na rin silang hirap sa supply ng tubig sa kanila. Buong negosyo raw nila ay nakakaranas ng mga hindi magandang servisyo. Ayon naman sa LGU, tuloy ang paghahawak nila sa operasyon ng water supply sa lugar dahil wala umanong jurisdiction ang Las Piñas RTC sa Prime Water. Simula June 1, ang SJDM Water District kasama ang interim company na Metro Pacific Water ang maniningil at magsasagawa ng operation system sa supply ng tubig sa buong lungsod. Ako si JM Pineda ng PRTV News para sa DZMM.
4: Maraming salamat, JM Pineda.
6: Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Servicio.
7: Okay, kasama po natin ang Medical Center Chief ng Philippine Orthopedic Center. Walang iba, kundi ang orthopedic surgeon na si Dr. Brix Puhalte. Magandang umaga po sa inyo, Doc Brix.
8: Magandang umaga, Nina and Jack. Salamat sa inyong anyaya this morning.
7: Yes. Well, Doc, can you tell us about this Scoliosis Awareness Month? Ngayong buwan ba ito ng June?
8: Yes. Scoliosis Awareness Month. Kailangan na malaman ng madla na may nakikitang pagkabaluktot sa ating gulugod o spine. At ang awareness na malaman ito ng taong bayan na nangyayari ito.
7: Opo. Ano po yung gusto niyong malaman ng taong bayan tungkol po sa scoliosis, Dr. Brix? At paano ba natin malalaman kung talagang scoliosis ba ito?
8: I-define muna natin siya. No? Ang scoliosis ay yung pagkabaluktot ng gulugod, ng spine. No? Pag tinignan natin yung tao sa likod, makikita nyo na hindi pantay ang likod at ito ay nagiging parang ahas, no? Kumukurba siya o nagiging baluktot. Sa Pilipinas, according to Department of Health Statistics, about 3 million ang apektado ng scoliosis at nakikita to madalas sa mga kababaihan, no? Mm-hmm. Ang ratio nga is about 2 to 3 per 100 teenagers.
4: Ayun, Doc. Doc, ano ba to? I mean, nade-develop lang ho ba to? Kumbaga, sa posture ba, sa pagtulog, or parang inborn po ba? Ano ho ba yung cause na itong, ano yung nagdudulot po ng scoliosis po?
8: 80% ng scoliosis o yung pagkabaluktot ng gulugod ay tinatawag na idiopathic. Ibig sabihin, hindi alam ang pinagmulan. Mm. Yung natitirang 20% na neuromuscular disease, no, katulad ng cerebral palsy at muscular dystrophy. Mga exotic yun na sakit na nakikita rin sa mga taong may scoliosis.
4: Yun nga, Doc, siguro mahirap kasi makita, partner, di ba? Siyempre, nasa likod mo, so hindi mo naman malalaman kung ikaw ay may ganyan. Ano yung nararamdaman po ba ng ganyan? I mean, may pangangalay. Paano malalaman kung time na para magpa-check ka?
8: Malimit, nakikita to ng mga magulang. No? Usually, yung nanay, nakikita nagbibihis yung kanyang dalaga. Mm-hmm. At may mga sinyales.

0: salamat, Dr. Briggs Pujalte Jr., ang Medical Center Chief ng Philippine Orthopedic Center. Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang Gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat po sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. At nagdaan na naman po ang isang oras. Dito po sa nagseservisyo, ang bilis talaga.
1: No? Kaya nga, ganun-ganun lang. No?
0: Pero ang dami nating natutunan.
1: Actually, marami na biti pa nga tayo sa usapan about sa fabric ni kanina. Of course, sa scoliosis. Ang dami din dapat na tanong tungkol.
0: Babalikan siya, natin yan. Meron tayong doktor servisyo. So, partner, ano ba? Mamaya, makita ba tayo?
1: Well, depende sa iyo yung partner.
0: 5:30 po, meron kaming newscast.
1: Alalayo na lang kita kami sa Arangada
0: Balita. Bigyan mo na yung konti lang yun sa akin.
1: Baka intro at extra na lang.
0: Okay, maraming salamat po. Ito po si Nina Corpus, nagseservisyo.
1: At ako naman si Jack Batallones. Mamaya-maya, magkita ulit tayo sa Arangada Balita. Again, magandang hapon. Ingat po kayo.
0: Have a great week ahead. Bye.

0: gustong kumawala. Mga salitang di masabi kahit kanino. Mga damdaming kay tagal nang itinatago. Mga kasalanan, pangarap at pag-ibig na gustong ilangstad. Private Confessions sa DZMM.
1: Akala ni Emilio sapat na ang kanyang tahimik na pagsisikap para maprotektahan ang pamilya niya. Habang araw-araw siyang lumalaban para mabawi ang kumpanyang ninakaw sa kanyang pamilya, unti-unti namang nawawala ang tiwala ng asawa niyang si Leia. Hanggang sa isang tanghalian, sumabog na ang lahat ng sama ng loob. Sa harap ng pamilya nila, ipinahiya siya ng babaeng pinakamamahal niya. Tahimik lang siyang umalis, pero 5 minuto matapos niyang isara ang pinto, may dumating na mga taong naghahanap sa kanya. Bitbit nila ang balitang matagal na niyang ipinagdarasal at ang katotohanang magpapabago sa tingin ni Leia sa kanya habang buhay. Ngunit sapat pa kaya ang isang katotohanan para ayusin ang pusong nasaktan na? Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Emilio na pinamagatang "Pinahiya niya ako sa harap ng pamilya niya." 5 minuto lang, nabaliktad ang lahat.
0: Private Confessions.
1: Sa mga dokumentong hawak ko, pangalan ko ang nakalagay. Sa mga papeles ng korte, pangalan ng pamilya ko ang ipinaglalaban. Sa bawat folder na daladala ko araw-araw, nandyan ang ebidensyang halos 1 taon kong ito.

Sa mga panahong nag-aaral pa tayo, hindi talaga may iwasan na mga it girl. Sila ang mga babaeng maganda, sikat at may kaya sa buhay. Ikaw, kabarangay, naaalala mo pa ba ang it girl ng school ninyo? Dear Papa Dudut, isang magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig ng Barangay LS. Ako nga pala si Donna at masasabi kong parte na talaga ng daily routine ko ang Barangay LS, at hindi ko po talaga pinapalampas sa mga stories sa programa ninyo. Lalo na kapag nagda-drive ako o kaya naman ay kapag nagpapahinga lamang sa bahay. Ngayon po ay gusto ko sanang magbahagi ng ilan sa mga naging karanasan ko sa buhay, lalo na noong mga panahon nag-aaral pa lamang ako. Bata pa lamang ako ay lumaki na ako sa isang pamilyang may kaya sa buhay. Talagang pinagsikapan ni mama at papa na mabigyan ako ng komportable at maayos na pamumuhay. Pero gaya nga ng kasabihan, you can't have it all. Dahil noong elementary pa lamang ako ay namatay si papa sa isang car accident. Sobrang sakit at lungkot po noon para sa akin at kay mama, at hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan ang mga panahong nagluluksa kami ni mama sa pagkawala ni papa. Sa kabila ng lahat ay nagpatuloy pa rin ang negosyo ng pamilya namin. At si mama ay naging isang full-time na businesswoman at single mother. Aminin ko rin po na simula nang mawala si papa, ginawa ni mama ang lahat para makabawi sa akin at mapasaya ako. Dahil doon ay lumaki akong medyo spoiled at sanay na nasusunod ang mga gusto ko. Isa sa mga hindi ko talaga makakalimutang alaala noong nag-aaral pa lamang ako ay ang nangyari isang linggo bago ang birthday ko. Walang kaabog-abog, naglakas loob talaga ako mag-request kay mama na bilhan niya ako ng bagong cellphone. Parang kampante pa nga ako noon na hindi siya tatanggi. At ayun na nga, mabuti na lamang at pumayag naman siya, Papa Dudut. Kaya feeling ko ay panalo na agad ako, kahit na hindi ko pa birthday, Papa Dudut.

0: Ma, buksan mo na tong pintuan. Dali!
1: Good morning, anak. Happy birthday!
0: Thank you, Ma. Siguro naman, hindi nyo nakalimutan yung gift ko, di ba?
1: Ako pa ba? Halika, doon mo na sa sala buksan tong regalo mo para makapag-breakfast na rin tayo pagkatapos.
0: Alam mo, Ma, ang tagal kong hinintay tong gift mo para sa akin. Kating-kating na nga akong palitan tong bulok ko na cellphone, eh.
1: Anong bulok? Kakabili ko lang dyan last year, di ba?
0: Yun na nga po, Ma. Last year pa. Ang dami na nagsilabasa na cellphone this year, oh. Kaya tama lang talaga na nag-request ako ng bago sa'yo.
1: Ay, kayo talagang mga kabataan. Lagi kayong nagpapadala sa uso.
0: Naku, Ma, please lang. Huwag niyo akong sermonan, na kasi ayokong masira yung mood ko. Excited na ako sa gift ko.
1: Oh, ito na. Ay. Nagustuhan mo ba, anak?
0: Ano ba naman to, Ma? Bakit 16 gig lang yung storage nito?
1: Eh, pero sabi kasi sa akin nung salesman na yan daw yung latest na labas.
0: Oo nga, latest nga to. Pero ang liit ng storage, oh. Dapat yung 64 gig o kahit 32 gig naman lang sana yung binili nyo para sa akin.
1: Ah, I'm sorry, anak, ha? Akala ko kasi magugustuhan mo, eh.
0: Paano ko naman magugustuhan to? Eh, ang liit-liit ng storage. Kaya nga ako nagpabili ng bago, eh, para mas marami akong pictures at videos na malalagay. At isa pa, Ma, black yung binili nyo. Diba sabi ko naman sa inyo, gusto ko yung white?
1: Eh, pasensya ka na talaga, anak. Eh, nakalimutan ko na yung white pala yung gusto mo, eh.
0: Ay, kung tutuusin, kasalanan ko rin naman to, eh.
1: Teka, anong ibig mong sabihin?
0: Kasalanan ko to kasi dapat hindi na po ako nagtiwala sa inyo. Dapat nung una pa lang sinamahan ko na kayo sa mall nung bumili kayo.
1: Pero maganda pa rin naman yan, di ba? Latest model pa rin yan.
0: Latest model nga. Pero kulang-kulang yung binili nyo dahil hindi nyo inalam ng maigi.
1: Donna, alam ko nagkamali ako pero hindi mo ako kailangan pagsalitaan ng ganyan.
0: Eh kung inayos nyo lang sana yung pagbili ng cellphone ko, edi sana hindi ako magkakaganito ngayon, di ba?
1: Eh kung ayaw mo dyan sa binili ko para sa'yo, edi ibigay mo na lang sa akin. Ako na lang ang gagamit para matapos na to.
0: Ay, na nga po. Akin na. Pagtitiisan ko na lang.
1: Ay, halika na. Kumain na lang tayo. Sigurado ako nagkakaganyan ka lang kasi nagugutom ka na.
0: Ayoko. Wala na akong gana. Bilhan nyo na lang ng pink na case tong cellphone ko.
1: Eh, sige. Gusto mo ba akong samahan sa mall mamaya?
0: Ayoko. Dito na lang ako sa bahay.
1: Eh, pero birthday mo ngayon.
0: Wala akong ganang lumabas. Aantayin ko na lang kayo dito sa bahay. At utang na loob, Ma. Sana naman hindi na kayo magkamali sa pagpili ng case, ha?
1: Huwag kang mag-alala, anak. Pag nakarating na ako sa mall, i-message kita agad at magsisend ako ng mga picture para makapili ka ng gusto mong case.
0: Mabuti naman kung ganon.
2: Inis na inis talaga ako kay Mama noong mismong araw ng birthday ko kasi pakiramdam ko ay sobrang simple na nga lang ng mga bilin ko pero hindi pa rin niya nasunod ng maayos. Para sa akin noon ay sobrang nakakainis at parang pointless talaga na binilhan niya ako ng cellphone na maliit ang storage at mali pa ang kulay na napili niya. Eh malinaw naman sa akin kung gaano kaimportante ang mga features na yon. Buti na lamang at hindi siya nagkamali sa pagpili ng phone case ko, Papa Dudut, na gusto ko. Kaya naman kahit papaano ay nagmukha pa rin maganda at sosyal ang phone ko kahit na mababa lang ang storage nito. Kaya kinabukasan agad akong pumasok sa school dahil hindi na talaga ako makapaghintay na ipagyabang ang bago kong cellphone. Lalo na sa classmate at best friend kong si Ruby, Papa Dudut.

0: belated happy birthday.
1: Thank you.
0: Pasensya ka na kung hindi ako nakapag-text sa'yo ng birthday mo. Nag-out of town kasi kami ng parents ko somewhere far away. Tapos wala ding signal sa pinuntahan namin.
1: Ano ka ba? Okay lang yun, no? So, nag-enjoy ka ba dun sa out of town trip niyo ng parents mo?
0: Okay lang. Hiking trip din naman kasi yun eh, kaya medyo nakakapagod. Tsaka feeling ko, ang dami ko niyang kagat ng lamok. Nakakaloka. Huwag na nga nating pag-usapan yun. Anyway, ikaw, kumusta naman yung birthday mo?
1: Hmm? Ay, sandali lang. Kukunin ko lang sa bag ko yung phone ko. Mukhang may nag-text eh.
0: Ay, OMG! Sandali lang. Yun ba yung latest model?
1: Tumpak.
0: Ay, patingin niya ako. Hala girl, ang ganda. Grabe. At mas manipis siya dun sa older model, ha?
1: Kaya nga pinabili ko yan kay mami. Kasi feeling ko parang nasistrain na yung kamay ko dun sa dati kong cellphone.
0: Hoy, nakakaingit ka naman.
2: Bakit?
0: Sabi kasi ni na mommy at daddy na i-upgrade lang daw nila yung cellphone ko kapag nakapasok ako sa top 5.
1: Nako, mukhang malabo nga na makakapag-upgrade ka.
0: Hoy! Sama mo sa akin, ah.
1: Biro lang.
3: Hi, Ruby. Hi, Donna. Good morning.
0: Oh, Jake. Naligaw ka yata. Ano naman kailangan mo?
3: Itatanong ko lang kung may papel kayo. Naubusan kasi ako ng papel eh.
1: Ay, wala eh.
0: Ano nga kaalam mo sa amin? Tindahan ng school supplies? Tuloy ka na nga. Alam mo, girl, matagal ko nang napapansin na may gusto sa'yo si Jake, ha? Just in case, hindi mo pa napapansin. Palaging naghahanap ng paraan yun para makausap ka.
1: Alam ko naman yun eh. Matagal ko na kayang napaghahalataan niyang si Jake.
0: Kung ganun naman pala, bakit hindi mo pa sabihin sa kanya na wala siyang chance sa'yo? Huwag mo kaya siyang bigyan ng false hopes? Kasi sinasabi ko sa'yo, ikaw din ang magsasuffer. Sige ka.
1: Yan mo na lang. Wala namang ginagawang masama yung tao sa atin eh. At isa pa, gusto ko yung pakiramdam ng may humahabol sa akin.
0: Ay, yung galing mo dyan.
1: Diba?
0: Oo. Pero girl, sinasabi ko sa'yo ah, dapat mag-ingat ka pa rin kapag yon binigyan mo ng false hopes. Baka mag-expect siya na may chance na maging kayo. Katiri kayo.
1: Huwag kang mag-alala kasi hinding-hindi mangyayari yun.
0: Mabuti naman kung ganun. Nakita mo ba yung sapatos niya kanina? Ang dumi-dumi. Tsaka mukhang ilang years na niyang hindi pinapalitan.
1: Eh, ano ka ba naman, Ruby? Hinaan mo na nga yung boses mo. Baka mamaya marinig pa tayo eh. Mapatrouble pa tayo niyan dahil dyan sa kadaldalan mo.
0: Nako, hayaan mong marinig niya tayo. Sa totoo lang, naaasar na din ako sa lalaking yun eh. Kasi palagi siyang umiepal tuwing nag-uusap tayo. Para siyang lamok na hindi mawala-wala.
1: Ay, huwag na nga natin pag-usapan si Jake. Tingnan mo na lang tong bagong apps na dinownload ko sa bago kong phone.
0: Ay, sige. Gusto ko yan.
4: Papadudot, matagal na naming nararamdaman ni Ruby na may gusto sa akin ang kaklase naming si Jake. Kasi palagi siyang naghahanap ng paraan para makausap ako kahit na wala naman talaga kaming dapat na pag-usapan. Sa totoo lang ay hindi ko na siya masyadong pinapansin at kadalasan ay dead malamang ako sa kanya. Kasi halata naman na magkaiba kami ni Jake pagdating sa estado ng buhay at alam kong may hirapan lamang siya makipagsabayan sa akin. Kaya naman tuwing magkasama kami ni Rubin at nilalapitan ako ni Jake, kadalasan ay hinahayaan ko na lamang si Ruby ang makipag-usap sa kanya o minsan pa nga. Siya na mismo ang tumataboy kay Jake para hindi ako maistorbo

0: playground.
1: Ma'am, si Audi po. 168 pesos ang pagsanta, boss.
2: Ay, wala akong barya.
3: Walang barya!
1: Ay, wala akong panukuli.
4: Walang sukli.
5: Ay, dapat ng GCash Pay online para bayad agad sa online shopping. Wala nang suklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization. Bago bayad. Sakto payments. Secure checkouts. Pay online with GCash. To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. GXchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Pay online with GCash para bayad agad sa online shopping.
7: May mga bagay ba na hiyang sa inyo yung subok nyo na kaya laging yun ang binibini ninyo? Ganyan ako sa maraming personal na bagay na ginagamit ko at kasama na dyan ang gamot na iniinom ko. Pagdating sa gamot, hindi ako basta-basta nagpapalipat-lipat ng brand. Dahil alam kong merong hiyang sa akin, naranasan ko na kasi noon na sumubok ng iba sa nakasanayan ko pero hindi maganda ang naging epekto sa akin. Kaya mula noon, RiteMed lang talaga. Ilang taon ko nang iniinom ang mga gamot ng RiteMed at dito talaga gumaan ang pakiramdam ko. Ngayon, ang lagi nasa isipan ko tuwing bibili ako ng gamot, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung right medicines. At para sa akin, RiteMed yon. Abot kaya, di kalidad at doctor prescribed pa. If symptoms persist, consult your doctor. Nagbabalik po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories. Nagmamaneho sa NLEX ngayon, si Papa Jervin Magat. Isang masipag, masigasig na police officer na kaibigan ng inyong si Papa Dudut na nasa NLEX ngayon na nagkakape. At buti na lang daw at nabuksan niya yung kanyang kape bago niya inumin. Kasi may lumalangoy na langaw. Nako po eh, ingat po kayo ha sa mga isusubo ninyo, iinumin ninyo. Eh maganda eh, tingnan nyo muna ano, si assassin, si assassin yon. Lalong-lalo na kung hindi kayo ang nag-prepare, diba? Para kumbaga eh, maprotektahan ninyo ang inyong mga sarili. At ganun din, si Miss Mirna Celestino nakatune din ngayon habang nasa office. Marami itong mga inaayos, ina-arrange. Oo, at kumbaga eh, gumagaan ang aking pakiramdam kapag ikaw eh nandyan lagi, ano? At naaayos ang mga dapat ayusin for the business. Dahil ang inyong Papa Dudut eh, sobrang busy talaga, ano? Buti na lang at nandyan si Miss Mirna Celestino. At syempre, yung iba din na mga nasa trabaho ngayon, habang kayo po ay naglilibang at naka-tune in sa Barangay Love Stories, kumbaga dumadaan ng oras, anday mo nagagawa sa trabaho, sa business, o kaya meron kang tindahan, sari-sari store, at kapag nakikinig ka ng kwento ng Barangay Love Stories, ang bilis ng oras, nalilibang ka, pero marami kang nagagawa, di ba? Shoutout nga pala sa mga viewers natin, last Saturday ng live doon sa Robinson's Antipolo sa Atrium. May mga nagbigay sa akin ng maraming papel, no, na nagpapa-shoutout. Veronica from Sociology, Danny from Ben Dork, si Vicky Ocampo. Happy Father's Day po kay Daddy Reynold Ocampo na nasa abroad. Ingat kayo palagi dyan. Ayan na, belated Father's Day po, no? At si silang lahat dyan, si Reynaline, Ronaline Ocampo, Virginia Alba, si Mishka Anuran, si Ashley Tagaraw, Barangay de La Paz, ng Antipolo, Janine, Julia, Jovelin, si Mary Heat, si Junie, Carlos, and si Dither, Noel Basalo ng Barangay San Juan, Eleonora Kimpo ng Quinta Rizal, from Nika, JP Angel, Axel Angelo, at mga pamangkin daw niya sa Cambridge. At shoutout kay Francis Gador, shoutout sa mama ko na si Mary Ann Tabora, mga kabatchmates ko sa San Jose National High School. At mamaya pa yung iba. O yan, sa ating pagbabalik naman, ang continuation ng ating storya. Marami nang gigigil much dito ano, sa ating center na si Donna. Kasi mala it girl, pero hindi lang yun. Okay lang maging it girl eh, huwag mo lang sabayan ng gaspang ng ugali. Oo, may manliligaw daw to, may nagpaparamdam si Jake pero hindi niya trip. Kaya hinahayaan niya yung kaibigan niyang Serbia makipag-usap dito at di niya ini-entertain. Tapos ang pinakang nakakarimarim pa dito, nagpabili ng cellphone. Mababa daw yung memory ng cellphone. Tapos nagtataray sa nanay niya kasi hindi daw yun ang kulay na gusto niya. Bakit daw black? Dapat daw ay pusha. Hindi, walang sinabing kulay.

0: 1 AM Station at Barangay LS 97.1, ang number 1 FM Station. Maraming salamat mga kapuso!
1: Barangay LS 97.1 97.1 Barangay LS
2: Stronger
3: Pinatibay!
2: Forever!
3: Habang buhay!
1: Number 1
3: Forever!
1: Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories.
4: Lumipas ang ilang linggo at hanggang ngayon, naiinis pa rin ako kay Mama dahil sa pagkakamali niya. Pero dahil hindi na ako natiis ni Mama, sa wakas ay binili na niya ako ng cellphone na gusto ko. Malaki ang storage at puti pa ang kulay, eksakto sa panlasa ko. Para makabawi sa akin ay binilhan din niya ako ng iba pang mga bagong gamit na sobrang kinatuwa ko, tulad ng bagong tablet at laptop. Pero kasabay nito ay pinagsabihan din ako ni Mama na dapat ay marunong na akong magtipid at pahalagahan ang lahat ng gamit ko. Pero syempre, katulad ng karamihan sa mga kabataan ay binaliwala ko ang lahat ng payo niya at nagpatuloy ako sa sarili kong mundo. Simula nung nakuha ko ang mga bago kong gadgets, madalas na akong tumatambay sa mga coffee shop para tapusin ang mga assignment at projects ko gamit ang mga ito. Pakiramdam ko noon ay parabang nasa akin na ang lahat. At sobrang saya ko habang ginagamit ang mga bagong gadgets ko. Feeling ko noon ay cool na cool ako. At halos araw-araw ay excited akong ipakita ang mga ito sa mga kaibigan ko sa school, Papa Dudut.

0: classroom? Lunch no?
1: Ruby, sorry ha, pero kailangan ko pa kasing tapusin yung project natin eh.
0: Ano ka ba naman? Mamaya mo na nga tapusin yan. Gutom na ako eh, ano ba?
1: Alam mo, kung gusto mo, mauna ka na lang muna sa cafeteria. Susunod na lang ako.
0: Ay nako, hihintay.

0: Pasensya ka na, Jake, ha, pero ayoko talaga eh.
1: Ganun ba? Sige, okay lang.
0: Sandali lang, Jake. Ano yung hawak mo?
1: Cellphone ko, bakit?
0: Ay, ganun ba? Akala kasi namin pangkayod ng yelo eh.
2: Kaloka ka naman, Jake. Bakit pa kasi ang kapal ng cellphone mo? Siguro ang bigat niyan, no?
0: OMG, girl. Alam ko na kung bakit sobrang kapal ng cellphone niya.
2: Ay, bakit?
0: Kasi cheap na cellphone. O baka peke.
2: Eh, paano mo naman nalalaman na peke itong cellphone ni Jake, aber?
0: Ay, naku, Donna. Expert ako sa mga gadget, no? Sa unang tingin pa lang, alam ko na kung alin yung original at alin yung peke.
1: Ano ba problema niyo sa cellphone ko? Nakakatawag at nakakapag-text pa rin naman ako, ha. May TV pa nga ito, eh.
0: Ay, confirmed! Peke nga!
1: Alam niyo, ang sama niyo sa akin. Di porket mga may kaya kayo, lalait-laitin niyo na tong cellphone ko.
0: Ano ka ba naman, Jake? Hindi namin nilalait yung phone mo. Ang totoo nga niyan, masaya pa nga kami ni Donna para sa'yo eh.
1: Bakit naman?
0: Kasi hindi niyo na kailangan bumili ng TV ng pamilya mo. Andiyan na sa cellphone mo eh.
2: Uy, alam mo, ikaw Ruby, pas mato talaga yung bibig mo.
0: I know, right?
1: Huwag kayong mag-alala kasi simula ngayon, hindi ko na kayo iistorbohin.
0: Hoy, Picon! Bumalik ka nga rito!
2: Ikaw kasi, nasar mo kasi ng todo eh. Ayan tuloy, umalis.
0: Ay nako, hayaan mo nga siya. Tapusin mo na lang kasi ang ginagawa mo para makaalis na tayo.
2: Sige na nga, sandali na lang to. Promise.
3: Aaminin ko na kahit papaano ay naaawa ako kay Jake noong araw na yon. Sobrang pasmado kasi ng bibig ni Ruby at hindi na nakaligtas si Jake sa mga pang-iinsulto at pang-aasar niya. Pero hindi ko na lamang masyadong pinansin ang nangyari kasi mas malaki ang problema na kinakaharap ko sa bahay. Dumating na kasi sa puntong nalulugi na ang family business namin at habang tumatagal ay mas lalo ko napapansin na nagko-cost cutting na kami sa bahay ni Mama. May limit na sa paggamit ng aircon at nagluluto na lamang si Mama ng lunch ko para makatipid sa baon ko. Nang mga panahong yun ay hinding-hindi ko matanggap ang sitwasyon kasi hindi ako sanay sa buhay na kailangang magtipid o mag-budget habang tumatagal. Mas lalong tumitindi ang tampo ko kay Mama at iniisip ko kung bakit niya hinahayaan na umabot sa puntong nalulugi ng negosyo namin. Para sa akin ay responsibilidad ni Mama na siguraduhin na komportable ang buhay ko. Kaya sobrang hirap tanggapin na kailangan kong magtipid. Aminin ko rin na may mga panahong tutulala na lamang ako sa klase at hindi makapag-focus dahil palagi kong iniisip ang financial situation namin, Papa Dudut.

0: Hindi ba nagtatampo ka sa ginawa namin sa'yo ni Ruby?
1: Alin dun? Ilang beses nyo na kaya ako yung nasar?
0: Alam mo na.
1: Ah, tungkol ba to sa pang-aasar nyo dun sa cellphone ko?
0: Oo. Hindi ka ba nagalit sa ginawa namin sa'yo?
1: Hindi. Alam mo, yung kaibigan mo lang naman yung pasmado yung bibig eh. Pakiramdam ko nga kung hindi dahil kay Ruby, hindi mo naman ako aasarin eh.
0: Ang totoo niyan, medyo naaasar din ako sa'yo.
1: Aray, masyado ka naman prangka. Bakit naman?
0: Eh kasi lapit ka ng lapit sa akin kahit ilang beses ko nang pinaparamdam sa'yo na hindi ako interesadong makipag-close sa'yo. Magkaaminan nga tayo, Jake. May gusto ka ba sa akin?
1: Oo. Oh, ang totoo niyan, matagal na kitang gusto.
0: Wow. Ang honest mo dun ah.
1: Hindi, pero wag kang mag-alala. Kasi kung ayaw mo talaga sa akin, di ko naman ipagpipilitan yung sarili ko eh. Okay lang sa akin kung ayaw mo ako maging boyfriend.
0: So, bakit ka nandito?
1: Eh di, as a friend.
0: As a friend? Anong ibig mo sabihin?
1: Kanina ka pa kasi nandito. Eh, kanina ko pa rin napapansin na parang malungkot ka at malalim yung iniisip mo. Kaya to, nilapitan kita. Pero kung ayaw mong magkwento, di kita pipilitin ah. Pero kung gusto mo naman ng makakausap, nandito lang ako. Maikinig ako.
0: Eh kasi may family problem kami. Pasensya ka na, Jake, ha? Pero hanggang doon na lang muna yung i-share ko sa'yo. Hindi pa kasi ako komportable na pag-usapan yung family problem namin, eh.
1: Nako, kaya naman pala kanina ka pa dito nagmumuni-muni.
0: Parang gano'n na nga.
1: Eh anyway, kahit anong family problem pa yan, sigurado naman ako na mahal ka pa rin naman ng parents mo.
0: Paano mo naman nasabi yan?
1: Eh kasi palagi ko napapansin bago yung mga gamit mo eh.
0: So dahil lang doon?
1: Siyempre eh. Yung mga magulang ko nga, kahit hindi nila nabibigay sa akin lahat ng gusto ko, nakikita ko pa rin na mahal nila ako. Kaya lalo na siguro yung sa'yo, di ba?
0: Grabe. Kahit luma na yung cellphone at sapatos na gamit mo, hindi pa rin ako makapaniwala na sobrang positive pa rin ang mindset mo.
1: Kasi, di naman sa lahat ng oras sa pagbibigay lang ng gamit na ipapakita yung pagmamahal. Oo, siguro nga luma na tong sapatos tsaka cellphone ko. Pero pinag-aaral pa rin naman ako ng mga magulang ko sa private school. At araw-araw silang kumakayod para lang makapagtapos ako. Kaya para sa akin, sapat na yun para malaman kung mahal na mahal nila ako.
0: Hindi ka man lang ba nagtatampo sa parents mo dahil nga hindi nila mabigay sa'yo lahat ng gusto mo? I mean, hindi mo naman hiningi sa kanila na mabuhay ka, di ba? Kaya dapat lang naibigay nila sa'yo lahat ng gusto mo.
1: Ang totoo niyan, sapat na sa akin yung mabigay nila yung mga pangangailangan ko. Tulad ng maayos na bahay, makakain, ganun. Alam mo, iba kasi yung kailangan sa gusto eh. Kaya kapag nabibigay nila sa akin yung gusto ko, nagpapasalamat ako. Pero kapag hindi naman, ayos lang din sa akin.
0: Alam mo, may na-realize ako.
1: Ano yun?
0: Sobrang gaano palang kausap. Napaka-positive mong tao eh.
1: So ngayon, nagsisisi ka na ba?
0: Ha? Nagsisisi saan?
1: Eh kasi, di mo ako binigyan ng chance noon.
0: Alam mo ikaw, ang feeling mo. Binigyan na nga kita ng komplimento, pero sana naman wag mong lubos-lubusin.
1: Hindi, biro lang.
0: Anyway, Jake, thank you sa time ha. Sobrang napagaan mo yung loob ko, promise.
1: Ano ba? Wala yun. Andito lang ako anytime na kailangan mo ako.
0: O sige, kita-kits na lang tayo bukas, okay? Uwi na muna ako.
1: Sige, ingat ka.
0: Ikaw rin.

Papadudod, sa pag-uusap namin ni Jake noong araw na yon ay doon ko na-realize na kahit na hindi siya kasing swerte ko sa buhay, sobrang thankful pa rin siya sa mga bagay na meron siya at hindi siya nagreklamo kahit minsan. Ni minsan ay wala siyang sinabing masama tungkol sa mga magulang niya at sa time na yon ay na-realize ko rin kung gaano ko kaswerte kasi kahit wala na si Papa, na ipaparamdam pa rin sa akin ni Mama kung gaano niya ako kamahal. Kung hindi dahil kay Jake siguro, eh mas matagal o mas nahirapan akong makita at ma-appreciate yon. Sobrang na-appreciate ko rin si Jake kasi sa mga panahon na kailangan ko na makakausap ay siya yung nandyan para sa akin. Pinaramdam niya na totoo siyang kaibigan kahit na ilang

beses kong naparamdam sa kanya noon na ayaw ko sa kanya. Kaya naman hindi nagtagal ay mas lalo ko lang siyang nagustuhan hanggang sa pumayag nga ako na ligawan ako ni Jake at tuluyan na ngang naging kami. Pero ng mga panahong yon, Papa Dudut, wala muna akong pinagsabihan tungkol sa relasyon namin. Lalo na sa best friend ko na si Ruby kasi medyo natatakot pa ako sa magiging reaction niya, Papa Dudut.

0: Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
1: Ang lamig!
2: Teka, yakapin kita.
1: Sarap ng feeling.
3: Everest Air Conditioner.
1: Han, ano ever best place mo in the world?
2: Siyempre, right here with you.
1: Aww.
3: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
4: Everest Appliances. Bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: Mga kabarangay, heto na naman muli ang bubuo at magpapasaya ng Sabado evening nyo. Tara na't makisaya sa GMA Radio Super Barangay. Sa darating na June 27, Sabado, alas 5 ng hapon, dadayo naman ang Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 sa Malaria Covered Court, Barangay 185, Caloocan City. Para sa isang super unforgettable na gabi, makikipagkulitan dyan ang inyong paboritong Barangay LS DJs na sina Papa Johan at Miss Malaya, kasama rin ng ating Super Radio Anchors na sina Tuesday New at Christian Manyo. Siyempre, di mawawala ang ating Super Card Games, Dance Fitness, Singing Lodi at ang inyong mga paboritong GMA Sparkle Artists na sina Andre Fajardo at Jennifer Maravilla. Hindi lang yan, may chance pa kayong manalo ng cash prizes, GMA Afford a Box at brand new Android phone. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Sabado, June 27, alas 6 ng gabi para sa isang puno ng saya at papremyo sa Super Barangayan. Ang Super Barangayan ay hatid sa atin ng Potency Plus Zinc Advance, sangguniang barangay ng Barangay 185, Caloocan City, Super Radio DZBB 594 at Barangay LS 97.1. Stronger forever! Stronger forever!
8: Magandang araw mga suking tagapakinig! Kasama po natin ngayon si Tatay Antonio. Tay, paano po naapektuhan ng diabetes ang paningin ninyo?
9: Laging lumalabo ang paningin ko. Parang lagi ako nakatingin sa araw. Napakataas talaga ng sugar level ko. Minsan umahabot na talaga sa 320.
8: At anong solusyon po ang natuklasan ninyo?
9: May kaibigan na nagsuggest sa akin ng iBerry. Dahil natural ang ingredients nito, sinubukan ko. At maniwala ka, ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ngayon, wala na ang palalabo at nakakabasa at nanonood na ako ng TV na walang hirap.
10: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
12: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Responsible gaming at pagcore.ph.
4: Enjoy competitive odds and lots of free bets with Bet88 Sports. Bet88, your ultimate playground.
0: 97.1
13: Stronger
7: Forever. Mga kabarangay, isa na namang masayang Sabado afternoon ang pinagsaluhan natin sa Barangay Live Studios netong June 20 sa Robinson's Antipolo. Nakipagkulitan sa atin ang kwelang si Lady Gracia at syempre ako, ang storyteller ng ating mga puso, ang inyo pong Papa Dudut. Lalo pang naging espesyal ang hapon dahil sa ating kapuso Naj Zablan at GMA Sparkle Artist na sina Lee Victor at Bon Bryan. Congratulations din sa lahat ng mga maswerteng nanalo sa ating mga papremyo. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta mga kabarangay. Dahil sa inyo, nakapaghahatid kami ng mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa para sa lahat. Gusto mo rin bang marinig ang Barangay Love Stories live on stage? Stay tuned lang at abangan kung saan susunod na pupunta ang inyong Papa Dudut at ang Barangay Live Studios. Ang Barangay Live Studios ay hatid sa atin ng Bygone 100% Knockdown at ng Barangay LS 97.1 Forever in partnership with Robinson's Antipolo.
14: Taga saan ka?
15: Taga Guadalupe!
14: Taga saan ka?
15: Taga Barangay LS!
0: Stronger.

0: 97.1. Karugtong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories.
1: Habang tumatagal ang panahon ay mas natutunan kong pahalagahan ang mga bagay na meron ako. Natuto na rin akong maging mas kontento at hindi na masyadong maluho at malaking bahagi noon ay dahil sa impluwensya ni Jake sa akin. Minsan naiisip ko kung noon pa lang ay binigyan ko na siya ng chance. Siguro ay mas maaga akong natutong makontento sa buhay at mas maging masaya. Ang sarap pala ng feeling na hindi mo inaasa ang kaligayahan mo. Sa mga material na bagay kaya sobra talaga akong nagpapasalamat kay Lord dahil binigay niya sa akin si Jake. Pero isang araw, noong akala ko ay tuloy-tuloy na ang kaligayahan ko ay biglang tumaas ang blood pressure ni Mama at dumating sa puntong nahirapan na siyang makakita. At bigla na lang siyang hinimatay. Sobrang nag-worry ako ng araw na yon kaya dali-dali ko siyang dinala sa ospital. Doon ko nalaman na sobrang taas na ng hypertension ni Mama dahil na rin sa matinding stress. Mabuti na lamang at naagapan kaagad dahil sabi ng doktor, kung napabayaan pa yon ay pwede sanang ikamatay yon ni Mama.

0: Nasaan ako? Ma! Ma! Mabuti naman at gising na kayo. Sobrang nag-aalala ako sa inyo kanina.
1: Bakit? Ano bang nangyari?
0: Nahimatay po kasi kayo. Ang sabi ng doktor, bigla raw tumaas yung hypertension niyo.
1: Ay, naku. Pasensya ka na talaga, anak, ha? Nabahala pa tuloy kita.
0: Ano ka ba naman, ma? Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Ang totoo niyan, mas nagpapasalamat pa nga po ako kasi magkasama tayo sa bahay nung nahimatay kayo. Paano na lang kung wala ako doon, di ba?
1: Eh, pero dapat ako yung nag-aalaga sa'yo, Donna. Hindi yung ganito na ikaw pa yung nag-aalaga sa akin. Hindi mo naman ako obligasyon. Pero ikaw, responsibilidad kita.
0: Siguro nga po, hindi ko obligasyon na alagaan kayo, ma. Pero yun yung gusto ko eh. Gusto kong gawing responsibilidad ang pag-aalaga ko sa inyo. Kasi mahal na mahal ko kayo at hindi ko kakayanin kung pati kayo mawawala sa akin.
1: Anak, huwag kang mag-alala. Hindi ako mawawala.
0: Ma, hindi niyo po alam kung gaano ako katakot nung bigla kayong nahimatay. May pangako niyo naman sa akin na masaalagaan niyo yung sarili niyo.
1: I'm sorry, Donna, ha? Hinding-hindi na ito mangyayari. Pasensya ka na talaga. Siguro, na-stress lang ako dahil sa negosyo natin. Gusto ko kasing ibigay sa'yo lahat ng mga pangangailangan mo. At hindi ko naman magagawa yun kung tuluyan ang mawawala ang negosyo natin.
0: Actually, ma, ako nga po itong dapat humingi ng tawad sa inyo eh.
1: Oh, anong ibig mong sabihin?
0: Kailangan ko pong humingi ng tawad sa inyo kasi po masyado po ako naging spoiled. Sa sobrang kasakiman ko po, hindi ko po na-realize na may mama pala ako na nahihirapan habang binibigay lahat ng gusto ko para lang maramdaman ko kung gaano niya ako kamahal.
1: Anak, maniwala ka sa akin, ha? Hinding-hindi ako magsasawa na iparamdam sa'yo kung gaano kita kamahal.
0: Alam niyo, ma, mas pipiliin ko po na mawala na lang yung negosyo natin kaysa mawala kayo. Kasi hinding-hindi ko po mapapatawad yung sarili ko kapag may masamang nangyari sa inyo.
1: Ang bilis ng panahon, anak.
0: Ano pong ibig niyo sabihin, ma?
1: Eh, parang kailan lang kasi. Galit na galit ka sa akin. Kasi hindi ko nabili yung cellphone na gusto mo. Tapos ngayon, sobrang mature mo na.
0: May tao lang po kasi na nagparealize sa akin kung gaano ko kaswerte sa buhay.
1: Ha? Eh, sino naman yung taong yun?
0: Basta ma, ipapakilala ko rin po siya sa inyo.
1: Ay, naku Donna. Huwag mong sabihin sa akin na may boyfriend ka na.
0: Parang ganun na nga po. Ma, I'm sorry kung hindi ko po kagad nasabi sa inyo.

0: Galit na po ba kayo sa akin?
1: Anak, hindi ako galit sa'yo. Talagang nanghihinayang lang ako kasi. Parang kailan lang, tinuturuan lang kitang maglakad. Tapos ngayon, may boyfriend ka na.
0: Si Mama talaga, oh. Papakasenti pa. Mas lalo niyo tuloy pinapalungkot yung atmosphere.
1: Sorry na, anak. Pero, Donna, dapat makilala ko yung boyfriend mo, ha?
2: Siyempre naman, ma. Huwag po kayo mag-alala. Kapag nakalabas na po tayo dito sa ospital, ipapakilala ko po siya kagad sa inyo.
3: Papa Dudut, sobrang nagpapasalamat ako dahil safe si Mama at walang malubhang nangyari sa kanya. Simula nung araw na yon ay sinisigurado ko na palaging iniinom ni Mama ang maintenance niya. At sinisigurado ko rin na hindi na siya masyadong nagpapaka-stress. Ginagawa ko talaga ang lahat para hindi bigyan si Mama ng sakit ng ulo at mukhang nagagawa ko naman yon. Sobrang natuwa din si Mama noong nakilala niya si Jake. At ang bilis nilang nagkamabutihan. Aaminin ko rin na sa puntong ito ng buhay ko, pakiramdam ko ay para ako nabunutan ng napakalaking tinik. Kahit na hindi na kami ganon kayaman ni Mama dahil sa humihina naming negosyo, mas masaya na ako ngayon at mas na-realize ko kung ano talaga ang mahalaga sa buhay, yung mapalibutan ka ng mga tao na mabuti, totoo at tunay na nagmamalasakit sa'yo. Mas naramdaman ko rin na hindi nasusukat sa pera ang kaligayahan, kundi sa pagmamahalan at suporta ng mga taong nandyan para sa'yo sa kahit na anong sitwasyon ng buhay mo, Papa Dudut.

0: ko para sa mama mo.
1: Wow! Mukhang maganda. Bakit? Ano ba yan?
0: Yan. Music box. Matagal kong pinag-ipunan yan. Sa tingin mo magugustuhan ng mama mo to?
1: Ay, sigurado ako matutuwa si mama dyan. Donna! Oh, Ruby! Halika nga muna rito, bilis. Sandali lang, Jake, ha? Mm-hmm. Oh, bakit ba? Tidiretsuhin na kita. May problema ba? Gusto mong malaman kung anong problema? Girl, nagmumukha ka ng cheap. Ha? Hindi kita maintindihan. Talaga ba? Pwes, ipapaintindi ko sa'yo. Nawala na yung class mo simula nung makipagkaibigan ka kay Jake. Kaya I suggest na layo-layuan mo na siya kung ayaw mong magmukhang poor. Hindi. Ano hindi? Hindi ko lalayuan si Jake kasi wala namang ginagawang masama yung tao sa akin. Kung tutusin nga, siya pa yung dahilan kung bakit masaya ako ngayon. Masaya? Paano ka naman pasasayahin ng pulubi na yon, ha? Hindi lahat ng bagay na dadaan sa pera, Ruby. Kahit hindi siya mayaman, napapasaya niya pa rin ako kasi siya mismo ang nagpa-realize sa akin na dapat marunong akong makontento sa kung anong meron ako. Nang dahil sa kanya, mas natuto kong mag-iasa ang kaligayahan ko sa mga luho at mas natutunan kong pahalagahan yung mga taong nagmamahal sa akin. Nasisiraan ka na nga talaga ng bait. Girl naman, huwag mo na akong pahirapan oh. Tumistansya ka nilang kasi sa Jake na yun.
2: Kung tutusin, mas dapat ko pang ang pakisamahan si Jake eh. Kasi, no offense ha, pero simula nung napalapit ako sa kanya, medyo na-realize ko na rin kung gaano kasama yung impluensya mo sa akin.
0: Donna? Ruby, may problema ba kayo?
1: Meron! Ikaw!
0: Sandali lang ha. Bakit? Ano bang ginawa ko?
1: Pwede ba? Layo-layuan mo na nga itong si Donna. Masyado nang nahahawa itong best friend ko sa kabaduyan mo eh. Kung gusto mong ipagpatuloy ang pagiging cheap mo, choice mo yon. Pero wag na wag mong idadamay itong si Donna.
2: Ruby, tama na nga yan. Please lang. Sumusobra ka na eh. Hindi mo kailangan pagsalitaan si Jake ng ganyan.
1: Ah, so pinagtatanggol mo pa itong hampas lupang to kesa sa akin na best friend mo?
2: Nandun lang ako sa tama. At sa ngayon, malinaw na malinaw sa akin na ikaw itong nasa mali. Kaya nakikiusap ako sa'yo, Ruby, ha? Tigilan mo na lang si Jake.
0: Oh, Ruby, narinig mo yung best friend mo, ha? Tigilan mo na raw ako. Kaya sana naman magpakabait ka na.
1: Makaalis na nga lang at baka mahawaan pa ako ng kakornihan niyo.

0: ako, hayaan mo na si Ruby. As usual, nag-iinarte lang.
1: Ano man ng bago dun?
0: Mismo.
1: Ano, gutom ka na ba?
0: Medyo.
1: Saan mo gusto kumain?
0: Ilibre mo na lang ako ng fishball tsaka kwek-kwek.
1: Wow naman, parang kailan lang hindi ka kumakain ng kwek-kwek tsaka fishball ah. Tapos ngayon, ikaw na itong nag-aaya kumain ng street food.
0: Alam mo ikaw, ang dami mong sinasabi. Ano, ililibre mo ba ako o hindi?
1: Oh, tara na!

Papa Dudut, simula nung naging close kami ni Jake ay medyo nagkaroon na ng ilangan sa pagitan namin ni Ruby at nakahanap na rin siya ng bagong mga best friends. Siguro ganun talaga ang buhay, hindi lahat ng best friends natin ay mananatili sa tabi natin at normal lang na makahanap sila ng ibang makakasama. Pero masaya pa rin ako kahit papaano kasi ngayon mas napapalibutan na ako ng mga taong tunay na nagmamahal sa akin. Ilang taon na rin ang lumipas simula nang naging kami ni Jake at ngayon ay pareho na kaming may freelance na trabaho at may baby na rin kami. Tungkol naman sa negosyo, patuloy pa rin namin itong napapatakbo at magkasama naming pinagtutulungan ni Jake. Sa kabutihang palad ay masigla pa din si Mama at isa na siyang retired and proud na lola ngayon. Si Ruby naman ay hindi ko na alam kung nasaan siya ngayon at ano ang pinagkakabalahan niya. Pero sana ay maayos lang siya at nasa mabuting kalagayan. At mas naging mabuting tao na siya. Kung may natutunan man ako sa lahat ng mga karanasan ko, natutunan ko na mas importante ang palagahan ng mga tunay na nagmamahal sa atin kesa sa mga material na bagay. Dapat din tayong matutong makontento sa kung ano ang meron tayo kasi kapag hinahabol natin ang mga material na bagay, hinding-hindi tayo magiging kontento at masaya. Maraming salamat po sa pagkakataong maibahagi ang kwento ko at ang mga natutunan ko sa buhay. Ang inyong forever kapuso at kabarangay,

Maraming maraming salamat kay Donna sa pagbabahagi ng kanyang kwento sa ating programa. Talaga namang swak na swak ang song na yan para sa love story ninyo ni Jake, na pinaramdam sa'yo na mahal ka niya at ginabayan ka niya, no, sa magandang pag-uugali at mabuting options sa buhay. Alam natin na sa mundo ngayon napakadali nating maingganyo sa mga material na bagay, tulad na lamang ng mga mamahaling gadgets, mga branded na mga damit, mga gamit at iba pang mga luho, ano, na nakikita ng ating mga mata. Pero sa totoo lang, ang mga bagay na ito ay pansamantala at hindi tunay na sukatan ng kaligayahan o halaga ng buhay. Hindi po totoo yung sinasabi nila na, nako, sinasabi mo lang yan kasi hindi mo alam kung saan ka magsha-shopping, no? Ipagsha-shopping kita. So, in general po mga kabarangay, ang kaligayahan po ay makikita sa nilalaman ng ating puso. Kahit gaano pa karami o kamahal ang mga gamit na meron tayo, kung wala naman ang pagmamahal at suporta ng mga taong nasa paligid natin, pakiramdam pa rin natin ay may kulang. Kaya nga minsan, di ba, may mga mayayaman na nasa deadbed na nila, silang mag-isa lamang at malungkot silang namamatay dahil iniwan na sila ng mga taong minamahal nila. Kaya mahalagang matutunan po natin ang pahalagahan ng mga bagay na hindi nabibili ng pera, gaya na lamang po ng pagmamahal, pamilya, no? Pagmamahal ng pamilya, tapat na kaibigan, respeto sa kapwa, at ang simpleng kasiyahan sa araw-araw. Ito ang tunay na kayamanan na hindi kayang pantayan ng anumang luho o material na bagay. Kahit ngayon kapayapaan sa mundo, kaligayahan po yan, di ba? Hindi matutumbasan niya ng kahit na anong yaman na nakukuha sa krudo, yaman na nakukuha sa ginto mula sa lupa, mga diamonds. Kapag ang mundo ay tahimik, mapayapa at ang lahat ng bansa ay nagkakaisa, di ba? Yan ay yaman na hindi matutumbasan ng kahit na anong pera. Kahit na ilang limpak-limpak pa na maleta yan na punong-puno ng pera, di ba? Hindi ka kayang patahimikin sa gabi niyan. Mangangayayat ka kapag nahuli ka at magtatago ka, di ba? Peace of mind and love galing sa mga taong genuine na nakapaligid po sa atin, no? Mutual respect also. Ako po ang inyong Papa Dudut na kasama ninyo sa programang ito at sa lahat po ng mga kabarangay natin. Pagpasalamat po natin na meron tayong mga kasama sa buhay na nararamdaman po natin na nilapag ng Diyos para makasama natin, para matulungan tayo sa aspeto ng ating buhay na dapat po nating i-treasure, no? At siguradong mas marami pang pagpapala ang ibibigay sa inyo ng Panginoong Diyos. Diba? Kimkimin po natin ang mga taong nagmamahal sa atin ng totoo at buong buo. Maraming salamat mga kabarangay. Ako po ang inyong Papa Dudut sa inyong official overall number 1 FM station in Mega Manila. Barangay LS 97.1, Stronger Forever, Stay Dry, Kabarangay.

Ang kwento ng ating letter sender ay binigyang kulay ni Jai Cañete sa direksyon ni Bea Uy. Muling abangan ang mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories.

0: Meaty sarap tinola na gusto ng lahat? Kaya! Basta luto mo yan with Knorr Chicken Cubes.
1: Barangay LS 97.1.
2: Stronger forever!
3: Nagkaloob ang Philippine Charity Sweepstakes Office, PCSO, ng mga kagamitang medikal at panpulong sa paggalaw sa pamahalang bayan ng San Teodoro, Oriental Mindoro noong May 20, 2026 sa PCSO Main Office sa Mandaluyong City. Formal na ipinagkaloob ni PCSO General Manager Melquiades Robles ang mga donasyon kay San Teodoro Mayor Karen Ponce Miranda. Kabilang sa mga ipinamahaging kagamitan ang 20 wheelchair, tungkod, blood pressure apparatus, nebulizer at pulse oximeter, gayon din ang 10 glucometer. Ang mga ito ay pamamahagi sa mga senior citizen, persons with disabilities, PWDs, at mga indigenteng residente ng San Teodoro. Nagpasalamat si Mayor Ponce Miranda kay GM Robles at sa PCSO para sa ipinagkaloob na tulong. Anya, malaking ginawa ang maidudulot ng mga kagamitang ito sa mga benepisyaryong may limitadong access sa mga kagamitang medical at assistive devices. Dagdag pa niya, makatutulong ang mga mobility aid at kagamitang medical upang mapabuti ang paggalaw, kasarinlan at pangkalahatang kalidad ng buhay ng mga tatanggap nito. Bahagi ang donasyong ito ng Corporate Social Responsibility Program ng PCSO na naglalayong magatid ng maagap at makabuluhang serbisyong pangkalusugan at panlipunan sa mga komunidad na higit na nangangailangan sa buong bansa. PCSO, hindi umuurong sa pagtulong.
4: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
5: Place your bets, player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
4: Bet 88, your ultimate playground. Gambling's for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
6: Sign up and play now at Bet88.PH and get up to 8,888 pesos daily bonus. Bet 88, your ultimate playground.
7: I have sipon. I have body pain. Pag-2, pwedeng flu.